0: haifu diana 6 months
1: to ya rayuwa yake kin yi nadama da kika fara wannan al'amari na hulɗa da maza da wuri
0: wallahi rayuwan ba yi ban don kaman ni yari akan ga kuma na kuma duban jaliri kuma ba wanda ke taimako shi namijin ma shi ban ma san inda yake ba ya bar min da diya ni no ke duban bisa da kasa abin da damu ci kan da dan yin samu da don tuntun farko ma kaman kana na fadi gida ba wanda ke taimako ba shi dai yanzu na naifu da taimake mini ba
1: na gode sosai da wannan dama
0: mana gode
2: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
3: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
2: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
3: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
2: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
4: jajircewa mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
3: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
5: tabbas daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da malama Mardiya Abdullahi Agona mai rajin kare haƙƙin mata a Ghana
6: wasu yaran yana fitowa ga renon gida ne wasu yaran kuma ana tilasta su ne to dide da shawara ta game da batun iyaye mata na farko kaga akwai wasu finafinai da ya kamata a daina bari yara na duba na biyu a kiyaye mutuncin ƴa mace tun tana karama da ta fara zuwa school from KG a ta kula da lamurranta a ta kula wurin tafiyanta a ta kula wurin kominta wurin mata wanka duka uwa ya kamata hankalin ki na wurin na uku a daina bar tana use mobile phone in ba yariyan nan ta kai munzilin shekarunta
7: ina ganin amfani da wayar salula na ɗaya daga cikin abin da ke janyo musu wannan fitina
6: kwarai da gaske domin yau wayar salula ba abinda ba shi ciki na jima'i ana fitowa da shi shi yasa ya kamata a daina bari yaro karami na rika wayar salula ko da game ne a sai mai na game na yara domin ya zo ya ci karo daga mace da namiji suna abu kaza saboda yanzu ana talle da shi tun bai san shi ba har ya zo ya san shi tun bai gane ba har ya zo ya gane ya kamata wannan kuma iyaye mu kiyaye
7: me illar a samu yariya karama ta haifo misali mai shekara 15 ko 16 ta haifo wani irin damuwa hakan ke kawo girman ita macen da kuma dawainiyar rayuwa
6: babban musiba ne saboda yana yi bar in ta girma bata kai shekarun da wannan ciwo zai sai ga tana fitsari tun bata yi
7: irin yoyon fitsarin nan
6: yes yana faruwa ma yariyan da bata kai ta yi wannan ba aka yi da ita mafi yawanci kuma talle-tallen ga da yara ke yi wanin kuma talauci balle wurin talla an samu yara da yawa akan haka talauci na bari wani ya yaudari yaro yayi mai haka shi yasa iyaye da malumman makaranta muna da kashi cikin wannan haki na kiyaye mutuncin ƴaƴa mata
5: tattaunawar Sham'un Bako da malama Mardiya Abdullahi Agona mai rajin kare haƙƙin mata a Ghana
8: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2-3-0-8-8-8-8-8-9-0
5: Gare ku masu saurare ya kuke ganin za a shawo kan wannan mummunan lamari da mata matasa suka tsunduma a ciki a kasar Ghana wani jan kunne za ku yi wa iyaye a kai sai mun ji daga gare ku Sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Ghana, Abdallah Sham'un Bako, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa, bisalamu huta lafiya.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan Sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani kamar da yadda kuka ji a cikin labarin namu a Najeriya an sake bankaɗo wata hukumar gwamnati ta bogi mai nasaba ta kai tsaye da ofishin sakataren gwamnatin kasar lamarin da ke zuwa a daidai lokacin da al'ummar kasar ke farfa

0: dan daji. Magana ta gaskiya ga duk wanda yake wannan harka ta kafafen sada zumunta, kaso 60 zuwa 70 na cikin wanda suke wannan harka ta kafafen sada zumunta daga a wurin yin rubutun nasu kurakuran suna yin yawa. Akwai kalmomi kanana wanda mutane suna kallon su kaman ba komai ba, kuma a ci ko dai a kai tsaye ko kuma ba kai tsaye ba sukan lalata ma'anar abin da ake so a rubuta. Misali, zaka ce dake sai a sa dake, ita ce sai a sa ita ce. Akwai su kalmomi kanana zaka ke kallon su wanda mutane suna ganin kamar ba wani abu bane ba,
1: kamar matsalolin da suka shafi amfani da nambobi a matsayin kamar misali harafin ba, kaga shi ma matsala ce wadda ya kamata a ce an yi duba akai. Sannan akwai masu amfani da harufan da babu su a kalmomin Hausa, kamar kalmomin X da kuma fi.
2: Kamar kafofin sada zumunta, kafofi ne da kowanne mutum ma yake iya lekawa, da mai nazarin harshe, da wanda babu nazarin harshen ba, da wanda ma ba bahaushen ba, kuma duk suna amfani da kalmomin Hausa wajen yin rubutu, wajen isar da sakonnin da suke so su isar ga al'umma. To wannan yasa kusan babu wata tsiyar ka'ida da ake amfani da ita wajen yin wannan rubutu din.
3: Amma ƙwararru a fannin harsuna musamman ma na Hausa na ci gaba da rubuce-rubuce da kuma jan hankali akan yadda za a bunƙasa shi, la'akari da buƙatar hakan da ke akwai. Farfesa Yakubu Magaji Azare na tsangayar nazari da koyar da harshen Hausa a tattaunawarsa da editan sashen Hausa na Arafai, Bashir Ibrahim Idris, ya yi ƙarin bayani akan dalilin da ke haifar da ƙalubalen da ake fuskanta.
4: To, a yanzu dai shi wannan harshe in muna magana akan a matsaloli bai wuce waɗansu abubuwa da yake fuskanta a cikin gida na masu amfani da shi wajen rashin bashi muhimmancin da ya kamata a bashi ta fuskar ilimi da kuma yanda za a bunƙasa shi ta yadda zai yi gogayya da kowane irin harshe a duniya. Harshen Hausa a yanzu in kana magana ta fuskar masu magana da shi, da waɗanda suke asalin su Hausawa ne, da waɗanda suka koye shi, da waɗanda suke jinsa, haka a cikin ƙasa da wajen ƙasa zaka samu aƙalla zaka samu sama da mutane miliyan 150 waɗanda suke ma'amala da harshen Hausa. To amma har da haka, idan ya zamanto ba a kyautata shi ta fuskar ilimi ba, wata fuskar rubuce-rubuce da shi, da kuma yadda za a ɗabbaka shi a bashi damar da zai samar da duk abubuwan da yake bukata, to sai ka ga wato yawan masu magana da shi yake da, amma kuma bai da tarin makaman sarrafawa na wajen bunƙasar tasa, za su zamanto suna da rauni. Wannan yana ɗaya daga cikin irin abubuwan da suke na ƙalubale ne na wannan harshen, wanda kuma muna kira ga masu magana da wannan harshen da a dage wajen yanda za a ɗabbaka shi ta rubuce-rubuce na adabi, ta rubuce-rubuce na ilimi, ta fassaro abubuwa daga waɗansu harsuna ana dawo da su cikin harshen domin ya ƙara bunƙasa ta yadda zai yi gogayya da kowane harshe.
5: To da yake yanzu an karkata zuwa fagen kafofin sada zumunta, wato internet, bangarori daban-daban, wani irin ƙalubale a matsayinka na mai nazari kace gani harshen Hausa yake fuskanta waɗannan sabbin hanyoyin isar da sakonni?
4: Babban abin shi ne bai wuce yanda masu rubutu da waɗannan kafofin sadarwar suke rubuta Hausar ba. Wannan matsala ce babba, saboda da dama su Hausawa ne, suna magana da harshen Hausa. To amma in aka zo rubutu sai zamanto ana yin kwaɗo da yawa a rubutun. To sautari na kan ga wani lokaci in ka shiga social media in waɗannan kafafen sadarwar na zamani, in an yi magana an ce kuna rubutu ba daidai ba ko wani, sai ka ji matashi ya ce to ai in dai za a gane. Shi kenan. Haka ɗin ne in za a gane. To amma anya in an tafi a haka, an yi wa harshen adalci, a ba da dama a dinga rubuta shi, ana masa ɗiban karar mahaukaciya, ana zuba shi yadda aka ga dama, sai na shiga kanin kamar an yi haka ba masa adalci ba, duba da cewa a tsakanin namu kowa idan alal misali ya zo zai rubutu da harshen Ingilishi, tsayawa yake tsam da ransa ya ga cewa hatta waƙafi sai ya saka shi daidai don kar a ce bai iya harshen Ingilishi ba. To ina batu harshen da ka koye shi kake ƙoƙari ka gyara naka, kuma wanda a nan ya kamata a ga ƙwarewarka, a ga kishinka, kuma shi kake wa

0: tsakanin kashi to anan yana da kyau matasa su fahimci cewa su gyara nasu yana da muhimmanci domin sakon da suke isarwa ba a Hausawa bane kadai har da mutanen da ba Hausawa ba waɗanda ba Hausawa ba ga misali yanzu idan ka dauki mutanen da suke Turai akwai da dama sun koyi Hausa amma sun koyi Hausa ne ta hanyar ka'ida to saboda haka suna karanta Hausa ne ta hanyar ka'ida to idan baka rubuta musu ita a daidai ba ba za su karanta ta a daidai ba sakonka ba zai fita a wurin su a daidai ba to yana da kyau dai matasa su kula naga akwai taron matasa waɗanda suke kokari su wayar da kai a kafafen sadarwa na zamani irin hanyoyin da za a bi a gyara rubutu sautari zaka ga suna ta shigowa kuma abin sha'awa sai ka ga waɗansu matasan suna godiya suna karɓar irin wannan gyaran da sauransu a hankali dai za mu ji insha Allah.
1: To mai sauraro, saboda ƙarancin lokaci a nan shirin na ilimi hasken rayuwa zai dakata sai kuma a mako mai zuwa zai ɗora daga inda ya tsaya inda zai tattauna akan illolin rashin kyautata rubutun Hausa da kuma rawar da manhajar nan ta fassara wato Google Translate ke takawa wajen rubutun Hausa da yadda ake amfani da shi. A madadin kafatanin abokan aiki musamman Nura Ado Suleiman wanda ya tsara shirin, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
2: A Najeriya al'umma na cike da zillimi a jihar Niger bayan 'yan ta'adda sun saki wani bidiyo a kafafen sada zumunta wanda ke nuna mutane kusan 600 galibin su mata da yara da kuma dattijai waɗanda suka bayyana a matsayin masallatan da suka sace a garin Borgo a Juma'ar da ta gabata. Mahukunta sun ce suna kokarin ceto su amma hankula ba su kwanta ba gani yadda aka saba ruwa ƙasa na shanyewa. Me za ku ce akan yadda 'yan ta'adda ke wa al'umma kamun kazar kuku duk da matakan tsaro? Yaya wannan lamari ke shafar ingancin na tsubarku? Muna dakon ra'ayoyinku.
3: To madalla, muna dakon ra'ayoyin naku yanzu kuma sai yin shakatawa.
4: Duniya baki gane da ba ke duniya marudiya ce. Duniya baki gane da ba to duniya baki gangwani ba. Duniya mai ido tsakarka da ita ba ta ganin gabanta da ta ganin gabanta da ta san wanda za ta ɗauko to duniya ba ta gane ta ba. Duniya mai ido tsakarka yau in ta ɗauki wannan duniya gobe sai ta jefa. Gobe in ta ɗauki wannan ta shira sama sai kaga kowa ina ta ware cewa aiwa da ba ka bantai to duniya ne sai ta jefar. Yibi in ta ɗauki wannan ta cira sama can shi take ganin shi in sai kaji kowa ina ta taɗi lallai yauwa ne ba ka matai to duniya.
3: Ta da maraya kenan da fatan mai sauraro ya nishaɗantu da haka muka zo ga ƙarshen labaran. Amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su, a Najeriya ana ci gaba da jiran tsammanin mutane 600 da 'yan bindiga suka sace a jihar Niger. Kasashen Uganda da Burundi sun amince da tura sojojinsu cikin rundunar tsaron ƙasa da ƙasa da za ta yi aiki a Gaza. Kana al'ummar musulmi a duniya na bikin zagayowar ranar Maulidi a yau. A madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International da Nura Ado Suleiman wanda shi ne tattara mana labaran, sai Ibrahim Tukurkefi da sarrafa mana na'ura, sunana Ruqayyah Abubakar ke cewa assalamu alaikum, mu kasance lafiya.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya malaman addini sun jaddada buƙatar ba su damar su koma baki kan sha'anin tafiyar da ƙasa. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da mayakan M23 sun amince da wani daftari da za a bidin samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin su. Amurka ta cire Syria daga jerin ƙasashen da ake zargi da ɗaukar nauyin ta'addanci. Amma dalla yanzu ga labarin kamar yadda suke. Manyan limaman ɗariƙar Katolika a Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasar Bola Tinubu da sauran jagorori da gwamnati ta sakarwa shugabannin ƙungiyoyin addinai marar tofa bakinsu kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi siyasa da lamarin cigaban ƙasa. Wani tasiri kiran limaman zai yi in har gwamnati ta lamunta? Pastor Wakili Aminu da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya ya yi mana tsokaci.
2: Tasirin wannan kiran da Catholic priest suka yi, idan aka ba ma tasirin shi na farko, shi pastor ko malaman addini ko na Krista ko na musulmai, wannan abin da za su iya bayyanawa a matsayin tasiri, kaga su shugabannin al'umma ne, su suke da al'umma a hannunsu ta ɓangaren addini. Idan suka faɗa masu su yi, za su iya su yi. Subari za su iya subari. So idan za su tsoma baki akan wannan ko kuma gwamnati ta saki mara akan yadda su waɗannan shugabannin za su rika sa baki. To duk wani shugaba na addini inda zai kula da abin da yake cikin addininsa, ba za a samu tashin hankali ba, ba kuma zai faɗi abin da zai gurgunta ƙasa ko ya kawo damuwa a cikin ƙasa ba. So kaga kenan idan aka ba ma su waɗannan shugabannin dama, za su samu zarafi wanda za su iya faɗa ma gwamnati kuskuranta ko kuma akasin haka. Za su iya gaya ma al'umma ku bi gwamnati ko ku yi ma gwamnati biyayya ko ku yi ma gwamnati kaza.
0: Pastor Wakili Aminu da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. Har yanzu muna Najeriya inda mazauna gundumar Dekara da ke karamar hukumar Burgu a jihar Neja suka nuna matukar damuwa kan halin da suka ga 'yan uwansu da aka yi garkuwa da su a cikin wani bidiyo da 'yan bindiga suka wallafa. Mazauna yankin sun buƙaci gwamnatin jihar Neja da hukumomin tsaro su ƙara ƙaimi domin kubutar da waɗanda aka sace a ranar Juma'ar da ta gabata. Yan adawa a Kamaru sun goyi bayan kiran wani dan majalisar dokoki mai wakiltar Yuri kuma shugaban jam'iyyar FCC wato Jean-Michel Ninshu cewa shugaba Paul Biya ya murabus wajen koyi da shugaba wato da magabacinsa Ahmad Ahijo wanda ya mika mulki bisa radin kansa. Ali da Nashu wani jigon jam'iyyar adawa ta SDF ya bayyana matsayarsa kan wannan kira.
3: Wato wannan kiran da ma za ta iya samun ma'ana in shi mu iya mutuna cewa za ta iya ko ta yi tasiri ko kar ta yi tasiri. Wato ba abin ma wani ma'auni da yake duk wani doka a ƙasar Kamaru bai ba ma wakili majalisar dokoki ya yi wannan irin kiran ba shi kaɗai. Da ce za su haɗu ne su wakilan kamar guda 5 ko 10 haka su yi wannan kiran, wata kila za mu iya ɗan kwaɗayin cewa wata kila za a iya ji kiransu. Kuma sun yi ma ba zai iya wani tasiri ba. Sai da ce wato da shugaban majalisar din je sa hannu ko ko je sa baki. Wannan shi ne.
4: Kana goyon bayan wannan kira da shi?
3: A gaskiya kowa ke goyi baya, duk wani dan adawa je goyi bayan wannan kira. Domin abin da muke tunawa mu duka kenan. Kowa yana kokarin ce mishi shugaban ƙasar na gaskiya in ka ga yanda ya fito abin da ya gaci kwarai da gaske. Ai wato a ƙarshe ma ba wani ciwo yake, wato tsufa ne. Tsufa ne ta yi yawa sosai sosai. Wannan kamar yan adawa Kamaru gaba ɗaya ba wanda zai ce bin koyon wannan kiran din.
0: Ali da Nashi wani jigon jam'iyyar adawa ta SDF a Jamhuriyar Kamaru. Sarar Qatar da ke shiga tsakani a rikicin Congo ta aike da tawagar jami'an da za su sanya idanu wajen aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin mayakan M23 da dakarun gwamnatin Kinshasa. Hawa Halaru ta haɗa mana rahoto.
5: Aikewa da jami'an shi ne mataki na baya-bayan nan da ke nuni da cewa ana samun ci gaba a tattaunawar zaman lafiyar da Qatar ke jagoranta wadda aka faro tun shekarar bara. Tun a watan Nuwambar da ya gabata ne bangarorin da ke rikici da juna a Congo, wato mayakan M23 da dakarun gwamnatin kasar suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tsakaita wuta a rikicinsu. Jami'an da za su sanya ido kan yarjejeniyar za su kasance a garin Menambwe da ke kudancin Kebu wanda ke fuskantar tsanancin rikici a 'yan makonnin nan a wani yanayi da dukkan bangarorin biyun ke zargin juna da karya ka'idojin yarjejeniyar ko a litinin din nan sai da mayakan M23 suka zargi dakarun gwamnati da kai hari wani kauye dake kusa da Minembwe lamarin da ya sanadin rayukan fararen hula tare da raba su da mahallan su ko da yake dakarun gwamnati basu ce komai ba game da wannan zargi amma kan jiya ne wakilan gwamnatin Congo da na kungiyar M23 suka gana a Switzerland tare da amincewa da sabon shirin zaman lafiyar wanda zai sabunta yarjejeniyar da Doha ta jagoranci cimmawa
0: Uganda da Burundi sun gudanar da wata tattaunawa Isra'ila kan bayar da jami'an soji domin shiga wata rundunar tsaro ta kasa da kasa da ake shirin turawa Gaza yayin da kokarin kafa rundunar da za ta kunshi kusan sojoji 20,000 ke ƙara samun ƙarfi Uganda ta amince ta tura kusan jami'an tsaro 1,200 yayin da Burundi ke ci gaba da nazarin ko za ta shiga cikin shirin a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar jami'an soji daga Uganda da Burundi sun ziyarci Isra'ila a makon da ya gabata domin tattauna yuwuwar bayar da gudunmuwar sojoji ga rundunar tsaro ta kasa da kasa da ake shirin kafawa a ƙarƙashin kwamitin zaman lafiya ta shugaban Amurka Donald Trump. Wasu 'yan bindiga sun yi wa wata tawagar sintiri ta Majalisar Ɗinkin Duniya kwantan ɓauna a lokacin da take kan hanyarta ta zuwa wani yanki mai nisa a Sudan ta kudu inda suka kashe jami'an wanzar da zaman lafiya biyu in ji ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar duk da cewa tashin hankali ya yi yawa hare-hare kan jami'an wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ba kasafai yake faruwa ba kuma har kawo yanzu babu wata kungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai harin a cewar ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu wasu mutane bakwai sun samu raunuka cikin su akwai jami'an wanzar da zaman lafiya uku jami'an yan sandan Sudan wato Sudan ta kudu biyu da kuma ma'aikatan farar hula guda biyu mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya Stephen Dujarric ya ce jami'an wanzar da zaman lafiya biyu da suka kashe da kuma wato aka kashe kenan da kuma wasu uku da suka jikkata dukkanin su yan Habasha ne
6: Sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent ya sanar da kakabawa Iran takunkuman da gwamnatin shugaba Donald Trump ta bayyana a matsayin mafiya tsauri game da nana ta gargadi ga duk wata kasa ko kamfani da ke hulɗa cinikayya da kasar Michael Kudison na dauke da ƙarin bayani
7: Yayin sanar da daukar matakin a Litinin, sakataren Baitul Malin na Amurka Scott Bessent ya ce daga yanzu za su tabbatar da cewa sun katse dukkanin hanyoyin da Iran ke samun kudaden shiga ciki har da cinikayyar man fetur. Sauran kafofin samun kudaden shigar na Iran da Amurka ta kakabawa takunkuman sun hada da fannin ta na sadarwa da na fasahar kere-kere da fannin haka da sayar da zinari da kuma sufurin jiragen sama da na ruwa. Bessent ya ce Amurka za ta ci gaba da kuntatawa dukkanin muradan Iran duk inda suke a sassan duniya. Har sai ta tabbatar da mayar da ita saniyar ware don haka ya buƙaci dukkanin masu hulɗa da ƙasar da su gaggauta ya ƙaurace mata gudun kada takunkuman su shafe su gabanin matakin na Amurka dai babban hafsan tsaron Iran Mohsen Rezai ya yi gargaɗin cewa muddin Trump bai ajiye aniyarsa ba to ba shakka Iran ɗin za ta datse duk wata kafar fitar da ɗanyen mai daga yankin Gulf ta kuma ɗauki duk ƙasar da ke mara wa Amurka baya a matsayin abokiyar gaba.
6: To game da wannan sabon mataki Iran ta yi alƙawarin mayar da martani kan ƙarin takunkuman tattalin arziki da Amurka ta kakaba mata waɗanda ƙasar ta ce za su yi wa Iran mummunar illa ta fuskar tattalin arziki sai dai Tehran ta nuna ƙwarin gwiwar cewa manyan ƙasashen da ke hulɗa da ita za su ki amincewa da matsin lambar da Washington ke yi mata sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent wanda ya sanar da sabbin takunkuman ya ce ƙasashen da za su ci gaba da kasuwanci da Iran na iya fuskantar barazanar cire su daga tsarin hada-hadar kuɗi da ake amfani da dalar Amurka ko da yake Bessent ya ki bayyana ƙasashen da za a yi wa irin wannan mataki sannan bai bayyana lokacin da takunkuman za su fara aiki ba amma ya ce za a baiwa ƙasashen da abin ya shafa lokaci domin su bi wannan sabon umarni Amurka ta cire Syria daga jerin kasashen da take ayyanawa a matsayin masu tallafawa ta'addanci matakin da shugaban kasar Ahmed al-Sharaa ya bayyana a matsayin abin tarihi yana mai cewa hakan zai taimaka wajen farfado da kasar bayan shafe kusan shekaru 14 tana fama da yakin basasa matakin cire Syria daga jerin ya fara aiki ne ranar Litinin bayan kammalawa a dun kwanaki 45 na duba matakin da majalisar dokokin Amurka ta yi an fara wannan tsarin ne bayan shugaban kasar Donald Trump ya sanar da majalisa a hukumance a ranar 8 ga watan Yuli cewa yana da niyyar soke wanda matsayi da Syria ta shafe shekaru da dama tana ciki sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce a cikin wata sanarwa an dauki matakin ne bisa la'akari da kyawawan matakan da aka dauka da kuma alƙawuran da al-Sharaa yayi na cire Syria gaba daya daga ayyukan ta'addancin ƙasa da ƙasa karfe 8:10. Tattakin labarin wasanni kenan ga Michael ya sake dawowa.
7: To barkanki da warhaka Rukayya. To tawagar kwallon kafar matan Najeriya ta yan kasa da shekaru 20 wato Falconet kenan ta tashi zuwa kasar Poland a jiya Litinin. Dan fafatawa a gasar cin kofin duniya ta mata mamaki ta riga ta isa wannan kasa ta Poland din. To Falconer wadda da ya so biyu take kawai wasan karshe na gasar amma ba ta lashe ba, ta kammala shirye-shiryen ta Abuja kuma ta shirya tsaf don fafatawa a gasar. To Najeriya ta samu tiketin shiga gasar ce bayan da ta doke kasashe irin su Rwanda, Senegal da Malawi a yayin wasannin neman gurbi. To Falconer din ta doke Rwanda ne da ci 5 da nema jimilla haduwa 2 da sakai kenan. Ta kuma yi galaba akan Senegal 3-1 kana ta ci Malawi 3-2 jimilla. To tattaunawa dai ta yi nisa tsakanin Arsenal da kuma kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal ta Saudiya akan cinikin dan wasan ta Gabriel Martinelli akan kuɗin da zai kai akalla £50 million. To dan wasan kasar Brazil din mai shekaru 25 ya samu damar barin kungiyar ne wannan kaka bayan da coach Mikel Arteta ya bayyana masa karara cewa baya cikin tsarinsa a yanzu. To tattaunawa ta ci gaba sosai tsakanin kungiyoyin biyu a cikin sau 24 da suka gabata kuma ana sa ran cin mai yarjejeniya a nan kusa. To idan dai aka cimma matsaya zai rage wa Martinelli wanda tun da farko yayi watsi da batun komawa Galatasaray da kasar Turkiya yanke hukunci ko zai wasa a gasar Premier League ko a gasar Pro League wata ko a gasar Pro League a Saudiya. To rahotanni dai sun ce albashin da Al Hilal ke ta yin ba wa dan wasan a duk mako ya zarce £180,000 da ake bashi a Arsenal a yanzu haka. To Martinelli wanda ya koma Arsenal daga kungiyar Ituano ta Brazil a shekarar 2019 yana da saura watanni 12 kwantar agin sai kare a filin wasa na Emirates. Kakar da ta gabata dai ya buga wasanni 53 a dukkan gasa inda ya ci kwallaye 11 yayin da Arsenal ta lashe gasar Premier Ingila. To a tare da bai saka Martinelli a wasan da aka buga tsakanin Arsenal da Coventry a ranar Juma'a ta gabata. Wasan farko kenan da Arsenal ta buga kakar Premier
6: da aka dawo haka.
7: Na'am. To ba a saka shi ba wanda ke nuni da cewa ba makawa wannan dan wasa
6: tafiya akwaiwa
7: eh haka kuma dan wasa ne fa shahararre wanda dan kasar Brazil ne kuma kowa ya san dan wasa ne mai kyau. To amma dai ba san dalilin da yasa baya tsarin sa ba. Kin san akwai salon da coach zai kawo sai yake ga dan wasa
6: ba daidai da wannan salon ba.
7: Wannan salon ba kuma duk iya wasan sa dole ayi hakuri
6: haka
7: a hakura da wannan dan wasa. To Erling Haaland kuma kin san Erling Haaland mai dogon gashin dan wasa da Manchester.
6: Daga baya ai na ga ya datsa gashin.
7: Ya datsa gashin kuma ya nuna yadda akai komai da komai a tashar sai ta YouTube inda yake cewa sai da shahararren dan wasan nan Zlatan Ibrahimovic ya bashi shawara akan kada faka aske wannan gashin saboda nan karfin ka yake nan su dabarin yake. To amma yace yana so ne a ganshi a
6: matsayin wani sauye
7: sauye kamanni.
6: To an ganshi ka Michael Kudisin.
7: Nagode.
6: RFI. Madalla yanzu kuma zamu je ga taskar mu ta labarin siyasa.
7: Masu sauraro barkamu da kasancewa a cikin shirin da ke mayar da hankali kan wayanar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya a takaice tare da abokinku Michael Kudisin. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin sake duba jerin sunayen kwamitin yakin neman zabensa na shekarar 2027 cikin gaggawa biyo bayan koke-koken al'umma. Cece kucin ya barke ne bayan sanya sunayen wasu mutane da ake zargi da halin kuruciyar bera a cikin jerin mambobin kwamitin yakin neman zaben su 108. Babban abin da ya fi daukar hankali shine sanya sunan tsohuwar ministar jinkai da aka dakatar Beta Edu a matsayin director wayar da kan mata da cewa tana fuskantar binciken hukumar EFCC kan zargin tura naira miliyan 585 zuwa wani asusun sirri. Haka kuma jerin sunayen ya kunshi tsohuwar shugabar asusun kula da walwala barazanar ma'aikata Ungozi Olejemi wadda ita ma yake fuskantar shari'a kan almubazaranci da dukiyar al'umma. Kungiyoyin farar hula da jam'iyyun amayya sun yi tirda wannan lamari inda suka bayyana kwamitin a matsayin wani gungu na tsaffin barayin gwamnati. Zalika an fuskanci kakkausar suka akan sanya ma'aikatan gwamnati masu ci a yanzu kamar shugaban hukumar tattara harajin gwamnatin tarayya Zak Adedeji a cikin ayyukan siyasa na bangaranci. Sanata Abdulaziz Yari ya yi fitali da sukar da 'yan siyasa ke masa inda ya bayyana da babbar murya cewa jam'iyyar APC za ta ci gaba da mulkin Najeriya ko bayan shekarar 2031 yayin da yake jawabi ga manema labarai a filin jirgin saman Abuja. Sabon Director General na kwamitin yakin neman zaben Tinubu ya nuna ko in kula game da kushewar da ake yi wa tsarin kwamitin. Yari ya jaddada cewa gwamnati mai ci yanzu tana kafa harsashin ci gaban ƙasa na dogon lokaci wanda hakan zai tabbatar da gagarumar nasara ga shugaba Tinubu a zaben 2027. Daya daga cikin jagororin masu hamayya a Najeriya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya yi kira ga Sanata Abdulaziz Yari da ya sake tunani game da amincewa da mukamin Sanata Rakta Janar na yakin neman zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu. Kwankwaso wanda ke wakiltar jam'iyyar NDC ya bayyana cewa jagorantar yakin neman zabe domin tsawaita wa'adin gwamnati mai ci yanzu yana nuna cewa Yari yana goyon bayan manufofin da suka kara tsananta radadin tattalin arziki. Ya buƙaci Yari wanda yake babban madubin siyasar Arewa da ya tunani mai zurfi a game da tsananin talauci, rashin aiki da kuma tabarbarewar tsaro da suka addabi yankin su na Arewa maso yamma.
6: To madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa masarautunmu da dai sauransu. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Masu yi magana na cewa shekara kwana domin kwanci tashi dai Allah ya sake kawo mu lokacin bikin ranar Hausa ta duniya wadda aka saba gudanarwa a kowace rana 26 ga watan Agusta duk shekara. Don haka a wannan makon ranar Hausa ta duniya ce batun da shirin al'adunmu na gado zai tattaunawa a kai. Sai ku biyo mu. To madalla, ranar Hausa ta duniya dai lokaci ne na musamman da ake amfani da shi wajen tunatar da muhimmancin harshen Hausa da kuma al'adun Hausawa. An kuma fara wannan biki ne a shekarar 2015 ta kafafen sada zumunta domin ɗaukakawa da kuma ci gaba da yaɗa harshen Hausa a faɗin duniya. Abdulbaki Aliyu Jari da ya fice a aikin jarida ne jagoranci asasa bikin ranar Hausa a duniya shekaru 11 da suka gabata. Mun kuma fara tambayar sakan taken ranar Hausa ta bana da kuma dalilin da yasa suka zaɓi taken.
9: Takenmu na shekarar 2026 shine al'adunmu a gobenmu. Za mu yi duba ne akan hanyoyin da suka fi dacewa musamman yanzu da zamani ya sauya da kuma ake da ilimi na kimiyya da fasaha na yadda za mu inganta al'adunmu da kuma tabbatar da cewa sun samu kariya, sun samu kulawa da ta dace a gobe. Yayin da duniya yake ƙara sauyawa, sabbin al'adu musamman na ƙasashen yamma na ƙara kutsawa cikin ƙasashe. Magamu yadda za mu alkinta namu, yadda za mu haɓaka su, kuma yadda za mu inganta su.
8: Ganin cewa an kwashe shekaru dama ana gudanar da wannan biki, muka nemi jin ƙarin bayani daga Abdulbaki kan nasarorin da aka cimma ciki har da karɓuwa gami da yaɗuwar bikin.
9: To alhamdulillahi, nasara akwai nasarori da yawa. Babba daga ciki kuwa shi ne lokacin da muka fara wannan biki mun fara shi ne a shafukan sada zumunta. Amma alhamdulillahi gashi a wannan shekara kusan ƙasashe 30 za su gudanar da wannan biki. Sannan miliyoyin al'umma suna ci gaba da nuna sha'awar su akan wannan taro da ake na ranar Hausa, inda za su shigo, inda za su taimaka da kuma inda za su shirya a unguwannin su da garuruwan su domin su tattauna akan al'amuran da suka shafe su da kuma inda za su ga su ma sun ba da gudunmuwar su wajen haɓaka al'adunmu da kuma ganin an samar da haɗin kai da kuma zaman lafiyar al'ummarmu. Alhamdulillahi, babban taron mu zai gudana a Daura, cibiyar ƙasar Hausa, kamar da tarihi ya nuna, kuma duka wannan abu kamar da na bayyana ana yin shi ne da zumba gana a samar da haɗin kai, kuma ya zamanto cewa muna kokarin haɗa hannu wajen taimakon juna da kuma wajen ganin cewa an samu ci gaba.
8: Wannan karin ma dai masarautar Hausawa a nahiyar Turai ta bayar da muhimmiyar gudunmuwa a bikin ranar Hausa ta bana, kamar yadda sakataren masarautar Dr. Mubarak Muhammad ya shaida mana.
10: To alhamdulillah shirye-shirye sun kankama domin gabatar da taro da ko wani biki na ranar Hausa ta yankin Europe. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi shine an gayyato mutane daban-daban daga kasashen Europe irin su ita kanta France, Germany, Italy, Spain da kuma dai sauran kasashe. Kuma muna sa ran mutane da dama, maza da mata, za su zo, za su ɗebo yaransu da ƴaƴansu, wasu ma da jikokinsu, domin su zo su haɗu gabaki ɗaya mu nuna al'adu da yanayin cima abinci da yanayin shiga da dai sauran abubuwa. Kuma akwai masana da muka gayyata wanda za su bayar da tarihi na Hausawa da kuma gudunmuwar da Hausawa suka bayar da kuma gudunmu da za su iya bayarwa a yanzu a wannan sabon karni da muke ciki. Bayan haka kuma akwai shugabanni na Hausawa da aka gayyato daga kasashe daban-daban na Afrika, kama daga Nigeria da Ghana da Kamaru da sauran dai kasashe wanda suke da Hausawa irin da kuma Niger. So babban abin da wannan taro zai mayar da hankali a kai shine bangaren ilimi na al'ummar Hausawa, saboda kamar yadda muka sani yaren Hausa yanzu ya shiga daga cikin jerin manya-manyan yaruka da ake magana da su a duniya. Ina ga shi ne kusan yare na 11 ne ko na 12 idan ban manta ba. So abin da muke so mu yi shi ne ta yaya za a yi magance matsalar ilimi, sannan ta yaya za a yi amfani da wannan zamani, kimiyya ta fasaha ta AI, domin a bunƙasa ilimin Hausawa, ko kuma Hausawa su ba da gudunmuwarsu wajen bunƙasa ilimi ga al'umma ta duniya.
8: To kowane hali ake ciki dangane da bunƙasa da kuma yaduwar harshen Hausa da al'adunsa a Turai, ga bayanin Dr. Mubarak Muhammad.
10: Babban kalubalen da yaren Hausa yake fuskanta a nan Turai shine, kuma wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a tattauna a kai, shine yanayin yanda wasu iyaye a nan Turai suke barin ƴaƴansu suke mantawa da yaren. Saboda yanzu hakan nan maganar da nake ma akwai wanda za ga iyaye ne mahaifiyar da mahaifin dukkaninsu Hausawa ne, amma abin mamaki za ga ƴaƴansu ba sa jin Hausa. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake fuskanta na matsala, kuma wannan haɗuwar tana daga cikin abin da ake so a nuna cewa muna da yare, muna da asali, kuma muna da namu tsare-tsaren da ya kamata a ce ƴaƴanmu da jikokinmu da ake haifa a nan sun koya, kuma sun taso akan wannan sanin cewa suna da asali, suna da tushe.
8: To da haka kuma muka nemi jin ta bakin wasu Hausawa da suka shaida mana ra'ayoyinsu game da abin da suke tunani a duk lokacin da ranar Hausa ta duniya ta zagayo.
11: Sunana Abubakar Sabu, shugaban kungiyar ɗaliban Hausa na kwalejin ilimi ta Aminu Kano, wato ako. Abin da yake zuwa raina idan ranar Hausa ta zagayo shine dukkan abubuwan da suke na tsantsar Hausa, ko kuma abin da yake na al'adar Bahaushe, to shi zan tsammata za a gani a wannan ranar. Masana da manazarta da suka shafi harshen Hausa sukan baje kolinsu kuma su nuna muhimmancin shi wannan harshe na Hausa.
12: Sunana Muhammad B. Umar Hankaka. Abin da yake fara zuwa kaina shine yanda ainihin al'adu da ainihin ita kanta Hausar ta fara lalacewa, musamman a yanzu da ake da mutane, misali kamar kaga da harkar fina-finai ne ake fasara, sai ka ji yaren ba daidai ba, to har mutane sun fara ɗauka. Yanzu ga shi AI ta shigo tana wani gwaranci a hankali gaba an karanta sake taimaka gurbata ita kanta Hausar. Tun da farko aka zabar da labarin, domin tun daga firamare ake fara gina Hausa daga secondary har kuma zuwa sama. Amma abin alajabi shi ne kawai an zabar da wannan tsarin ba a yin kamar da su kansu iyayen sarar da ainihin abubuwan suka shafi zamani. Don haka in bai hatara ba ita kanta Hausar za ta gurbaci kamar da ta fara yanzu, kuma sannan al'adun ma za a manta da su domin ɗauko kayan aro.
13: Aisha Zainas, abin da yake zuwa raina irin al'adun Hausawan haka. Za ka ga mata da zani da riga da ɗankwali, maza ka gansu da babbar riga da haka wando, da kuma irin yanayin al'adunsu kamar na tashe. Ya galagala ka da ake duk
14: sunana Halimatu Sadiya Ibrahim. Abubuwa da yawa suna zuwa kaina, saboda misali in ce na farko yanda Hausawa shigan Hausawa da kuma yanayin abincinsu na al'adu da kuma karin magana. Wani Hausan aka yi maka sai ka ji kawan ba a Hausa yake ba. Yawa wasu Hausan man aka yi man sai in ta magana in ta tambaya in ce anya kuwa Hausa ne, to sai ka ji an ce ma ai Hausa ba dabo bane ko. To shi kanshi Hausa ba dabo din ba sai da nasa aka fahimtar da ni tukunna na gane.
12: Sunana Sanusi Shaibu Musa. Babban abin da yake zuwa kaina dai shine bai wuce yadda al'adun Hausan suke ko kuma kalmomin Hausa suke gujewa daga bakunan mutane ba, musamman sakamakon ara-aran wasu kalmomi da ake shigowa da su la'akari da irin kallace-kallace da yanzu mutane suka koma suna yi. An shigo da wasu sabbin kalmomi waɗanda suke lalata kalmomi da muke amfani da su na Hausa. To gaskiya kalubale nake fara kalluwa kafin in ce ga nasarar da Hausa samu, kuma wannan shine babban abin da yake zuwa raina da farko.
8: To ganin ƙarancin lokaci a nan za mu tattara yana mai namu a madadin abokanan aiki da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado, sai an ji mun ku.
5: A Najeriya al'umma na cike da zillimi a jihar Neja bayan 'yan ta'adda sun saki wani bidiyo a kafafen sada zumunta wanda ke nuna mutane kusan 600 galibin su mata da yara da kuma dattijai waɗanda suka bayyana a matsayin masallatin da suka sace a garin Borgo a Juma'ar da ta gabata. Mahukunta sun ce suna ƙoƙarin ceto su amma hankula ba su kwanta ba, gani yadda aka saba ruwa ƙasa na shanyewa. Me za ku ce akan yadda 'yan ta'adda ke wa al'umma kamun kazar kuku duk da matakan tsaro? Yaya wannan lamari ke shafar kancin na su farko? Muna dakon ra'ayoyinku.
0: To madalla yanzu bari mu shakata.

Ta da fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka so ga karshen labarin, amma kafin mu karkari ga bitar muhimman kanin su. A Najeriya kun ji malaman addini sun jaddada bukatar da ba su damar tsoma baki kan sha'anin tafiyar da ƙasa. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da mayakan M23 sun amince da wani daftari wanda za a bi domin samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin su. Amurka ta cire Syria daga jerin kasashen da ake zargi da daukar nauyin ta'addanci daidai lokacin da take ci gaba da laftawa Iran takunkuman tattalin arziki. A madadin Nura Ado Suleiman wanda shine tattara labaran da kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Arafai, Ibrahim Tukurkefe ne sarrafa mana na'ura, Michael Kudusin ya sada ni da ku a shafukan mu na Facebook. Sunana Rukayya Abubakar, ke cewa assalamu alaikum, mu kasance lafiya.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa tare da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya, malaman addini sun jaddada buƙatar ba su damar su koma baki kan sha'anin tafiyar da ƙasa. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da mayakan M23 sun amince da wani daftari da za a bidin samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin su. Amurka ta cire Syria daga jerin ƙasashen da ake zargi da ɗaukar nauyin ta'addanci. Madalla yanzu ga labarin kamar yadda suke. Manyan limaman ɗariƙar Katolika a Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasar Bola Tinubu da sauran jagorori da gwamnati ta sakarwa shugabannin ƙungiyoyin addinai marar tofa bakinsu kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi siyasa da lamarin cigaban ƙasa. Wani tasiri kiran limaman zai yi in har gwamnati ta lamunta? Pastor Wakili Aminu da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya ya yi mana tsokaci.
2: Tasirin wannan kiran da Catholic priest suka yi, idan aka ba ma tasirin shi na farko, shi pastor ko malaman addini ko na Krista ko na musulmai, wannan abin da za su iya bayyanawa a matsayin tasiri, kaga su shugabannin al'umma ne, su suke da al'umma a hannunsu ta bangaren addini. Idan suka faɗa masu su yi, za su iya su yi, su bari za su iya su bari. So idan za su tsoma baki akan wannan ko kuma gwamnati ta saki mara akan yadda su waɗannan shugabannin za su rika sa baki, to duk wani shugaba na addini in dai zai kula da abin da yake cikin addininsa, ba za a samu tashin hankali ba, ba kuma zai faɗi abin da zai gurgunta ƙasa ko ya kawo damuwa a cikin ƙasa ba. So kaga kenan, idan aka ba ma su waɗannan shugabannin dama, za su samu zarafi wanda za su iya faɗa ma gwamnati kuskuranta ko kuma akasin haka. Za su iya gaya ma al'umma ku bi gwamnati ko ku yi ma gwamnati biyayya ko ku yi ma gwamnati kaza.
0: Pastor Wakili Aminu da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. Har yanzu muna Najeriya, inda mazauna gundumar Dekara da ke karamar hukumar Burgu a jihar Neja suka nuna matukar damuwa kan halin da suka ga 'yan uwansu da aka yi garkuwa da su a cikin wani bidiyo da 'yan bindiga suka wallafa. Mazauna yankin sun buƙaci gwamnatin jihar Neja da hukumomin tsaro su ƙara ƙaimi domin kubutar da waɗanda aka sace a ranar Juma'ar da ta gabata. Yan adawa a Kamaru sun goyi bayan kiran wani dan majalisar dokoki mai wakiltar Yuri kuma shugaban jam'iyyar FCC, wato Jean-Michel Ninshu, cewa shugaba Paul Biya ya murabus wajen koyi da shugaba, wato da magabacinsa Ahmadu Ahijo, wanda ya mika mulki bisa radin kansa. Ali da Nashu, wani jigon jam'iyyar adawa ta SDF, ya bayyana matsayarsa kan wannan kira.
3: Wato wannan kira dama za ta iya samun ma'ana in shi mu iya mutuna cewa za ta iya ko ta yi tasiri ko ka ta yi tasiri. Wato ba abin ma wani ma'auni da yake duk wani doka a ƙasar Kamaru bai ba ma wakili majalisar dokoki ya yi wannan irin kiran ba shi kaɗai. Da ce za su haɗu ne su wakilan kamar guda 5 ko 10 haka su yi wannan kira, wata kila za mu iya ɗan kwaɗayin cewa wata kila za a iya ji kiransu. Kuma sun yi ma ba zai iya wani tasiri ba. Sai da ce wato da shugaban majalisar din je sa hannu ko ko je sa baki. Wannan shine.
4: Kana goyon bayan wannan kira da shi yayi?
3: A gaskiya kowa ce goyi baya, duk wani dan adawa je goyi bayan wannan kira. Domin abin da muke tunawa mu duka kenan. Kowa yana kokarin ci mishi shugaban kasar na gaskiya in ka ga yanda ya fito abin da ya gaci kwarai da gaske. Ai wato a ƙarshe ma ba wani ciwo yake, wato tsufa ne. Tsufa ne ta yi yawa sosai sosai. Wannan kamar yan adawa Kamaru gaba ɗaya ba wanda zai ce bin koyon wannan kiran ne.
0: Ali da Nashi, wani jigon jam'iyyar adawa ta SDF a Jamhuriyar Kamaru. Sarar Qatar da ke shiga tsakani a rikicin Congo ta aike da tawagar jami'an da za su sanya idanu wajen aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin mayakan M23 da dakarun gwamnatin Kinshasa. A wahalar ta haɗa mana rahoto.
5: Aikewa da jami'an shine mataki na baya-bayan nan da ke nuni da cewa ana samun ci gaba a tattaunawar zaman lafiyar da Qatar ke jagoranta, wadda aka faro tun shekarar bara. Tun a watan Nuwambar da ya gabata ne, bangarorin da ke rikici da juna a Congo, wato mayakan M23 da dakarun gwamnatin kasar, suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tsakaita wuta a rikicin su. Jami'an da za su sanya ido kan yarjejeniyar za su kasance a garin Menambwe da ke kudancin Kebu, wanda ke fuskantar tsanancin rikici a 'yan makonnin nan, a wani yanayi da dukkan bangarorin biyun ke zargin juna da karya ka'idojin yarjejeniyar ko a litinin din nan sai da mayakan M23 suka zargi dakarun gwamnati da kai hari wani kauye dake kusa da Minembwe lamarin da ya sanadin rayukan fararen hula tare da raba su da mahallan su ko da yake dakarun gwamnati basu ce komai ba game da wannan zargi amma kan jiya ne wakilan gwamnatin Congo da na kungiyar M23 suka gana a Switzerland tare da amincewa da sabon shirin zaman lafiyar wanda zai sabunta yarjejeniyar da Doha ta jagoranci cimmawa
0: Uganda da Burundi sun gudanar da wata tattaunawa a Isra'ila kan bayar da jami'an soji domin shiga wata rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa da ake shirin turawa Gaza yayin da kokarin kafa rundunar da za ta kunshi kusan sojoji 20,000 ke ƙara samun ƙarfi Uganda ta amince ta tura kusan jami'an tsaro 1,200 yayin da Burundi ke ci gaba da nazarin ko za ta shiga cikin shirin a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar jami'an soji daga Uganda da Burundi sun ziyarci Isra'ila a makon da ya gabata domin tattauna yuwuwar bayar da gudunmuwar sojoji ga rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa da ake shirin kafawa a ƙarƙashin kwamitin zaman lafiya ta shugaban Amurka Donald Trump. Wasu 'yan bindiga sun yi wa wata tawagar sintiri ta Majalisar Dinkin Duniya kwantan bauna a lokacin da take kan hanyar ta zuwa wani yanki mai nisa a Sudan ta Kudu inda suka kashe jami'an wanzar da zaman lafiya biyu inji ofishin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar duk da cewa tashin hankali yayi yawa hare-hare kan jami'an wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ba kasafai yake faruwa ba kuma har kawo yanzu babu wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai harin a cewar ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta kudu wasu mutane bakwai sun samu raunuka cikin su akwai jami'an wanzar da zaman lafiya uku jami'an yan sandan Sudan wato Sudan ta kudu biyu da kuma ma'aikatan farar hula guda biyu mai magana da yawun majalisar dinkin duniya Stephen Dujarric ya ce jami'an wanzar da zaman lafiya biyu da suka kashe da kuma wato aka kashe kenan da kuma wasu uku da suka jikkata dukkanin su yan Habasha ne Sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent ya sanar da kakabawa Iran takunkuman da gwamnatin shugaba Donald Trump ta bayyana a matsayin mafiya tsauri game da nana ta gargadi ga duk wata ƙasa ko kamfani da ke hulɗa cinikayya da ƙasar Michael Kudison na dauke da ƙarin bayani
6: Yayin sanar da daukar matakin a Litinin, sakataren Baitul Malin na Amurka Scott Bessent ya ce daga yanzu za su tabbatar da cewa sun katse dukkanin hanyoyin da Iran ke samun kudaden shiga ciki har da cinikayyar man fetur. Sauran kafofin samun kudaden shigar na Iran da Amurka ta kakabawa takunkuman sun hada da fannin ta na sadarwa da na fasahar kere-kere da fannin haka da sayar da zinari da kuma sufurin jiragen sama da na ruwa. Bessent ya ce Amurka za ta ci gaba da kuntatawa dukkanin muradan Iran duk inda suke a sassan duniya. Har sai ta tabbatar da mayar da ita saniyar ware don haka ya buƙaci dukkanin masu hulɗa da ƙasar da su gaggauta ya ƙaurace mata gudun kada takunkuman su shafe su gabanin matakin na Amurka dai babban hafsan tsaron Iran Mohsen Rezai ya yi gargaɗin cewa muddin Trump bai ajiye aniyarsa ba to ba shakka Iran ɗin za ta datse duk wata kafar fitar da ɗanyen mai daga yankin Gulf da kuma ɗauki duk ƙasar da ke mara wa Amurka baya a matsayin abokiyar gaba.
0: To game da wannan sabon mataki Iran ta yi alƙawarin mayar da martani kan ƙarin takunkuman tattalin arziki da Amurka ta kakaba mata waɗanda ƙasar ta ce za su yi wa Iran mummunar illa ta fuskar tattalin arziki sai dai Tehran ta nuna ƙwarin gwiwar cewa manyan ƙasashen da ke hulɗa da ita za su ki amincewa da matsin lambar da Washington ke yi mata sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent wanda ya sanar da sabbin takunkuman ya ce ƙasashen da za su ci gaba da kasuwanci da Iran na iya fuskantar barazanar cire su daga tsarin hada-hadar kuɗi da ake amfani da dalar Amurka ko da yake Bessent ya ki bayyana ƙasashen da za a yi wa irin wannan mataki sannan bai bayyana lokacin da takunkuman za su fara aiki ba amma ya ce za a bai wa ƙasashen da abin ya shafa lokaci domin su bi wannan sabon umarni Amurka ta cire Syria daga jerin kasashen da take ayyanawa a matsayin masu tallafawa ta'addanci matakin da shugaban kasar Ahmed al-Sharah ya bayyana a matsayin abin tarihi yana mai cewa hakan zai taimaka wajen farfado da kasar bayan shafe kusan shekaru 14 tana fama da yakin basasa matakin cire Syria daga jerin ya fara aiki ne ranar Litinin bayan kammalawa a dun kwanaki 45 na duba matakin da majalisar dokokin Amurka ta yi an fara wannan tsarin ne bayan shugaban kasar Donald Trump ya sanar da majalisa a hukumance a ranar 8 ga watan Yuli cewa yana da niyyar soke wanda matsayi da Syria ta shafe shekaru da dama tana ciki sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce a cikin wata sanarwa an dauki matakin ne bisa la'akari da kyawawan matakan da aka dauka da kuma alƙawuran da al-Sharah yayi na cire Syria gaba daya daga ayyukan ta'addancin ƙasa da ƙasa karfe 8:10. Tattakin labarin wasanni kenan ga Michael ya sake dawowa.
6: To barkanki da warhaka Rukayya. To tawagar kwallon kafar matan Najeriya ta yan kasa da shekaru 20 wato Falconet kenan ta tashi zuwa kasar Poland a jiya Litinin. Dan fafatawa a gasar cin kofin duniya ta mata mamaki tare ta riga ta isa wannan kasa ta Poland din. To Falconer wadda da ya so biyu take kawai wasan karshe na gasar amma bata lashe ba, ta kammala shirye-shiryen ta Abuja kuma ta shirya tsabtan fafatawa a gasar. To Najeriya ta samu tiketin shiga gasar ci bayan da ta doke kasashe irin su Rwanda, Senegal da Malawi a yayin wasannin neman gurbi. To Falconer din ta doke Rwanda ne da ci 5 da nema jimilla haduwa 2 da sakai kenan. Ta kuma yi galaba akan Senegal 3-1 kana ta ci Malawi 3-2 jimilla. To tattaunawa dai ta yi nisa tsakanin Arsenal da kuma kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal ta Saudiya akan cinikin dan wasan ta Gabriel Martinelli akan kuɗin da zai kai akalla £50 million. To dan wasan kasar Brazil din mai shekaru 25 ya samu damar barin kungiyar ne wannan kaka bayan da coach Mikel Arteta ya bayyana masa karara cewa baya cikin tsarinsa a yanzu. To tattaunawa ta ci gaba sosai tsakanin kungiyoyin biyu a cikin sau'i 24 da suka gabata kuma ana sa ran cin mai yarjejeniya a nan kusa. To idan dai aka cimma matsaya zai rage wa Martinelli wanda tun da farko yayi watsi da batun komawa Galatasaray da kasar Turkiya yanke hukunci ko zai yi wasa a gasar Premier League ko a gasar Pro League wata ko a gasar Pro League ta Saudiya. To rahotanni dai sun ce albashin da Al Hilal ke ta yin ba wa dan wasan a duk mako ya zarce fan £180,000 da ake bashi a Arsenal a yanzu haka. To Martinelli wanda ya koma Arsenal daga kungiyar Ituano ta Brazil a shekarar 2019 yana da saura watanni 12 kwantar agin sai kare a filin wasa na Emirates. Kakar da ta gabata dai ya buga wasanni 53 a dukkan gasa inda ya ci kwallaye 11 inda Arsenal ta lashe gasar Premier Ingila. To a tare da bai saka Martinelli a wasan da aka buga tsakanin Arsenal da Coventry a ranar Juma'a ta gabata. Wasan farko kenan da Arsenal ta buga kakar Premier Ingila. Na'am. To ba a saka shi ba wanda ke nuni da cewa ba makawa wannan dan wasa.
0: Tafiya akwaiwa
6: eh haka. Kuma dan wasa ne fa shahararre wanda dan kasar Brazil ne kuma kowa ya san dan wasa ne mai kyau. To amma dai ba san dalilin da yasa baya tsarin sa ba. Kin san akwai salon da coach zai kawo sai yake ga dan wasa
0: ba. Ni daidai da wannan salon ba.
6: Wannan salon ba kuma duk iya wasansa dole ayi hakuri.
0: Haka.
6: A hakura da wannan dan wasa. To Erling Haaland kuma kin san Erling Haaland mai dogon gashin dan wasa da Manchester.
0: Daga baya ai naga ya datsa gashin.
6: Ya datsa gashin kuma ya nuna yadda akai komai da komai a tashar sai ta YouTube inda yake cewa sai da shahararren dan wasan nan Zlatan Ibrahimovic ya bashi shawara akan kada faka aske wannan gashin saboda nan karfin ka yake nan su dabarin yake. To amma yace yana so ne a ganshi a
0: matsayin wani sauyi
6: ba. To an
0: ganshi ka Michael Kudisin.
6: RFI
0: Madalla. Yanzu kuma za mu je ga taskar mu ta labarin siyasa.
6: Masu sauraro barkamu da kasancewa a cikin shirin da ke mayar da hankali kan wayanar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya a takaice tare da abokinku Michael Kudisin. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin sake duba jerin sunayen kwamitin yakin neman zabensa na shekarar 2027 cikin gaggawa biyo bayan koke-koken al'umma. Cece kucin ya barke ne bayan sanya sunayen wasu mutane da ake zargi da halin kuruciyar bera a cikin jerin mambobin kwamitin yakin neman zaben su 108. Babban abin da ya fi daukar hankali shine sanya sunan tsohuwar ministar jinkai da aka dakatar Beta Wedu a matsayin director wayar da kan mata, duk da cewa tana fuskantar binciken hukumar EFCC kan zargin tura naira miliyan 585 zuwa wani asusun sirri. Haka kuma jerin sunayen ya kunshi tsohuwar shugabar asusun kula da walwala barazanar ma'aikata Ungozi Olejemi wadda ita ma yake fuskantar shari'a kan almubazaranci da dukiyar al'umma. Kungiyoyin farar hula da jam'iyyun amayya sun yi tirda wannan lamari inda suka bayyana kwamitin a matsayin wani gungu na tsaffin barayin gwamnati. Zalika an fuskanci kakkausar suka akan sanya ma'aikatan gwamnati masu ci a yanzu kamar shugaban hukumar tattara harajin gwamnatin tarayya Zak Adedeji a cikin ayyukan siyasa na bangaranci. Sanata Abdulaziz Yari ya yi fitali da sukar da 'yan siyasa ke masa inda ya bayyana da babbar murya cewa jam'iyyar APC za ta ci gaba da mulkin Najeriya ko bayan shekarar 2031 yayin da yake jawabi ga manema labarai a filin jirgin saman Abuja. Sabon Director General na kwamitin yakin neman zaben Tinubu ya nuna ko in kula game da kushewar da ake yi wa tsarin kwamitin. Yari ya jaddada cewa gwamnati mai ci yanzu tana kafa harsashin ci gaban ƙasa na dogon lokaci wanda hakan zai tabbatar da gagarumar nasara ga shugaba Tinubu a zaben 2027. Daya daga cikin jagororin masu hamayya a Najeriya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya yi kira ga Sanata Abdulaziz Yari da ya sake tunani game da amincewa da mukamin Sanata Rakta Janar na yakin neman zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu. Kwankwaso wanda ke wakiltar jam'iyyar NDC ya bayyana cewa jagorantar yakin neman zabe domin tsawaita wa'adin gwamnati mai ci yanzu yana nuna cewa Yari yana goyon bayan manufofin da suka kara tsananta radadin tattalin arziki. Ya buƙaci Yari wanda yake babban madubin siyasar Arewa da ya tunani mai zurfi a game da tsananin talauci, rashin aiki da kuma tabarbarewar tsaro da suka addabi yankinsu na Arewa maso yamma.
0: To madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
7: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa masarautunmu da dai sauransu. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Masu yi magana na cewa shekara kwana domin kwanci tashi dai Allah ya sake kawo mu lokacin bikin ranar Hausa ta duniya wadda aka saba gudanarwa a kowace rana 26 ga watan Agusta duk shekara. Don haka a wannan makon ranar Hausa ta duniya ce batun da shirin al'adunmu na gado zai tattaunawa a kai. Sai ku biyo mu. To matalla, ranar Hausa ta duniya dai lokaci ne na musamman da ake amfani da shi wajen tunatar da muhimmancin harshen Hausa da kuma al'adun Hausawa. An kuma fara wannan biki ne a shekarar 2015 ta kafafen sada zumunta domin ɗaukakawa da kuma ci gaba da yaɗa harshen Hausa a faɗin duniya. Abdulbaki Aliyu Jari da ya fice a aikin jarida ne jagoranci asasa bikin ranar Hausa a duniya shekaru 11 da suka gabata. Mun kuma fara tambayar sakan taken ranar Hausa ta bana da kuma dalilin da yasa suka zaɓi taken.
8: Takenmu na shekarar 2026 shine al'adunmu a gobenmu. Za mu yi duba ne akan hanyoyin da suka fi dacewa musamman yanzu da zamani ya sauya da kuma ake da ilimi na kimiyya da fasaha na yadda za mu inganta al'adunmu da kuma tabbatar da cewa sun samu kariya, sun samu kulawa da ta dace a gobe. Yayin da duniya yake ƙara sauyawa, sabbin al'adu musamman na ƙasashen yamma na ƙara kutsawa cikin ƙasashe. Magamu yadda za mu alkinta namu, yadda za mu haɓaka su, kuma yadda za mu inganta su.
7: Ganin cewa an kwashe shekaru dama ana gudanar da wannan biki, muka nemi jin ƙarin bayani daga Abdulbaki kan nasarorin da aka cimma ciki har da karɓuwa gami da yaɗuwar bikin.
8: To alhamdulillahi, nasara akwai nasarori da yawa. Babba daga ciki kuwa shi ne lokacin da muka fara wannan biki mun fara shi ne a shafukan sada zumunta. Amma alhamdulillahi gashi a wannan shekara kusan ƙasashe 30 za su gudanar da wannan biki. Sannan miliyoyin al'umma suna ci gaba da nuna sha'awar su akan wannan taro da ake na ranar Hausa, inda za su shigo, inda za su taimaka da kuma inda za su shirya a unguwannin su da garuruwan su domin su tattauna akan al'amuran da suka shafe su da kuma inda za su ga su ma sun ba da gudunmuwar su wajen haɓaka al'adunmu da kuma ganin an samar da haɗin kai da kuma zaman lafiyar al'ummarmu. Alhamdulillahi, babban taron mu zai gudana a Daura, cibiyar ƙasar Hausa, kamar da tarihi ya nuna, kuma duka wannan abu kamar da na bayyana ana yin shi ne da zumbar gana a samar da haɗin kai, kuma ya zamanto cewa muna ƙoƙarin haɗa hannu wajen taimakon juna da kuma wajen ganin cewa an samu ci gaba.
7: Wannan karin ma dai masarautar Hausawa a nahiyar Turai ta bayar da muhimmiyar gudunmuwa a bikin ranar Hausa ta bana, kamar yadda sakataren masarautar Dr. Mubarak Muhammad ya shaida mana.
9: To alhamdulillah shirye-shirye sun kankama domin gabatar da taro da ko wani biki na ranar Hausa ta yankin Europe. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi shine an gayyato mutane daban-daban daga kasashen Europe irin su ita kanta France, Germany, Italy, Spain da kuma dai sauran kasashe. An gayyato mutane daban-daban daga kasashen Europe irin su ita kanta France, Germany, Italy, Spain da kuma dai sauran kasashe. Kuma muna sa ran mutane

0: ilimi ta mini Kano wato ako bin da yake zuwa raina idan ranar Hausa ta zagayo shine dukkan abubuwan da suke na tsantsar Hausa ko kuma abin da yake na al'adar Bahaushe to shi zan tsammata za a gani a wannan ranar masana da manazarta da suka shafi harshen Hausa sukan baje kolin su kuma su nuna muhimmancin shi wannan harshe na Hausa
1: sunana Muhammad B Umar Hankaka abin da yake fara zuwa kaina shine yanda ainihin al'adu da ainihin ita kanta Hausar ta fara lalacewa musamman a yanzu da ake da mutane misali kamar kaga da harkar finafinai ne ake fasara sai ka ji yaran ba daidai ba to har mutane sun fara dauka yanzu kun ga shi AI ta shigo tana wani gwaranci a hankali gaba an karanta sake taimaka gurbata ita kanta Hausar tun da farko aka zubar da labarin domin tun daga primary ake fara gina Hausa daga secondary har kuma zuwa sama kuma abin alaji shine kawai an zubar da wannan tsarin ba a yin kamar da su kansu iyayen sun rada da ainihin abubuwan suka shafi zamani dan haka in ba ya tara ba ita kanta Hausar za ta gurbaci kamar da ta fara yanzu kuma sanan al'adun ma za a manta da su domin dauko kayan aro
2: Aisha Zainas abin da yake zuwa raina irin al'adun Hausawan haka zaka ga mata da zani da riga da dan kwali maza ka gansu da babbar riga da haka wando da kuma irin yanayin al'adun su kamar na tashe ya galagala ka da ake duk
3: sunana Halimatu Sadiya Ibrahim abubuwa da yawa suna zuwa kaina saboda misali in ce na farko yanda Hausawa shigan Hausawa da kuma yanayin abincin su na al'adu da kuma karin magana wani Hausan akai maka sai ka ji kawan ba a Hausa yake ba yawa wasu Hausan man akai man sai in ta magana in ta tambaya in ce anya kuwa Hausa ne to sai ka ji an ce ma ai Hausa ba dabo bane ko to shi kansa Hausa ba dabo din ba sai da nasa aka fahimtar da ni tukunna na gani
4: sunana Sanusi Shaibu Musa babban abin da yake zuwa kaina dai shine bai wuce yadda al'adun Hausa suke ko kuma kalmomin Hausa suke gujewa daga bakunan mutane ba musamman sakamakon ara-aran wasu kalmomi da ake shigowa da su la'akari da irin kallace-kallace da yanzu mutane suka koma suna yi an shigo da wasu sabbin kalmomi waɗanda suke lalata kalmomi da muke amfani da su na Hausa to gaskiya kalubale nake fara kalluwa kafin in ce ga nasarar da Hausa samu kuma wannan shine babban abin da yake zuwa raina da farko
5: to ganin karancin lokaci anan za mu tattara ina mai namu a madadin abokan aiki da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adun mu na gado sai an ji muku
6: A Najeriya al'umma na cike da zulumi a jihar Niger bayan 'yan ta'adda sun saki wani bidiyo a kafafen sada zumunta wanda ke nuna mutane kusan 600 galibin su mata da yara da kuma dattijai waɗanda suka bayyana a matsayin masallatin da suka sace a garin Burgu a Juma'ar da ta gabata. Mahukunta sun ce suna kokarin ceto su amma hankula ba su kwanta ba gani yadda aka saba ruwa ƙasa na shanyewa. Me za ku ce akan yadda 'yan ta'adda ke wa al'umma kamun kazar kuku duk da matakan tsaro? Yaya wannan lamari ke shafar kancin na su farko muna da kwar ra'ayoyinku
7: to madalla yanzu bari mu shakata

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya malaman addini sun jaddada buƙatar ba su damar tsoma baki kan sha'anin tafiyar da ƙasa. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da mayakan M23 sun amince da wani daftari da za a bidin samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin su. Amurka ta cire Syria daga jerin ƙasashen da ake zargi da ɗaukar nauyin ta'addanci. Madalla yanzu ga labarin kamar yadda suke. Manyan limaman ɗariƙar Katolika a Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasar Bola Tinubu da sauran jagorori da gwamnati ta sakar wa shugabannin ƙungiyoyin addinai marar tofa bakinsu kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi siyasa da lamarin cigaban ƙasa. Wani tasiri kiran limaman zai yi in har gwamnati ta lamunta? Fasto Wakili Aminu da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya ya yi mana tsokaci.
2: Tasirin wannan kiran da Catholic priest suka yi, idan aka ba ma tasirin shi na farko, shi pastor ko malaman addini ko na Krista ko na musulmai, wannan abin da za su iya bayyanawa a matsayin tasiri, kaga su shugabannin al'umma ne, su suke da al'umma a hannunsu ta ɓangaren addini. Idan suka faɗa masu su yi, za su iya su yi. Su bari, za su iya su bari. So idan za su tsoma baki akan wannan ko kuma gwamnati ta saki mara akan yadda su waɗannan shugabannin za su rika sa baki, to duk wani shugaba na addini in dai zai kula da abin da yake cikin addininsa, ba za a samu tashin hankali ba, ba kuma zai faɗi abin da zai gurgunta ƙasa ko ya kawo damuwa a cikin ƙasa ba. So kaga kenan, idan aka ba ma su waɗannan shugabannin dama, za su samu zarafi wanda za su iya faɗa ma gwamnati kuskuranta ko kuma akasin haka. Za su iya gaya ma al'umma ku bi gwamnati ko ku yi ma gwamnati biyayya ko ku yi ma gwamnati kaza.
0: Fasto Wakili Aminu da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. Har yanzu muna Najeriya, inda mazauna gundumar Dekara da ke karamar hukumar Burgu a jihar Neja suka nuna matukar damuwa kan halin da suka ga 'yan uwansu da aka yi garkuwa da su a cikin wani bidiyo da 'yan bindiga suka wallafa. Mazauna yankin sun buƙaci gwamnatin jihar Neja da hukumomin tsaro su ƙara ƙaimi domin kubutar da waɗanda aka sace a ranar Juma'ar da ta gabata. Yan adawa a Kamaru sun goyi bayan kiran wani dan majalisar dokoki mai wakiltar Yuri kuma shugaban jam'iyyar FCC wato Jean-Michel Ninshu, cewa shugaba Paul Biya ya murabus wajen koyi da shugaba wato da magabacinsa Ahmadu Ahijo wanda ya mika mulki bisa radin kansa. Ali da Nashu, wani jigon jam'iyyar adawa ta SDF, ya bayyana matsayarsa kan wannan kira.
3: Wato wannan kiran da ma za ta iya samun ma'ana, in shi mu iya mutuna cewa za ta iya ko ta yi tasiri ko kar ta yi tasiri. Wato ba abin ma wani ma'auni da yake duk wani doka a ƙasar Kamaru bai ba ma wakili majalisar dokoki ya yi wannan irin kiran ba shi kaɗai. Da ce za su haɗu ne su wakilan kamar guda 5 ko 10 haka su yi wannan kiran, wata kila za mu iya ɗan kwaɗayin cewa wata kila za a iya ji kiransu. Kuma sun yi ma ba zai iya wani tasiri ba. Sai da cewa to da shugaban majalisar din je sa hannu ko ko je sa baki. Wannan shi ne.
4: Kana goyon bayan wannan kira da shi ne?
3: A gaskiya kowa ce goyi bayan, duk wani dan adawa je goyi bayan wannan kira. Domin abin da muke tunawa mu duka kenan. Kowa yana kokari ya ce mishi shugaban ƙasar na gaskiya, in ka ga yanda ya fito ma abin da ya gaci kwarai da gaske. Ai wato a ƙarshe ma ba wani ciwo yake, wato tsufa ne. Tsufa ne ta yi yawa sosai sosai. Wannan kamar adawa Kamaru gaba ɗaya ba wanda zai ce bin koyon wannan kiran ne.
0: Ali da Nashi, wani jigon jam'iyyar adawa ta SDF a Jamhuriyar Kamaru. Sarar Qatar da ke shiga tsakani a rikicin Congo ta aike da tawagar jami'an da za su sanya idanu wajen aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin mayakan M23 da dakarun gwamnatin Kinshasa. Hauwa Halliru ta haɗa mana rahoto.
5: Aikewa da jami'an shine mataki na baya-bayanin da ke nuna da cewa ana samun ci gaba a tattaunawar zaman lafiyar da Qatar ke jagoranta, wadda aka faro tun shekarar bara. Tun a watan Nuwamba da ya gabata ne, bangarorin da ke rikici da juna a Congo, wato mayakan M23 da dakarun gwamnatin kasar, suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tsakaita wuta a rikicinsu. Jami'an da za su sanya ido kan yarjejeniyar za su kasance a garin Menambwe da ke kudancin Kebu, wanda ke fuskantar tsanancin rikici a 'yan makonnin nan, a wani yanayi da dukkan bangarorin ke zargin juna da karya ka'idojin yarjejeniyar ko a litinin din nan sai da mayakan M23 suka zargi dakarun gwamnati da kai hari wani kauye dake kusa da Minembwe lamarin da ya sanadin rayukan fararen hula tar da raba su da mahallan su ko da yake dakarun gwamnati basu ce komai ba game da wannan zargi amma kan jiya ne wakilan gwamnatin Congo da na kungiyar M23 suka gana a Switzerland tare da amincewa da sabon shirin zaman lafiyar wanda zai sabunta yarjejeniyar da Doha ta jagoranci cimmawa
0: Uganda da Burundi sun gudanar da wata tattaunawa Isra'ila kan bayar da jami'an soji domin shiga wata rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa da ake shirin turawa Gaza yayin da kokarin kafa rundunar da za ta kunshi kusan sojoji 20,000 ke ƙara samun ƙarfi Uganda ta amince ta tura kusan jami'an tsaro 1,200 yayin da Burundi ke ci gaba da nazarin ko za ta shiga cikin shirin a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar jami'an soji daga Uganda da Burundi sun ziyarci Isra'ila a makon da ya gabata domin tattauna yuwar bayar da gudunmuwar sojoji ga rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa da ake shirin kafawa a ƙarƙashin kwamitin zaman lafiya ta shugaban Amurka Donald Trump. Wasu 'yan bindiga sun yi wa wata tawagar sintiri ta Majalisar Dinkin Duniya kwantan bauna a lokacin da take kan hanyarta ta zuwa wani yanki mai nisa a Sudan ta Kudu inda suka kashe jami'an wanzar da zaman lafiya biyu inji ofishin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar duk da cewa tashin hankali yayi yawa hare-hare kan jami'an wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ba kasafai yake faruwa ba kuma har kawo yanzu babu wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai harin a cewar ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu wasu mutane 7 sun samu raunuka cikin su akwai jami'an wanzar da zaman lafiya 3 jami'an yan sandan Sudan wato Sudan ta Kudu 2 da kuma ma'aikatan farar hula guda 2 mai magana da yawun majalisar dinkin duniya Stephen Dujarric ya ce jami'an wanzar da zaman lafiya 2 da suka kashe da kuma wato aka kashe kenan da kuma wasu 3 da suka jikkata dukkanin su yan Habasha ne
6: Sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent ya sanar da kakabawa Iran takunkuman da gwamnatin shugaba Donald Trump ta bayyana a matsayin mafiya tsauri game da nana ta gargadi ga duk wata ƙasa ko kamfani da ke hulɗa cinikayya da ƙasar Michael Kudisin na dauke da ƙarin bayani
7: Yayin sanar da daukar matakin a Litinin, sakataren Baitul Malin na Amurka Scott Bessent ya ce daga yanzu za su tabbatar da cewa sun katse dukkanin hanyoyin da Iran ke samun kudaden shiga ciki har da cinikayyar man fetur. Sauran kafofin samun kudaden shigar na Iran da Amurka ta kakabawa takunkuman sun hada da fannin ta na sadarwa da na fasahar kere-kere da fannin haka da sayar da zinari da kuma sufurin jiragen sama da na ruwa. Bessent ya ce Amurka za ta ci gaba da kuntatawa dukkanin muradan Iran duk inda suke a sassan duniya. Har sai ta tabbatar da mayar da ita saniyar ware don haka ya buƙaci dukkanin masu hulɗa da ƙasar da su gaggauta ƙaurace mata gudun kada takunkuman su shafe su gabanin matakin na Amurka dai babban hafsan tsaron Iran Hussein Rezai ya yi gargadin cewa muddin Trump bai ajiye aniyarsa ba to ba shakka Iran ɗin za ta datse duk wata kafar fitar da ɗanyen mai daga yankin Gulf ta kuma ɗauki duk ƙasar da ke mara wa Amurka baya a matsayin abokiyar gaba
6: To game da wannan sabon mataki Iran ta yi alƙawarin mayar da martani kan ƙarin takunkuman tattalin arziki da Amurka ta kakaba mata waɗanda ƙasar ta ce za su yi wa Iran mummunar illa ta fuskar tattalin arziki sai dai Tehran ta nuna ƙwarin gwiwar cewa manyan ƙasashen da ke hulɗa da ita za su ƙi amincewa da matsin lambar da Washington ke yi mata sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent wanda ya sanar da sabbin takunkuman ya ce ƙasashen da za su ci gaba da kasuwanci da Iran na iya fuskantar barazanar cire su daga tsarin hada-hadar kuɗi da ake amfani da dalar Amurka kodayake Bessent ya ƙi bayyana ƙasashen da za a yi wa irin wannan mataki sannan bai bayyana lokacin da takunkuman kuma za su fara aiki ba amma ya ce za a bai wa kasashen da abin ya shafa lokaci domin su bi wannan sabon umarni Amurka ta cire Syria daga jerin kasashen da take ayyanawa a matsayin masu tallafawa ta'addanci matakin da shugaban kasar Ahmed al-Sharah ya bayyana a matsayin abin tarihi yana mai cewa hakan zai taimaka wajen farfado da kasar bayan shafe kusan shekaru 14 tana fama da yakin basasa matakin cire Syria daga jerin ya fara aiki ne ranar Litinin bayan kammalawa a dun kwanaki 45 na duba matakin da majalisar dokokin Amurka ta yi an fara wannan tsarin ne bayan shugaban kasar Donald Trump ya sanar da majalisa a hukumanci a ranar 8 ga watan Yuli cewa yana da niyyar soke wanda matsayi da Syria ta shafe shekaru da dama tana ciki sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce a cikin wata sanarwa an dauki matakin ne bisa la'akari da kyawawan matakan da aka dauka da kuma alƙawuran da al-Sharah yayi na cire Syria gaba daya daga ayyukan ta'addancin ƙasa da ƙasa
0: karfe 8:10. Tattakin labarin wasanni kenan ga Michael ya sake dawowa.
7: To barkanki da warhaka Rukayya. To tawagar kwallon kafar matan Najeriya ta yan kasa da shekaru 20 wato Falconet kenan ta tashi zuwa kasar Poland a jiya Litinin. Dan fafatawa a gasar cin kofin duniya ta mata maki ta riga ta isa wannan kasa ta Poland din. To Falconer wadda da ya so biyu take kawai wasan karshe na gasar amma bata lashe ba, ta kammala shirye-shiryen ta Abuja kuma ta shirya tsabtan fafatawa a gasar. To Najeriya ta samu tikitin shiga gasar ci bayan da ta doke kasashe irin su Rwanda, Senegal da Malawi a yayin wasannin neman gurbi. To Falconer din ta doke Rwanda ne da ci 5 da nema jimilla haduwa 2 da sakai kenan. Ta kuma yi galaba akan Senegal 3-1 kana ta ci Malawi 3-2 jimilla. To tattaunawa dai ta yi nisa tsakanin Arsenal da kuma kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal ta Saudiya akan cinikin dan wasan ta Gabriel Martinelli akan kuɗin da zai kai akalla fam miliyan 50. To dan wasan kasar Brazil din mai shekaru 25 ya samu damar barin kungiyar ne wannan kaka bayan da coach Mikel Arteta ya bayyana masa karara cewa baya cikin tsarinsa a yanzu. To tattaunawa ta ci gaba sosai tsakanin kungiyoyin biyu a cikin sau'i 24 da suka gabata kuma ana sa ran cimma yarjejeniya a nan kusa. To idan dai aka cimma matsaya zai rage wa Martinelli wanda tun da farko yayi watsi da batun komawa Galatasaray da kasar Turkiya yanke hukunci ko zai yi wasa a gasar Premier League ko a gasar Pro League wata ko a gasar Pro League ta Saudiya. To rahotanni dai sun ce albashin da Al Hilal ke ta yin ba wa dan wasan a duk mako ya zarce fan 180,000 da ake bashi a Arsenal a yanzu haka. To Martinelli wanda ya koma Arsenal daga kungiyar Ituano ta Brazil a shekarar 2019 yana da saura watanni 12 kwantaragen sai kare a filin wasa na Emirates. Kakar da ta gabata dai ya buga wasanni 53 a dukkan gasa inda ya ci kwallaye 11 yayin da Arsenal ta lashe gasar Premier Ingila. To a tare da bai saka Martinelli a wasan da aka buga tsakanin Arsenal da Coventry a ranar Juma'a ta gabata, wasan farko kenan da Arsenal ta buga kakar Premier
0: League.
7: Na'am, to ba a saka shi ba wanda ke nuna cewa ba makawa wannan dan wasa.
0: Tafiya a kwaliwa
7: eh haka. Kuma dan wasa ne fa shahararre wanda dan kasar Brazil ne kuma kowa ya san dan wasa ne mai kyau. To amma dai ba san dalilin da yasa baya tsarinsa ba. Kin san akwai salon da coach zai kawo sai yake ga dan wasa
0: ba. Dai dai da wannan salon ba.
7: Wannan salon ba kuma duk iya wasansa dole ayi hakuri.
0: Haka.
7: A hakura da wannan dan wasa. To Erling Haaland kuma kin san Erling Haaland mai dogon gashin nan dan wasa da Manchester.
0: Daga baya ai na ga ya datsa gashin.
7: Ya datsa gashin kuma ya nuna yadda akai komai da komai a tashar sai ta YouTube inda yake cewa sai da shahararren dan wasan nan Zlatan Ibrahimovic ya bashi shawara akan kada faka aske wannan gashin saboda nan karfin ka yake nan su dabarin yake. To amma yace yana so ne a ganshi a
0: matsayin
7: wani
0: sauya
7: sauya kamani.
0: To an ganshi ka Michael Kudisin.
7: Nagode. RFI.
0: Madalla yanzu kuma zamu je ga taskar mu ta labarin siyasa.
7: Masu sauraro barkamu da kasancewa a cikin shirin da ke mayar da hankali kan wayanar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya a takaice tare da abokinku Michael Kudisin. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin sake duba jerin sunayen kwamitin yakin neman zabensa na shekarar 2027 cikin gaggawa biyo bayan koke-koken al'umma. Cece kucin ya barke ne bayan sanya sunayen wasu mutane da ake zargi da halin kuruciyar bera a cikin jerin mambobin kwamitin yakin neman zaben su 108. Babban abin da ya fi daukar hankali shine sanya sunan tsohuwar ministar jinkai da aka dakatar Beta Edu a matsayin director wayar da kan mata, duk da cewa tana fuskantar binciken hukumar EFCC kan zargin tura naira miliyan 585 zuwa wani asusun sirri. Haka kuma jerin sunayen ya kunshi tsohuwar shugabar asusun kula da walwalar ma'aikata Ngozi Olejemi wadda ita ma ke fuskantar shari'a kan almubazaranci da dukiyar al'umma. Kungiyoyin farar hula da jam'iyyun amayya sun yi tirda wannan lamari inda suka bayyana kwamitin a matsayin wani gungu na tsaffin barayin gwamnati. Zalika an fuskanci kakkausar suka akan sanya ma'aikatan gwamnati masu ci a yanzu kamar shugaban hukumar tattara harajin gwamnatin tarayya Zak Adedeji a cikin ayyukan siyasa na bangaranci. Sanata Abdulaziz Yari ya yi fitali da sukar da 'yan siyasa ke masa inda ya bayyana da babbar murya cewa jam'iyyar APC za ta ci gaba da mulkin Najeriya ko bayan shekarar 2031 yayin da yake jawabi ga manema labarai a filin jirgin saman Abuja. Sabon Director General na kwamitin yakin neman zaben Tinubu ya nuna ko in kula game da kushewar da ake yi wa tsarin kwamitin. Yari ya jaddada cewa gwamnati mai ci yanzu tana kafa harsashin ci gaban ƙasa na dogon lokaci wanda hakan zai tabbatar da gagarumar nasara ga shugaba Tinubu a zaben 2027. Daya daga cikin jagororin masu hamayya a Najeriya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya yi kira ga Sanata Abdulaziz Yari da ya sake tunani game da amincewa da mukamin Sanata Director General na yakin neman zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu. Kwankwaso wanda ke wakiltar jam'iyyar NDC ya bayyana cewa jagorantar yakin neman zabe domin tsawaita wa'adin gwamnati mai ci yanzu yana nuna cewa Yari yana goyon bayan manufofin da suka kara tsananta radadin tattalin arziki. Ya buƙaci Yari wanda yake babban madubin siyasar Arewa da ya tunani mai zurfi a game da tsananin talauci, rashin aiki da kuma tabarbarewar tsaro da suka addabi yankin su na Arewa maso yamma.
0: To madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa masarautunmu da dai sauransu. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku shirin na wannan lokaci. Masu yi magana na cewa shekara kwana domin kwanci tashi dai Allah ya sake kawo mu lokacin bikin ranar Hausa ta duniya wadda aka saba gudanarwa a kowace rana 26 ga watan Agusta duk shekara. Don haka a wannan makon ranar Hausa ta duniya ce batun da shirin al'adunmu na gado zai tattaunawa a kai. Sai ku biyo mu. Tumatilla, ranar Hausa ta duniya dai lokaci ne na musamman da ake amfani da shi wajen tunatar da muhimmancin harshen Hausa da kuma al'adun Hausawa. An kuma fara wannan biki ne a shekarar 2015 ta kafafen sada zumunta domin ɗaukakawa da kuma ci gaba da yaɗa harshen Hausa a faɗin duniya. Abdulbaki Aliyu Jari da ya fice a aikin jarida ne jagoranci asasa bikin ranar Hausa a duniya shekaru 11 da suka gabata. Mun ko fara tambayar sakan taken ranar Hausa ta bana da kuma dalilin da yasa suka zaɓi taken.
9: Takenmu na shekarar 2026 shine al'adunmu a gobenmu. Za mu yi duba ne akan hanyoyin da suka fi dacewa musamman yanzu da zamani ya sauya da kuma ake da ilimi na kimiyya da fasaha na yanda za mu inganta al'adunmu da kuma tabbatar da cewa sun samu kariya, sun samu kulawa da ta dace a gobe. Yayin da duniya yake ƙara sauyawa, sabbin al'adu musamman na ƙasashen yamma na ƙara kutsawa cikin ƙasashe, magamu yanda zamu alkinta namu, yanda zamu haɓaka su, kuma yanda zamu inganta su.
8: Ganin cewa an kwashe shekaru dama ana gudanar da wannan biki, muka nemi jin ƙarin bayani daga Abdulbaki kan nasarorin da aka cimma ciki har da karbuwa gami da yaduwar bikin.
9: To alhamdulillah, nasara akwai nasarori da yawa. Babba daga ciki kuwa shine lokacin da muka fara wannan biki, mun fara shine a shafukan sada zumunta. Amma alhamdulillah gashi a wannan shekara kusan ƙasashe 30 za su gudanar da wannan biki. Sannan miliyoyin al'umma suna ci gaba da nuna sha'awar su akan wannan taro da ake na ranar Hausa, yanda za su shigo, yanda za su taimaka da kuma yanda za su shirya a unguwannin su da garuruwan su domin su tattauna akan al'amuran da suka shafe su da kuma yanda za su ga su ma sun bada gudunmuwar su wajen haɓaka al'adunmu da kuma ganin an samar da haɗin kai da kuma zaman lafiyar al'ummarmu. Alhamdulillah, babban taronmu zai gudana a Daura, cibiyar ƙasar Hausa, kamar yadda tarihi ya nuna. Kuma duka wannan abu kamar yadda na bayyana ana yin shi ne da zumba ganin an samar da haɗin kai kuma ya zamanto cewa muna kokarin hada hannu wajen taimakon juna da kuma wajen ganin cewa an samu ci gaba.
8: Wannan karin made masarautar Hausawa a nahiyar Turai ta bayar da muhimmiyar gudunmuwa a bikin ranar Hausa ta bana, kamar yadda sakataren masarautar Dr. Mubarak Muhammad ya shaida mada.
10: To alhamdulillahi shirye-shirye sun kankama domin gabatar da taro da ko in ce biki na ranar Hausa ta yankin Europe. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi shine an gayyato mutane daban-daban daga kasashen Europe irin su ita kanta France, Germany, Italy, Spain da kuma dai sauran kasashe. Kuma muna sa ran mutane da dama maza da mata za su zo, za su ɗebo yaransu da ƴaƴansu, wasu ma da jikokinsu, domin su zo su haɗu gabaki ɗaya mu nuna al'adu da yanayin cima abinci da yanayin shiga da dai sauran abubuwa. Kuma akwai masana da muka gayyata wanda za su bayar da tarihi na Hausawa da kuma gudunmuwar da Hausawa suka bayar da kuma gudunmu da za su iya bayarwa a yanzu a wannan sabon karni da muke ciki. Bayan haka kuma akwai shugabanni na Hausawa da aka gayyato daga kasashe daban-daban na Afrika, kama daga Nigeria da Ghana da Kamaru da sauran dai kasashe wanda suke da Hausawa, irin da kuma Niger. So babban abin da wannan taro zai mayar da hankali a kai shine bangaren ilimi na al'ummar Hausawa, saboda kamar yadda muka sani yaren Hausa yanzu ya shiga daga cikin jerin manya-manyan yaruka da ake magana da su a duniya. Ina ga shi ne kusan yare na 11 ne ko na 12 idan ban manta ba. So abin da muke so mu yi shi ne ta yaya za a yi magance matsalar ilimi, sannan ta yaya za a yi amfani da wannan zamani kimiyya ta fasaha ta AI domin a bunƙasa ilimin Hausawa, ko kuma Hausawa su ba da gudunmuwarsu wajen bunƙasa ilimi ga al'umma ta duniya.
8: To kowane hali ake ciki don gani da bunƙasa da kuma yaduwar harshen Hausa da al'adunsa a Turai, ga bayanin Dr. Mubarak Muhammad.
10: Babban kalubalen da yaren Hausa yake fuskanta a nan Turai shine, kuma wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a tattauna a kai, shine yanayin yanda wasu iyaye a nan Turai suke barin ƴaƴansu suke mantawa da yaran. Saboda yanzu hakan nan maganar da nake ma akwai wanda za ga iyaye ne mahaifiyar da mahaifin dukkaninsu Hausawa ne, amma abin mamaki za ga ƴaƴansu ba sa jin Hausa. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake fuskanta na matsala, kuma wannan haɗuwar tana daga cikin abin da ake so a nuna cewa muna da yare, muna da asali, kuma muna da namu tsare-tsaren da ya kamata a ce ƴaƴanmu da jikokinmu da ake haifa a nan sun koya kuma sun taso akan wannan sanin cewa suna da asali, suna da tushe.
8: To da haka kuma muka nemi jin ta bakin wasu Hausawa da suka shaida mana ra'ayoyinsu game da abin da suke tunani a duk lokacin da ranar Hausa ta duniya ta zagayo.
11: Sunana Abubakar Sabu, shugaban kungiyar ɗaliban Hausa na kwalejin ilimi ta Aminu Kano, wato ako. Abin da yake zuwa raina idan ranar Hausa ta zagayo shine dukkan abubuwan da suke na tsantsar Hausa, ko kuma abin da yake na al'adar Bahaushe, to shi zan tsammata za a gani a wannan ranar. Masana da manazarta da suka shafi harshen Hausa sukan baje kolin su kuma su nuna muhimmancin shi wannan harshe na Hausa.
12: Sunana Muhammad B. Umar Hankaka. Abin da yake ya fara zuwa kaina shine yanda ainihin al'adu da ainihin ita kanta Hausar ta fara lalacewa, musamman a yanzu da ake da mutane, misali kamar kaga da harkar fina-finai ne ake fasara, sai ka ji yaren ba daidai ba, to har mutane sun fara dauka. Yanzu kun ga shi AI ta shigo tana wani gwaranci a hankali gaba an karanta sake taimaka gurbata ita kanta Hausar. Tun da farko aka zubar da labarin, domin tun daga firamare ake fara gina Hausa daga secondary har kuma zuwa sama. Amma abin alajabi shine yanzu kawai an zubar da wannan tsarin ba a yin kamar da su kansu iyayen sun yarda da ainihin abubuwan da suka shafi zamani. Don haka in ba ya tara ba ita kanta Hausar za ta gurbace kamar da ta fara yanzu, kuma sannan al'adun ma za a manta da su domin ɗauko kayan aro.
13: Aisha Zainas, abin da yake zuwa raina irin al'adun Hausawan haka, za ka ga mata da zani da riga da ɗankwali, maza ka gansu da babbar riga da haka wando, da kuma irin yanayin al'adunsa kamar na tashe ya galagala ka da ake yi duk
14: sunana Halimatu Sadiya Ibrahim. Abubuwa da yawa suna zuwa kaina saboda misali in ce na farko yanda Hausawa shigan Hausawa da kuma yanayin abincinsu na al'adu da kuma karin magana wani Hausan akai maka sai ka ji kawan ba a Hausa yake ba. Yawa wasu Hausan man akai man sai in ta magana in ta tambaya in ce anya kuwa Hausa ne to sai ka ji an ce ma ai Hausa ba dabo bane ko to shi kansa Hausa ba dabo din ba sai da nasa aka fahimtar da ni tukunna na gani.
15: Sunana Hassanu sai Sha'ibu Musa. Babban abin da yake zuwa kaina dai shine bai wuce yadda al'adun Hausan suke ko kuma kalmomin Hausa suke gujewa daga bakunan mutane ba musamman sakamakon ara-aran wasu kalmomi da ake shigowa da su la'akari da irin kallace-kallace da yanzu mutane suka koma suna yi an shigo da wasu sabbin kalmomi waɗanda suke lalata kalmomi da muke amfani da su na Hausa to gaskiya kalubale nake fara kalluwa kafin in ce ga nasara da wasu samu kuma wannan shine babban abin da yake zuwa raina da farko.
8: Ganin karancin lokaci anan za mu tattara ina mai namu a madadin abokanan aiki da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ji mu ku.
5: A Najeriya al'umma na cike da zulumi a jihar Niger bayan 'yan ta'adda sun saki wani bidiyo a kafafen sada zumunta wanda ke nuna mutane kusan 600 galibin su mata da yara da kuma dattijai waɗanda suka bayyana a matsayin masallatin da suka sace a garin Borgo a Juma'ar da ta gabata. Mahukunta sun ce suna kokarin ceto su amma hankula ba su kwanta ba gani yadda aka saba ruwa ƙasa na shanyewa. Me za ku ce akan yadda 'yan ta'adda ke wa al'umma kamun kazar kuku duk da matakan tsaro? Yaya wannan lamari ke shafar kancin na su barku muna dakon ra'ayoyinku.
0: To madalla yanzu bari mu shakata.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya malaman addini sun jaddada buƙatar ba su damar tsoma baki kan sha'anin tafiyar da ƙasa. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da mayakan M23 sun amince da wani daftari da za a bidin samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin su. Amurka ta cire Syria daga jerin ƙasashen da ake zargi da ɗaukar nauyin ta'addanci. Amma dalla yanzu ga labarin kamar yadda suke. Manyan limamin ɗariƙar Katolika a Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasar Bola Tinubu da sauran jagorori da gwamnati ta sakarwa shugabannin ƙungiyoyin addinai marar tofa bakinsu kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi siyasa da lamarin cigaban ƙasa. Wani tasiri kiran limaman zai yi in har gwamnati ta lamunta? Pastor Wakili Aminu da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya ya yi mana tsokaci.
2: Tasirin wannan kiran da Catholic priest suka yi, idan aka ba ma tasirin shi na farko, shi pastor ko malaman addini ko na Krista ko na musulmai, wannan abin da za su iya bayyanawa a matsayin tasirin, kaga su shugabannin al'umma ne, su suke da al'umma a hannunsu ta ɓangaren addini. Idan suka faɗa masu su yi, za su iya su yi, su bari za su iya su bari. So idan za su tsoma baki akan wannan ko kuma gwamnati ta saki mara akan yadda su waɗannan shugabannin za su rika sa baki, to duk wani shugaba na addini in dai zai kula da abin da yake cikin addininsa, ba za a samu tashin hankali ba, ba kuma zai faɗi abin da zai gurgunta ƙasa ko ya kawo damuwa a cikin ƙasa ba. So kaga kenan, idan aka ba ma su waɗannan shugabannin dama, za su samu zarafi wanda za su iya faɗa ma gwamnati kuskuranta ko kuma akasin haka. Za su iya gaya ma al'umma ku bi gwamnati ko ku yi ma gwamnati biyayya ko ku yi ma gwamnati kaza.
0: Pastor Wakili Aminu da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. Har yanzu muna Najeriya, inda mazauna gundumar Dekara da ke karamar hukumar Burgu a jihar Neja suka nuna matukar damuwa kan halin da suka ga 'yan uwansu da aka yi garkuwa da su a cikin wani bidiyo da 'yan bindiga suka wallafa. Mazauna yankin sun buƙaci gwamnatin jihar Neja da hukumomin tsaro su ƙara ƙaimi domin kubutar da waɗanda aka sace a ranar Juma'ar da ta gabata. Yan adawa a Kamaru sun goyi bayan kiran wani dan majalisar dokoki mai wakiltar Yuri kuma shugaban jam'iyyar FCC wato Jean-Michel Ninshu, cewa shugaba Paul Biya ya murabus wajen koyi da shugaba wato da magabacinsa Ahmadu Ahijo wanda ya mika mulki bisa radin kansa. Ali da Nash, wani jigon jam'iyyar adawa ta SDF, ya bayyana matsayarsa kan wannan kira.
3: Wato wannan kira dama za ta iya samun ma'ana in shi mu iya mutuna cewa za ta iya ko ta yi tasiri ko kar ta yi tasiri. Wato ba abin ma wani ma'auni da yake duk wani doka a ƙasar Kamaru bai ba ma wakili majalisar dokoki ya yi wannan irin kiran ba shi kaɗai. Da ce za su haɗu ne su wakilan kamar guda 5 ko 10 haka su yi wannan kira, wata kila za mu iya ɗan kwaɗayin cewa wata kila za a iya ji kiransu. Kuma sun yi ma ba zai iya wani tasiri ba. Sai da ce wato da shugaban majalisar din je sa hannu ko ko je sa baki. Wannan shi ne.
4: Kana goyon bayan wannan kira da shi?
3: A gaskiya kowa ke goyi bayan, duk wani ɗan adawa ke goyi bayan wannan kira. Domin abin da muke tunawa mu duka kenan. Kowa yana kokarin ce mishi shugaban ƙasar na gaskiya in ka ga yanda ya fito abin da ya gaci kwarai da gaske. Ai wato a ƙarshe ma ba wani ciwo yake, wato tsufa ne. Tsufa ne ta yi yawa sosai sosai. Wannan kamar yana adawa Kamaru gaba ɗaya, ba wanda zai ce bin koyon wannan kiran ne.
0: Ali da Nash, wani jigon jam'iyyar adawa ta SDF a Jamhuriyar Kamaru. Sarar Qatar da ke shiga tsakani a rikicin Congo ta aike da tawagar jami'an da za su sanya idanu wajen aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin mayakan M23 da dakarun gwamnatin Kinshasa. Hawa Halaru ta haɗa mana rahoto.
5: Aikewa da jami'an shi ne mataki na baya-bayan nan da ke nuni da cewa ana samun ci gaba a tattaunawar zaman lafiyar da Qatar ke jagoranta, wadda aka faro tun shekarar bara. Tun a watan Nuwambar da ya gabata ne, bangarorin da ke rikici da juna a Congo, wato mayakan M23 da dakarun gwamnatin ƙasar, suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tsakaita wuta a rikicinsu. Jami'an da za su sanya ido kan yarjejeniyar za su kasance a garin Menambwe da ke kudancin Kebu, wanda ke fuskantar tsanancin rikici a 'yan makonnin nan, a wani yanayi da dukkan bangarorin biyun ke zargin juna da karya ka'idojin yarjejeniyar ko a litinin din nan sai da mayakan M23 suka zargi dakarun gwamnati da kai hari wani kauye dake kusa da Minembwe lamarin da ya sanadin rayukan fararen hula tare da raba su da mahallan su ko da yake dakarun gwamnati basu ce komai ba game da wannan zargi amma kan jiya ne wakilan gwamnatin Congo da na kungiyar M23 suka gana a Switzerland tare da amincewa da sabon shirin zaman lafiyar wanda zai sabunta yarjejeniyar da Doha ta jagoranci cimmawa
0: Uganda da Burundi sun gudanar da wata tattaunawa a Isra'ila kan bayar da jami'an soji domin shiga wata rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa da ake shirin turawa Gaza yayin da kokarin kafa rundunar da za ta kunshi kusan sojoji 20,000 ke ƙara samun ƙarfi Uganda ta amince ta tura kusan jami'an tsaro 1,200 yayin da Burundi ke ci gaba da nazarin ko za ta shiga cikin shirin a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar jami'an soji daga Uganda da Burundi sun ziyarci Isra'ila a makon da ya gabata domin tattauna yuwuwar bayar da gudunmuwar sojoji ga rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa da ake shirin kafawa a ƙarƙashin kwamitin zaman lafiya ta shugaban Amurka Donald Trump. Wasu 'yan bindiga sun yi wa wata tawagar sintiri ta Majalisar Dinkin Duniya kwantan bauna a lokacin da take kan hanyar ta zuwa wani yanki mai nisa a Sudan ta Kudu inda suka kashe jami'an wanzar da zaman lafiya biyu inji ofishin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar duk da cewa tashin hankali yayi yawa harahari kan jami'an wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ba kasafa yake faruwa ba kuma har kawo yanzu babu wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai harin a cewar ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta kudu wasu mutane bakwai sun samu raunuka cikin su akwai jami'an wanzar da zaman lafiya uku jami'an yan sandan Sudan wato Sudan ta kudu biyu da kuma ma'aikatan farar hula guda biyu mai magana da yawun majalisar dinkin duniya Stephen Dujarric ya ce jami'an wanzar da zaman lafiya biyu da suka kashe da kuma wato aka kashe kenan da kuma wasu uku da suka jikkata dukkanin su yan Habasha ne
6: Sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent ya sanar da kakabawa Iran takunkuman da gwamnatin shugaba Donald Trump ta bayyana a matsayin mafiya tsauri game da nana ta gargadi ga duk wata ƙasa ko kamfani da ke hulɗa cinikayya da ƙasar Michael Kudison na dauke da ƙarin bayani
7: Yayin sanar da daukar matakin a Litinin, Sakataren Baitul Malin na Amurka Scott Bessent ya ce daga yanzu za su tabbatar da cewa sun katse dukkanin hanyoyin da Iran ke samun kudaden shiga ciki har da cinikayyar man fetur. Sauran kafofin samun kudaden shigar na Iran da Amurka ta kakabawa takunkuman sun hada da fannin ta na sadarwa da na fasahar kere-kere da fannin haka da sayar da zinari da kuma sufurin jiragen sama da na ruwa. Bessent ya ce Amurka za ta ci gaba da kuntatawa dukkanin muradan Iran duk inda suke a sassan duniya har sai ta tabbatar da mayar da ita saniyar ware don haka ya buƙaci dukkanin masu hulɗa da ƙasar da su gaggauta ya ƙaurace mata gudun kada takunkuman su shafe su. Gabanin matakin na Amurka babban hafsan tsaron Iran Hussein Rezai ya yi gargadin cewa muddin Trump bai ajiye aniyarsa ba to ba shakka Iran din za ta datse duk wata kafar fitar da danyen mai daga yankin Gulf ta kuma dauki duk kasar da ke mara wa Amurka baya a matsayin abokiyar gaba
6: to game da wannan sabon mataki Iran ta yi alƙawarin mayar da martani kan ƙarin takunkuman tattalin arziki da Amurka ta kakaba mata waɗanda ƙasar ta ce za su yi wa Iran mummunar illa ta fuskar tattalin arziki sai dai Tehran ta nuna ƙwarin gwiwar cewa manyan ƙasashen da ke hulɗa da ita za su ki amincewa da matsin lambar da Washington ke yi mata sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent wanda ya sanar da sabbin takunkuman ya ce ƙasashen da za su ci gaba da kasuwanci da Iran na iya fuskantar barazanar cire su daga tsarin hada-hadar kuɗi da ake amfani da dalar Amurka ko da yake Bessent ya ki bayyana ƙasashen da za a yi wa irin wannan mataki sannan bai bayyana lokacin da takunkuman kuma za su fara aiki ba amma ya ce za a baiwa kasashen da abin ya shafa lokaci domin su bi wannan sabon umarni Amurka ta cire Syria daga jerin kasashen da take ayyanawa a matsayin masu tallafawa ta'addanci matakin da shugaban kasar Ahmed al-Sharah ya bayyana a matsayin abin tarihi yana mai cewa hakan zai taimaka wajen farfado da kasar bayan shafe kusan shekaru 14 tana fama da yakin basasa matakin cire Syria daga jerin ya fara aiki ne ranar Litinin bayan kammalawa a dun kwanaki 45 na duba matakin da majalisar dokokin Amurka ta yi an fara wannan tsarin ne bayan shugaban kasar Donald Trump ya sanar da majalisa a hukumance a ranar 8 ga watan Yuli cewa yana da niyyar soke wanda matsayi da Syria ta shafe shekaru da dama tana ciki sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce a cikin wata sanarwa an dauki matakin ne bisa la'akari da kyawawan matakan da aka dauka da kuma alƙawuran da al-Sharah yayi na cire Syria gaba daya daga ayyukan ta'addancin ƙasa da ƙasa karfe 8:10. Tattakin labarin wasanni kenan ga Michael ya sake dawowa.
7: To barkanki da warhaka Rukayya. To tawagar kwallon kafar matan Najeriya ta yan kasa da shekaru 20 wato Falconet kenan ta tashi zuwa kasar Poland a jiya Litinin dan fafatawa a gasar cin kofin duniya ta mata. Maki tare ta riga ta isa wannan kasa ta Poland din. To Falconet wadda da yaso biyu take kawai wasan karshe na gasar amma bata lashe ba. Ta kammala shirye-shiryen ta Abuja kuma ta shirya tsabtan fafatawa a gasar. To Najeriya ta samu tiketin shiga gasar ci bayan da ta doke kasashe irin su Rwanda, Senegal da Malawi a yayin wasannin neman gurbi. To Falconet din ta doke Rwanda ne da ci 5 da neman jimilla haduwa 2 da suka yi kenan. Ta kuma yi galaba akan Senegal 3-1 kana ta ci Malawi 3-2 jimilla. To tattaunawa dai ta yi nisa tsakanin Arsenal da kuma kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal ta Saudiya akan cinikin dan wasan ta Gabriel Martinelli akan kudin da zai kai akalla miliyan 50. To dan wasan kasar Brazil din mai shekaru 25 ya samu damar barin kungiyar ne wannan kaka bayan da coach Mikel Arteta ya bayyana masa karara cewa baya cikin tsarinsa a yanzu. To tattaunawa ta ci gaba sosai tsakanin kungiyoyin biyu a cikin sau'i 24 da suka gabata kuma ana sa ran cin mai yarjejeniya a nan kusa. To idan dai aka cimma matsaya zai rage wa Martinelli wanda tun da farko yayi watsi da batun komawa Galatasaray da kasar Turkiya yanke hukunci ko zai wasa a gasar Premier League ko a gasar Pro League wato ko a gasar Pro League a Saudiya. To rahotanni dai sun ce albashin da Al Hilal ke ta yin ba wa dan wasan a duk mako ya zarce fan 180,000 da ake bashi a Arsenal a yanzu haka. To Martinelli wanda ya koma Arsenal daga kungiyar Ituano ta Brazil a shekarar 2019 yana da saura watanni 12 kwantar agin sai kare a filin wasa na Emirates. Kakar da ta gabata dai ya buga wasanni 53 a dukkan gasa inda ya ci kwallaye 11 inda Arsenal ta lashe gasar Premier England. To a tare da bai saka Martinelli a wasan da aka buga tsakanin Arsenal da Coventry a ranar Juma'a ta gabata wasan farko kenan da Arsenal ta buga kakar Premier
6: da aka dawo haka.
7: Na'am. To ba a saka shi ba wanda ke nuna da cewa ba makawa wannan dan wasa
6: tafiya akwaiwa
7: eh haka kuma dan wasa ne fa shahararre wanda dan kasar Brazil ne kuma kowa ya san dan wasa ne mai kyau. To amma dai ba san dalilin da yasa baya tsarin sa ba. Kin san akwai salon da coach zai kawo sai yake ga dan wasa
6: ba daidai da wannan salon ba.
7: Wannan salon ba kuma duk iya wasansa dole ai hakuri
6: haka
7: hakura da wannan dan wasa. To Erling Haaland kuma kin san Erling Haaland mai dogon gashin dan wasa da Manchester.
6: Daga baya ai naga ya datsa gashin.
7: Ya datsa gashin kuma ya nuna yadda akai komai da komai a tashar sai ta YouTube inda yake cewa sai da shahararren dan wasan nan Zlatan Ibrahimovic ya bashi shawara akan kada faka aske wannan gashin saboda nan karfin ka yake nan su dabarin yake. To amma yace yana so ne a ganshi a
6: matsayin wani sauye
7: sauye kamanni.
6: To an ganshi ka Michael Kudisin.
7: RFI.
6: Madalla yanzu kuma zamu je ga taskar mu ta labarin siyasa.
7: Masu sauraro barkamu da kasancewa a cikin shirin da ke mayar da hankali kan wayanar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya a takaice tare da abokinku Michael Kudisin. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin sake duba jerin sunayen kwamitin yakin neman zaben sa na shekarar 2027 cikin gaggawa biyo bayan koke-koken al'umma. Cece kucin ya barke ne bayan sanya sunayen wasu mutane da ake zargi da halin kuruciyar bera a cikin jerin mambobin kwamitin yakin neman zaben su 108. Babban abin da ya fi daukar hankali shine sanya sunan tsohuwar ministar jinkai da aka dakatar Beta Edu a matsayin director wayar da kan mata da cewa tana fuskantar binciken hukumar EFCC kan zargin tura naira miliyan 585 zuwa wani asusun sirri. Haka kuma jerin sunayen ya kunshi tsohuwar shugabar asusun kula da walwala barazanar ma'aikata Ungozi Olejemi wadda ita ma yake fuskantar shari'a kan albazaranci da dukiyar al'umma. Kungiyoyin farar hula da jam'iyyun amayya sun yi tirda wannan lamari inda suka bayyana kwamitin a matsayin wani gungu na tsaffin barayin gwamnati. Zalika an fuskanci kakkausar suka akan sanya ma'aikatan gwamnati masu ci a yanzu kamar shugaban hukumar tattara harajin gwamnatin tarayya Zak Adedeji a cikin ayyukan siyasa na bangaranci. Sanata Abdulaziz Yari ya yi fitali da sukar da 'yan siyasa ke masa inda ya bayyana da babbar murya cewa jam'iyyar APC za ta ci gaba da mulkin Najeriya ko bayan shekarar 2031 yayin da yake jawabi ga manema labarai a filin jirgin saman Abuja. Sabon Darakta Janar na kwamitin yakin neman zaben Tinubu ya nuna ko in kula game da kushewar da ake yi wa tsarin kwamitin. Yari ya jaddada cewa gwamnati mai ci yanzu tana kafa harsashin ci gaban ƙasa na dogon lokaci wanda hakan zai tabbatar da gagarumar nasara ga shugaba Tinubu a zaben 2027. Daya daga cikin jagororin masu hamayya a Najeriya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya yi kira ga Sanata Abdulaziz Yari da ya sake tunani game da amincewa da mukamin Sanata Rakta Janar na yakin neman zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu. Kwankwaso wanda ke wakiltar jam'iyyar NDC ya bayyana cewa jagorantar yakin neman zabe domin tsawaita wa'adin gwamnati mai ci yanzu yana nuna cewa Yari yana goyon bayan manufofin da suka kara tsananta radadin tattalin arziki. Ya buƙaci Yari wanda yake babban madubin siyasar Arewa da ya tunani mai zurfi a game da tsananin talauci, rashin aiki da kuma tabarbarewar tsaro da suka addabi yankin su na Arewa maso yamma.
6: To madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa masarautunmu da dai sauransu. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Masu yi magana na cewa shekara kwana domin kwanci tashi dai Allah ya sake kawo mu lokacin bikin ranar Hausa ta duniya wadda aka saba gudanarwa a kowace rana 26 ga watan Agusta duk shekara. Don haka a wannan makon ranar Hausa ta duniya ce batun da shirin al'adunmu na gado zai tattaunawa a kai. Sai ku biyo mu. To matala, ranar Hausa ta duniya dai lokaci ne na musamman da ake amfani da shi wajen tunatar da muhimmancin harshen Hausa da kuma al'adun Hausawa. An kuma fara wannan biki ne a shekarar 2015 ta kafafen sada zumunta domin ɗaukakawa da kuma ci gaba da yaɗa harshen Hausa a faɗin duniya. Abdulbaki Aliyu Jari da ya fice a aikin jarida ne jagoranci asasa bikin ranar Hausa a duniya shekaru 11 da suka gabata. Mun kuma fara tambayar sakan taken ranar Hausa ta bana da kuma dalilin da yasa suka zaɓi taken.
9: Takenmu na shekarar 2026 shine al'adunmu a gobenmu. Za mu yi duba ne akan hanyoyin da suka fi dacewa musamman yanzu da zamani ya sauya da kuma ake da ilimi na kimiyya da fasaha na yadda za mu inganta al'adunmu da kuma tabbatar da cewa sun samu kariya, sun samu kulawa da ta dace a gobe. Yayin da duniya yake ƙara sauyawa, sabbin al'adu musamman na ƙasashen yamma na ƙara kutsawa cikin ƙasashe, magamu yadda za mu alkinta namu, yadda za mu haɓaka su, kuma yadda za mu inganta su.
8: Ganin cewa an kwashe shekaru da dama ana gudanar da wannan biki, muka nemi jin ƙarin bayani daga Abdulbaki kan nasarorin da aka cimma ciki har da karɓuwa gami da yaɗuwar bikin.
9: To alhamdulillahi, nasara akwai nasarori da yawa. Babba daga ciki kuwa shi ne lokacin da muka fara wannan biki, mun fara shi ne a shafukan sada zumunta. Amma alhamdulillahi gashi a wannan shekara kusan ƙasashe 30 za su gudanar da wannan biki. Sannan miliyoyin al'umma suna ci gaba da nuna sha'awar su akan wannan taro da ake na ranar Hausa, inda za su shigo, inda za su taimaka, da kuma inda za su shirya a unguwannin su da garuruwan su domin su tattauna akan al'amuran da suka shafe su da kuma inda za su ga su ma sun ba da gudunmuwar su wajen haɓaka al'adunmu da kuma ganin an samar da haɗin kai da kuma zaman lafiyar al'ummarmu. Alhamdulillahi, babban taron mu zai gudana a Daura, cibiyar ƙasar Hausa, kamar yadda tarihi ya nuna, kuma duka wannan abu kamar yadda na bayyana ana yin shi ne da zumba gana a samar da haɗin kai, kuma ya zamanto cewa muna ƙoƙarin haɗa hannu wajen taimakon juna da kuma wajen ganin cewa an samu ci gaba.
8: Wannan karin ma dai masarautar Hausawa a nahiyar Turai ta bayar da muhimmiyar gudunmuwa a bikin ranar Hausa ta bana, kamar yadda sakataren masarautar Dr. Mubarak Muhammad ya shaida mana.
10: To alhamdulillah shirye-shirye sun kankama domin gabatar da taro da ko wani biki na ranar Hausa ta yankin Europe. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi shine an gayyato mutane daban-daban daga kasashen Europe irin su ita kanta France, Germany, Italy, Spain da kuma dai sauran kasashe. Kuma muna sa ran mutane da dama maza da mata za su zo, za su ɗebo yaransu da ƴaƴansu, wasu ma da jikokinsu, domin su zo su haɗu gabaki ɗaya mu nuna al'adu da yanayin cima abinci da yanayin shiga da dai sauran abubuwa. Kuma akwai masana da muka gayyata wanda za su bayar da tarihi na Hausawa da kuma gudunmuwar da Hausawa suka bayar da kuma gudunmu da za su iya bayarwa a yanzu a wannan sabon karni da muke ciki. Bayan haka kuma akwai shugabanni na Hausawa da aka gayyato daga kasashe daban-daban na Afrika, kama daga Nigeria da Ghana da Kamaru da sauran dai kasashe wanda suke da Hausawa irin da kuma Niger. So babban abin da wannan taro zai mayar da hankali a kai shine bangaren ilimi na al'ummar Hausawa, saboda kamar yadda muka sani yaren Hausa yanzu ya shiga daga cikin jerin manya-manyan yaruka da ake magana da su a duniya. Ina ga shi ne kusan yare na 11 ne ko na 12 idan ban manta ba. So abin da muke so mu yi shi ne ta yaya za a yi magance matsalar ilimi, sannan ta yaya za a yi amfani da wannan zamani kimiyya ta fasaha ta AI domin a bunƙasa ilimin Hausawa, ko kuma Hausawa su ba da gudunmuwarsu wajen bunƙasa ilimi ga al'umma ta duniya.
8: To kowane hali ake ciki dangane da bunƙasa da kuma yaduwar harshen Hausa da al'adunsa a Turai, ga bayanin Dr. Mubarak Muhammad.
10: Babban ƙalubalen da yaren Hausa yake fuskanta a nan Turai shine, kuma wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a tattauna a kai, shine yanayin yanda wasu iyaye a nan Turai suke barin

Ta da fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka so ga karshen labarin, amma kafin mu karkari ga bitar muhimman kanin su. A Najeriya kun ji malaman addini sun jaddada buƙatar raba su damar tsoma baki kan sha'anin tafiyar da ƙasa. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da mayakan M23 sun amince da wani daftari wanda za a bi domin samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin su. Amurka ta cire Syria daga jerin ƙasashen da ake zargi da daukar nauyin ta'addanci daidai lokacin da take ci gaba da laftawa Iran takunkuman tattalin arziki. A madadin Nura Ado Suleimanu da shine tattara labaran da kafita nan abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI. Ibrahim Tukurkefe ne sarrafa mana na'ura. Michael Kudusin ya sada ni da ku a shafukanmu na Facebook. Sunana Rukayya Abubakar, ke cewa assalamu alaikum, mu kasance lafiya.

0: da sake kasancewa tare da fatan mun waye gari cikin goshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya malaman addini sun jaddada buƙatar ba su damar tsoma baki kan sha'anin tafiyar da ƙasa. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da mayakan M23 sun amince da wani daftari da za a bidin samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin su. Amurka ta cire Syria daga jerin ƙasashen da ake zargi da ɗaukar nauyin ta'addanci. Madalla yanzu ga labarin kamar yadda suke. Manyan limaman ɗariƙar Katolika a Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasar Bola Tinubu da sauran jagorori da gwamnati ta sakar wa shugabannin ƙungiyoyin addinai marar tofa bakinsu kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi siyasa da lamuran cigaban ƙasa. Wani tasiri kiran limaman zai yi in har gwamnati ta lamunta? Pastor Wakili Aminu da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya ya yi mana tsokaci.
1: Tasirin wannan kiran da Catholic priest suka yi, idan aka ba ma tasirin shi na farko, shi pastor ko malaman addini ko na Krista ko na musulmai, wannan abin da za su iya bayyanawa a matsayin tasiri, kaga su shugabannin al'umma ne, su suke da al'umma a hannunsu ta ɓangaren addini. Idan suka faɗa masu su yi, za su iya su yi. Su bari, za su iya su bari. So idan za su tsoma baki a kan wannan ko kuma gwamnati ta saki mara a kan yadda su waɗannan shugabannin za su riƙa sa baki, to duk wani shugaba na addini in dai zai kula da abin da yake cikin addininsa, ba za a samu tashin hankali ba, ba kuma zai faɗi abin da zai gurgunta ƙasa ko ya kawo damuwa a cikin ƙasa ba. So kaga kenan, idan aka ba ma su waɗannan shugabannin dama, za su samu zarafi wanda za su iya faɗa ma gwamnati kuskuranta ko kuma akasin haka. Za su iya gaya ma al'umma ku bi gwamnati ko ku yi ma gwamnati biyayya ko ku yi ma gwamnati kaza.
0: Pastor Wakili Aminu da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. Har yanzu muna Najeriya inda mazauna gundumar Dekara da ke karamar hukumar Burgu a jihar Neja suka nuna matukar damuwa kan halin da suka ga 'yan uwansu da aka yi garkuwa da su a cikin wani bidiyo da 'yan bindiga suka wallafa. Mazauna yankin sun buƙaci gwamnatin jihar Neja da hukumomin tsaro su ƙara ƙaimi domin kubutar da waɗanda aka sace a ranar Juma'ar da ta gabata. 'Yan adawa a Kamaru sun goyi bayan kiran wani ɗan majalisar dokoki mai wakiltar Yuri kuma shugaban jam'iyyar FCC wato Jean-Michel Ninshu cewa shugaba Paul Biya ya murabus wajen koyi da shugaba wato da magabacinsa Ahmadu Ahijo wanda ya miƙa mulki bisa raɗin kansa. Ali da Nashu wani jigon jam'iyyar adawa ta SDF ya bayyana matsayarsu kan wannan kira.
2: Wato wannan kiran dama za ta iya samun ma'ana in shi mu iya mutuna cewa za ta iya ko ta yi tasiri ko kar ta yi tasiri. Wato ba abin ma wani ma'auni da yake duk wani doka a ƙasar Kamaru bai ba ma wakili majalisar dokoki ya yi wannan irin kiran ba shi kaɗai. Da ce za su haɗu ne su wakilan kamar guda biyar ko goma ka su yi wannan kiran, wata kila za mu iya ɗan kwaɗayin cewa wata kila za a iya ji kiransu. Kuma sun yi ma ba zai iya wani tasiri ba. Sai da cewa to da shugaban majalisar din je sa hannu ko je sa baki. Wannan shi ne.
3: Kana goyon bayan wannan kira da shi ne?
2: A gaskiya kowa ke goyi bayan, duk wani ɗan adawa ke goyi bayan wannan kira. Domin abin da muke tunawa mu duka kenan. Kowa yana kokari ya ce mishi shugaban ƙasar na gaskiya in ka ga yanda ya fito ma abin da ya gaci kwarai da gaske. Ai wato a ƙarshe ma ba wani ciwo yake ba, wato tsufa ne. Tsufa ne ta yi yawa sosai sosai. Wannan kamar yana adawa Kamaru gaba ɗaya ba wanda zai ce bin koyon wannan kiran ne.
0: Ali da Nashi wani jigon jam'iyyar adawa ta SDF a Jamhuriyar Kamaru. Sarrafa Qatar da ke shiga tsakani a rikicin Congo ta aike da tawagar jami'an da za su sanya idanu wajen aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin mayakan M23 da dakarun gwamnatin Kinshasa. Hauwa Halliru ta haɗa mana rahoto.
4: Aikewa da jami'an shi ne mataki na baya-bayanin da ke nuna da cewa ana samun ci gaba a tattaunawar zaman lafiyar da Qatar ke jagoranta wadda aka faro tun shekarar bara. Tun a watan Nuwamba da ya gabata ne bangarorin da ke rikici da juna a Congo, wato mayakan M23 da dakarun gwamnatin kasar suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tsakaita wuta a rikicinsu. Jami'an da za su sanya ido kan yarjejeniyar za su kasance a garin Menambwe da ke kudancin Kebu wanda ke fuskantar tsanancin rikici a 'yan makonnin nan a wani yanayi da dukkan bangarorin ke zargin juna da karya ka'idojin yarjejeniyar ko a litinin din nan sai da mayakan M23 suka zargi dakarun gwamnati da kai hari wani kauye dake kusa da Minembwe lamarin da ya sanadin rayukan fararen hula tar da raba su da mahallan su ko da yake dakarun gwamnati basu ce komai ba game da wannan zargi amma kan jiya ne wakilan gwamnatin Congo da na kungiyar M23 suka gana a Switzerland tare da amincewa da sabon shirin zaman lafiyar wanda zai sabunta yarjejeniyar da Doha ta jagoranci cimmawa
0: Uganda da Burundi sun gudanar da wata tattaunawa Isra'ila kan bayar da jami'an soji domin shiga wata rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa da ake shirin turawa Gaza yayin da kokarin kafa rundunar da za ta kunshi kusan sojoji 20,000 ke ƙara samun ƙarfi Uganda ta amince ta tura kusan jami'an tsaro 1,200 yayin da Burundi ke ci gaba da nazarin ko za ta shiga cikin shirin a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar jami'an soji daga Uganda da Burundi sun ziyarci Isra'ila a makon da ya gabata domin tattauna yuwar bayar da gudunmuwar sojoji ga rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa da ake shirin kafawa a ƙarƙashin kwamitin zaman lafiya ta shugaban Amurka Donald Trump. Wasu 'yan bindiga sun yi wa wata tawagar sintiri ta Majalisar Ɗinkin Duniya kwantan ɓauna a lokacin da take kan hanyarta ta zuwa wani yanki mai nisa a Sudan ta kudu inda suka kashe jami'an wanzar da zaman lafiya biyu in ji ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar duk da cewa tashin hankali ya yi yawa hare-hare kan jami'an wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ba kasafai yake faruwa ba kuma har kawo yanzu babu wata ƙungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai harin a cewar ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan. Dan ta kudu wasu mutane bakwai sun samu raunuka cikin su akwai jami'an wanzar da zaman lafiya uku jami'an yan sandan Sudan wato Sudan ta kudu biyu da kuma ma'aikatan farar hula guda biyu mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya Stephen Dujarric ya ce jami'an wanzar da zaman lafiya biyu da suka kashe da kuma wato aka kashe kenan da kuma wasu uku da suka jikkata dukkanin su yan Habasha ne Sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent ya sanar da kakabawa Iran takunkuman da gwamnatin shugaba Donald Trump ta bayyana a matsayin mafiya tsauri game da nana ta gargadi ga duk wata ƙasa ko kamfani da ke hulɗar cinikayya da ƙasar Michael Kudisin na ɗauke da ƙarin bayani.
5: Yayin sanar da ɗaukar matakin a Litinin, Sakataren Baitul Malin na Amurka Scott Bessent ya ce daga yanzu za su tabbatar da cewa sun katse dukkanin hanyoyin da Iran ke samun kuɗaɗen shiga ciki har da cinikayyar man fetur. Sauran kafofin samun kuɗaɗen shigar na Iran da Amurka ta ƙaƙabawa takunkuman sun haɗa da fanninta na sadarwa da na fasahar kere-kere da fannin haƙa da sayar da zinari da kuma sufurin jiragen sama da na ruwa. Bessent ya ce Amurka za ta ci gaba da kuntatawa dukkanin muradan Iran duk inda suke a sassan duniya. Har sai ta tabbatar da mayar da ita saniyar ware don haka ya buƙaci dukkanin masu hulɗa da ƙasar da su gaggauta ya ƙaurace mata gudun kada takunkuman su shafe su gabanin matakin na Amurka dai babban hafsan tsaron Iran Hussein Rezai ya yi gargaɗin cewa muddin Trump bai ajiye aniyarsa ba to ba shakka Iran ɗin za ta datse duk wata kafar fitar da ɗanyen mai daga yankin Gulf ta kuma ɗauki duk ƙasar da ke mara wa Amurka baya a matsayin abokiyar gaba.
0: To game da wannan sabon mataki Iran ta yi alƙawarin mayar da martani kan ƙarin takunkuman tattalin arziki da Amurka ta ƙaƙaba mata waɗanda ƙasar ta ce za su yi wa Iran mummunar illa ta fuskar tattalin arziki sai dai Tehran ta nuna ƙwarin gwiwar cewa manyan ƙasashen da ke hulɗa da ita za su ƙi amincewa da matsin lambar da Washington ke yi mata sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent wanda ya sanar da sabbin takunkuman ya ce ƙasashen da za su ci gaba da kasuwanci da Iran na iya fuskantar barazanar cire su daga tsarin hada-hadar kuɗi da ake amfani da dalar Amurka kodayake Bessent ya ƙi bayyana ƙasashen da za a yi wa irin wannan mataki sannan bai bayyana lokacin da takunkuman kuma za su fara aiki ba amma ya ce za a bai wa kasashen da abin ya shafa lokaci domin su bi wannan sabon umarni Amurka ta cire Syria daga jerin kasashen da take ayyanawa a matsayin masu tallafawa ta'addanci matakin da shugaban kasar Ahmed al-Sharah ya bayyana a matsayin abin tarihi yana mai cewa hakan zai taimaka wajen farfado da kasar bayan shafe kusan shekaru 14 tana fama da yakin basasa matakin cire Syria daga jerin ya fara aiki ne ranar Litinin bayan kammalawa a dun kwanaki 45 na duba matakin da majalisar dokokin Amurka ta yi an fara wannan tsarin ne bayan shugaban kasar Donald Trump ya sanar da majalisa a hukumanci a ranar 8 ga watan Yuli cewa yana da niyyar soke wanda matsayi da Syria ta shafe shekaru da dama tana ciki sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce a cikin wata sanarwa an dauki matakin ne bisa la'akari da kyawawan matakan da aka dauka da kuma alƙawuran da al-Sharah yayi na cire Syria gaba daya daga ayyukan ta'addancin ƙasa da ƙasa karfe 8:10. Tattakin labarin wasanni kenan ga Michael ya sake dawowa.
5: To barkanki da warhaka Rukayya. To tawagar kwallon kafar matan Najeriya ta yan kasa da shekaru 20 wato Falconet kenan ta tashi zuwa kasar Poland a jiya Litinin. Dan fafatawa a gasar cin kofin duniya ta mata
0: haka
5: ba maki ta riga ta isa wannan kasa ta Poland din. To Falconet wadda da yaso biyu take kawai wasan karshe na gasar amma bata lashe ba, ta kammala shirye-shiryen ta Abuja kuma ta shirya tsabtan fafatawa a gasar. To Najeriya ta samu tiketin shiga gasar ci bayan da ta doke kasashe irin su Rwanda, Senegal da Malawi a yayin wasannin neman gurbi. To Falconet din ta doke Rwanda ne da ci 5 da nema jimilla haɗuwa 2 da sakai kenan. Ta kuma yi galaba akan Senegal 3-1 kana ta ci Malawi 3-2 jimilla. To tattaunawa dai ta yi nisa tsakanin Arsenal da kuma kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal ta Saudiya akan cinikin dan wasan ta Gabriel Martinelli akan kuɗin da zai kai akalla fam miliyan 50. To dan wasan kasar Brazil din mai shekaru 25 ya samu damar barin kungiyar ne wannan kaka bayan da coach Mikel Arteta ya bayyana masa karara cewa baya cikin tsarinsa a yanzu. To tattaunawa ta ci gaba sosai tsakanin kungiyoyin biyu a cikin sau'i 24 da suka gabata kuma ana sa ran cin mai yarjejeniya a nan kusa. To idan dai aka cimma matsaya zai rage wa Martinelli wanda tun da farko yayi watsi da batun komawa Galatasaray da kasar Turkiya yanke hukunci ko zai yi wasa a gasar Premier League ko a gasar Pro League wata ko a gasar Pro League a Saudiya. To rahotanni dai sun ce albashin da Al Hilal ke ta yin ba wa dan wasan a duk mako ya zarce fan 180,000 da ake bashi a Arsenal a yanzu haka. To Martinelli wanda ya koma Arsenal daga kungiyar Ituano ta Brazil a shekarar 2019 yana da saura watanni 12 kwantaragen sai kare a filin wasa na Emirates. Kakar da ta gabata dai ya buga wasanni 53 a dukkan gasa inda ya ci kwallaye 11 yayin da Arsenal ta lashe gasar Premier Ingila. To a tare da bai saka Martinelli a wasan da aka buga tsakanin Arsenal da Coventry a ranar Juma'a ta gabata, wasan farko kenan da Arsenal ta buga kakar Premier League
0: da aka dawo haka.
5: Na'am. To ba a saka shi ba wanda ke nuna cewa ba makawa wannan dan wasa
0: tafiya a kwaliwa eh haka.
5: Kuma dan wasa ne fa shahararre wanda dan kasar Brazil ne kuma kowa ya san dan wasa ne mai kyau. To amma dai ba san dalilin da yasa baya tsarinsa ba. Kin san akwai salon da coach zai kawo sai yake ga dan wasa ba
0: daidai da wannan salon ba.
5: Wannan salon ba kuma duk iya wasansa dole ayi hakuri
0: haka
5: hakura da wannan dan wasa. To Erling Haaland kuma kin san Erling Haaland mai dogon gashin dan wasa da Manchester.
0: Daga baya ai naga ya datsa gashin.
5: Ya datsa gashin kuma ya nuna yadda akai komai da komai a tashar sai ta YouTube inda yake cewa sai da shahararren dan wasan nan Zlatan Ibrahimovic ya ba shi shawara akan kada faka aske wannan gashin saboda nan karfin ka yake nan su dabarin yake. To amma yace yana so ne a ganshi a matsayin wani sauya sauye kamanni.
0: To an ganshi ka Michael Kudison.
5: Nagode. RFI.
0: Madalla yanzu kuma zamu je ga taskar mu ta labarin siyasa.
5: Masu sauraro barkamu da kasancewa a cikin shirin da ke mayar da hankali kan wayanar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya a takaice tare da abokinku Michael Kudison. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin sake duba jerin sunayen kwamitin yakin neman zabensa na shekarar 2027 cikin gaggawa biyo bayan koke-koken al'umma. Cece kucin ya barke ne bayan sanya sunayen wasu mutane da ake zargi da halin kuruciyar bera a cikin jerin mambobin kwamitin yakin neman zaben su 108. Babban abin da ya fi daukar hankali shine sanya sunan tsohuwar ministar jinkai da aka dakatar Beta Edu a matsayin director wayar da kan mata da cewa tana fuskantar binciken hukumar EFCC kan zargin tura naira miliyan 585 zuwa wani asusun sirri. Haka kuma jerin sunayen ya kunshi tsohuwar shugabar asusun kula da walwala tsohuwar ma'aikata Ngozi Olejemi wadda ita ma yake fuskantar shari'a kan almubazaranci da dukiyar al'umma. Kungiyoyin farar hula da jam'iyyun amayya sun yi tirda wannan lamari inda suka bayyana kwamitin a matsayin wani gungu na tsaffin barayin gwamnati. Zalika an fuskanci kakkausar suka akan sanya ma'aikatan gwamnati masu ci a yanzu kamar shugaban hukumar tattara harajin gwamnatin tarayya Zak Adedeji a cikin ayyukan siyasa na bangaranci. Sanata Abdulaziz Yari ya yi fitali da sukar da 'yan siyasa ke masa inda ya bayyana da babbar murya cewa jam'iyyar APC za ta ci gaba da mulkin Najeriya ko bayan shekarar 2031 yayin da yake jawabi ga manema labarai a filin jirgin saman Abuja. Sabon Director General na kwamitin yakin neman zaben Tinubu ya nuna ko in kula game da kushewar da ake yi wa tsarin kwamitin. Yari ya jaddada cewa gwamnati mai ci yanzu tana kafa harsashin ci gaban ƙasa na dogon lokaci wanda hakan zai tabbatar da gagarumar nasara ga shugaba Tinubu a zaben 2027. Daya daga cikin jagororin masu hamayya a Najeriya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya yi kira ga Sanata Abdulaziz Yari da ya sake tunani game da amincewa da mukamin Sanata Director General na yakin neman zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu. Kwankwaso wanda ke wakiltar jam'iyyar NDC ya bayyana cewa jagorantar yakin neman zabe domin tsawaita wa'adin gwamnati mai ci yanzu yana nuna cewa Yari yana goyon bayan manufofin da suka kara tsananta radadin tattalin arziki. Ya buƙaci Yari wanda yake babban madubin siyasar Arewa da ya tunani mai zurfi a game da tsananin talauci, rashin aiki da kuma tabarbarewar tsaro da suka addabi yankin su na Arewa maso yamma.
0: To madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
6: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa masarautunmu da dai sauransu. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku shirin na wannan lokaci. Masu yi magana na cewa shekara kwana domin kwanci tashi dai Allah ya sake kawo mu lokacin bikin ranar Hausa ta duniya wadda aka saba gudanarwa a kowace rana 26 ga watan Agusta duk shekara. Don haka a wannan makon ranar Hausa ta duniya ce batun da shirin al'adunmu na gado zai tattaunawa a kai. Sai ku biyo mu. Tumatilla, ranar Hausa ta duniya dai lokaci ne na musamman da ake amfani da shi wajen tunatar da muhimmancin harshen Hausa da kuma al'adun Hausawa. An kuma fara wannan biki ne a shekarar 2015 ta kafafen sada zumunta domin ɗaukakawa da kuma ci gaba da yaɗa harshen Hausa a faɗin duniya. Abdulbaki Aliyu Jari da ya fice a aikin jarida ne jagoranci asasa bikin ranar Hausa a duniya shekaru 11 da suka gabata. Mun kuma fara tambayar sakan taken ranar Hausa ta bana da kuma dalilin da ya sa suka zaɓi taken.
7: Takenmu na shekarar 2026 shi ne al'adunmu a gobenmu. Za mu yi duba ne akan hanyoyin da suka fi dacewa musamman yanzu da zamani ya sauya da kuma ake da ilimi na kimiyya da fasaha na yadda za mu inganta al'adunmu da kuma tabbatar da cewa sun samu kariya, sun samu kulawa da ta dace a gobe. Yayin da duniya yake ƙara sauyawa, sabbin al'adu musamman na ƙasashen yamma na ƙara kutsawa cikin ƙasashe. Magamu yadda za mu alkinta namu, yadda za mu haɓaka su, kuma yadda za mu inganta su.
6: Ganin cewa an kwashe shekaru da dama ana gudanar da wannan biki, muka nemi jin ƙarin bayani daga Abdulbaki kan nasarorin da aka cimma ciki har da karɓuwa gami da yaɗuwar bikin.
7: To alhamdulillah, nasara akwai nasarori da yawa. Babba daga ciki kuwa shi ne lokacin da muka fara wannan biki mun fara shi ne a shafukan sada zumunta. Amma alhamdulillah ga shi a wannan shekara kusan ƙasashe 30 za su gudanar da wannan biki. Sannan miliyoyin al'umma suna ci gaba da nuna sha'awar su akan wannan taro da ake na ranar Hausa, inda za su shigo, inda za su taimaka da kuma inda za su shirya a unguwannin su da garuruwan su domin su tattauna akan al'amuran da suka shafe su da kuma inda za su ga su ma sun bada gudunmuwar su wajen haɓaka al'adunmu da kuma ganin an samar da haɗin kai da kuma zaman lafiyar al'ummarmu. Alhamdulillah, babban taron mu zai gudana a Daura, cibiyar ƙasar Hausa, kamar yadda tarihi ya nuna, kuma duka wannan abu kamar yadda na bayyana ana yin shi ne da zumba gana an samar da haɗin kai, kuma ya zamanto cewa muna kokarin haɗa hannu wajen taimakon juna da kuma wajen ganin cewa an samu ci gaba.
6: Wannan karan ma dai masarautar Hausawa a nahiyar Turai ta bayar da muhimmiyar gudunmuwa a bikin ranar Hausa ta bana, kamar yadda sakataren masarautar Dr. Mubarak Muhammad ya shaida mada.
8: To alhamdulillah shirye-shirye sun kankama domin gabatar da taro da ko in ce biki na ranar Hausa ta yankin Europe. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi shine an gayyato mutane daban-daban daga kasashen Europe irin su ita kanta France, Germany, Italy, Spain da kuma dai sauran kasashe. Kuma muna sa ran mutane da dama maza da mata za su zo, za su ɗebo yaransu da ƴaƴansu, wasu ma da jikokinsu, domin su zo su haɗu gabaki ɗaya mu nuna al'adu da yanayin cima abinci da yanayin shiga da dai sauran abubuwa. Kuma akwai masana da muka gayyata wanda za su bayar da tarihi na Hausawa da kuma gudunmuwar da Hausawa suka bayar da kuma gudunmu da za su iya bayarwa a yanzu a wannan sabon karni da muke ciki. Bayan haka kuma akwai shugabanni na Hausawa da aka gayyato daga kasashe daban-daban na Afrika, kama daga Nigeria da Ghana da Kamaru da sauran dai kasashe wanda suke da Hausawa irin da kuma Niger. So babban abin da wannan taro zai mayar da hankali a kai shine bangaren ilimi na al'ummar Hausawa, saboda kamar yadda muka sani yaren Hausa yanzu ya shiga daga cikin jerin manya-manyan yaruka da ake magana da su a duniya. Ina ga shi ne kusan yare na 11 ne ko na 12 idan ban manta ba. So abin da muke so mu yi shine ta yaya za a yi magance matsalar ilimi, sannan ta yaya za a yi amfani da wannan zamani kimiyya ta fasaha ta AI domin bunƙasa ilimin Hausawa, ko kuma Hausawa su ba da gudunmuwarsu wajen bunƙasa ilimi ga al'umma ta duniya.
6: To kowane hali ake ciki dangane da bunƙasa da kuma yaduwar harshen Hausa da al'adunsa a Turai, ga bayanin Dr. Mubarak Muhammad.
8: Babban kalubalen da yaren Hausa yake fuskanta a nan Turai shine, kuma wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a tattauna a kai, shine yanayin yanda wasu iyaye a nan Turai suke barin ƴaƴansu suke mantawa da yaran. Saboda yanzu hakan nan maganar da nake ma akwai wanda za ga iyaye ne mahaifiyar da mahaifin dukkanin su Hausawa ne, amma abin mamaki za ga ƴaƴansu ba sa jin Hausa. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake fuskanta na matsala, kuma wannan haɗuwar tana daga cikin abin da ake so a nuna cewa muna da yare, muna da asali, kuma muna da namu tsare-tsaren da ya kamata a ce ƴaƴanmu da jikokinmu da ake haifa a nan sun koya kuma sun taso akan wannan sanin cewa suna da asali, suna da tushe.
6: To da haka kuma muka nemi jin ta bakin wasu Hausawa da suka shaida mana ra'ayoyinsu game da abin da suke tunani a duk lokacin da ranar Hausa ta duniya ta zagayo.
9: Sunana Abubakar Sabu, shugaban kungiyar ɗaliban Hausa na kwalejin ilimi ta Aminu Kano, wato ako. Abin da yake zuwa raina idan ranar Hausa ta zagayo shine dukkan abubuwan da suke na tsantsar Hausa ko kuma abin da yake na al'adar Bahaushe, to shi zan tsammata za a gani a wannan ranar. Masana da manazarta da suka shafi harshen Hausa sukan baje kolin su kuma su nuna muhimmancin shi wannan harshe na Hausa.
10: Sunana Muhammad B. Umar Hankaka. Abin da yake fara zuwa kaina shine yanda ainihin al'adu da ainihin ita kanta Hausar ta fara lalacewa, musamman a yanzu da ake da mutane, misali kamar kaga da harkar fina-finai ne ake fasara, sai ka ji yaren ba daidai ba, to har mutane sun fara dauka. Yanzu kun ga AI ta shigo tana wani gwaranci a hankali gaba an kara ta sake taimaka gurbata ita kanta Hausar. Tun da farko aka zubar da labarin, domin tun daga firamare ake fara gina Hausa daga sekandare har kuma zuwa sama. Amma abin alajabi shi ne kawai an zubar da wannan tsarin ba a yin kamar da su kansu iyayen sarar da ainihin abubuwan suka shafi zamani don haka in ba ya tara ba ita kanta Hausar za ta gurbaci kamar da ta fara yanzu kuma sanan al'adun ma za a manta da su domin dauko kayan aro
11: Aisha Zaina abin da yake zuwa raina irin al'adun Hausawan haka zaka ga mata da zani da riga da dan kwali maza ka gansu da babbar riga da haka wando da kuma irin yanayin al'adun su kamar na tashe
12: na
11: ya galagala ka da ake duk
13: sunana Halimatu Sadiya Ibrahim abubuwa da yawa suna zuwa kaina saboda misali in ce na farko yanda Hausawa shigan Hausawa da kuma yanayin abincin su na al'adu da kuma karin magana wani Hausan akai maka sai ka ji kawan ba a Hausa yake ba da wasu Hausan man akai man sai in ta magana in ta tambaya in ce anya kuwa Hausa ne to sai ka ji an ce ma ai Hausa ba dabo bane ko to shi kansa Hausa ba dabo din ba sai da nasa aka fahimtar da ni tukunna na gani
10: sunana Hassanu sai Sha'ibu Musa babban abin da yake zuwa kaina dai shine bai wuce yadda al'adun Hausa suke ko kuma kalmomin Hausa suke gujewa daga bakunan mutane ba musamman sakamakon ara-aran wasu kalmomi da ake shigowa da su la'akari da irin kallace-kallace da yanzu mutane suka koma suna yi an shigo da wasu sabbin kalmomi waɗanda suke lalata kalmomi da muke amfani da su na Hausa to gaskiya kalubale nake fara kalluwa kafin in ce ga nasarar da Hausa samu kuma wannan shine babban abin da yake zuwa raina da farko
6: ganin karancin lokaci anan za mu tattara ina mai namu a madadin abokanan aiki da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ji mun ku
4: A Najeriya al'umma na cike da zulumi a jihar Niger bayan 'yan ta'adda sun saki wani bidiyo a kafafen sada zumunta wanda ke nuna mutane kusan 600 galibin su mata da yara da kuma dattijai waɗanda suka bayyana a matsayin masallatin da suka sace a garin Burgu a Juma'ar da ta gabata. Mahukunta sun ce suna kokarin ceto su amma hankula ba su kwanta ba gani yadda aka saba ruwa ƙasa na shanyewa. Me za ku ce akan yadda 'yan ta'adda ke wa al'umma kamun kazar kuku duk da matakan tsaro? Yaya wannan lamari ke shafar kancin na su farko muna da kwar ra'ayoyinku
0: to madalla yanzu bari mu shakata

Ta da fata mai sauraro ya nishadantu da haka muka so ga karshen labarin amma kafin mu karkari ga bitar muhimman kanin su a Najeriya kun ji malaman addini sun jaddada buƙatar ba su damar tsoma baki kan sha'anin tafiyar da ƙasa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da mayakan M23 sun amince da wani daftari wanda za a bi domin samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin su. Amurka ta cire Syria daga jerin kasashen da ake zargi da daukar nauyin ta'addanci daidai lokacin da take ci gaba da laftawa Iran takunkuman tattalin arziki. A madadin Nura Ado Suleiman wanda shine tattara labaran da kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Arafai. Ibrahim Tukurkefe ne sarrafa mana na'ura. Michael Kudusan ya sada ni da ku a shafukanmu na Facebook. Sunana Rukayya Abubakar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa tare da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya, malaman addini sun jaddada buƙatar ba su damar su koma baki kan sha'anin tafiyar da ƙasa. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da mayakan M23 sun amince da wani daftari da za a bidin samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin su. Amurka ta cire Syria daga jerin ƙasashen da ake zargi da ɗaukar nauyin ta'addanci. Madalla yanzu ga labarin kamar yadda suke. Manyan limaman ɗariƙar Katolika a Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasar Bola Tinubu da sauran jagorori da gwamnati ta sakarwa shugabannin ƙungiyoyin addinai marar tofa bakinsu kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi siyasa da lamuran cigaban ƙasa. Wani tasiri kiran limaman zai yi in har gwamnati ta lamunta? Pastor Wakili Aminu da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya ya yi mana tsokaci.
2: Tasirin wannan kiran da Catholic priest suka yi, idan aka ba ma tasirin shi na farko, shi pastor ko malaman addini ko na Krista ko na musulmai, wannan abin da za su iya bayyanawa a matsayin tasiri, kaga su shugabannin al'umma ne, su suke da al'umma a hannunsu ta bangaren addini. Idan suka faɗa masu su yi, za su iya su yi, su bari za su iya su bari. So idan za su tsoma baki akan wannan ko kuma gwamnati ta saki mara akan yadda su waɗannan shugabannin za su rika sa baki, to duk wani shugaba na addini in dai zai kula da abin da yake cikin addininsa, ba za a samu tashin hankali ba, ba kuma zai faɗi abin da zai gurgunta ƙasa ko ya kawo damuwa a cikin ƙasa ba. So kaga kenan, idan aka ba ma su waɗannan shugabannin dama, za su samu zarafi wanda za su iya faɗa ma gwamnati kuskuranta ko kuma akasin haka. Za su iya gaya ma al'umma ku bi gwamnati ko ku yi ma gwamnati biyayya ko ku yi ma gwamnati kaza.
0: Pastor Wakili Aminu da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. Har yanzu muna Najeriya, inda mazauna gundumar Dekara da ke karamar hukumar Burgu a jihar Neja suka nuna matukar damuwa kan halin da suka ga 'yan uwansu da aka yi garkuwa da su a cikin wani bidiyo da 'yan bindiga suka wallafa. Mazauna yankin sun buƙaci gwamnatin jihar Neja da hukumomin tsaro su ƙara ƙaimi domin kubutar da waɗanda aka sace a ranar Juma'ar da ta gabata. 'Yan adawa a Kamaru sun goyi bayan kiran wani ɗan majalisar dokoki mai wakiltar Yuri, kuma shugaban jam'iyyar FCC wato Jean-Michel Ninshu, cewa shugaba Paul Biya ya murabus wajen koyi da shugaba wato da magabacinsa Ahmadu Ahijo, wanda ya miƙa mulki bisa raɗin kansa. Ali da Nashu, wani jigon jam'iyyar adawa ta SDF, ya bayyana matsayarsa kan wannan kira.
3: Wato wannan kira dama za ta iya samun ma'ana in shi mu iya mutuna cewa za ta iya ko ta yi tasiri ko ka ta yi tasiri. Wato ba abin ma wani ma'auni da yake duk wani doka a ƙasar Kamaru bai ba ma wakili majalisar dokoki ya yi wannan irin kiran ba shi kaɗai. Da ce za su haɗu ne su wakilan kamar guda 5 ko 10 haka su yi wannan kira, wata kila za mu iya ɗan kwaɗayin cewa wata kila za a iya ji kiransu. Kuma sun yi ma ba zai iya wani tasiri ba. Sai da ce wato da shugaban majalisar din je sa hannu ko ko je sa baki. Wannan shine.
4: Kana goyon bayan wannan kira da shi yayi?
3: A gaskiya kowa ke goyi baya, duk wani dan adawa je goyi bayan wannan kira. Domin abin da muke tunawa mu duka kenan. Kowa yana kokarin ce mishi shugaban ƙasar na gaskiya in ka ga yanda ya fito abin da ya gaci kwarai da gaske. Ai wato a ƙarshe ma ba wani ciwo yake, wato tsufa ne. Tsufa ne ta yi yawa sosai sosai. Wannan kamar yan adawa Kamaru gaba ɗaya ba wanda zai ce bin koyon wannan kiran ne.
0: Ali da Nashi, wani jigon jam'iyyar adawa ta SDF a Jamhuriyar Kamaru. Sarar Qatar da ke shiga tsakani a rikicin Congo ta aike da tawagar jami'an da za su sanya idanu wajen aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin mayakan M23 da dakarun gwamnatin Kinshasa. A wahalar ta haɗa mana rahoto.
5: Aikewa da jami'an shine mataki na baya-bayan nan da ke nuni da cewa ana samun ci gaba a tattaunawar zaman lafiyar da Qatar ke jagoranta, wadda aka faro tun shekarar bara. Tun a watan Nuwambar da ya gabata ne, bangarorin da ke rikici da juna a Congo, wato mayakan M23 da dakarun gwamnatin ƙasar, suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tsakaita wuta a rikicin su. Jami'an da za su sanya ido kan yarjejeniyar za su kasance a garin Menambwe da ke kudancin Kebu, wanda ke fuskantar tsanancin rikici a 'yan makonnin nan, a wani yanayi da dukkan bangarorin biyun ke zargin juna da karya ka'idojin yarjejeniyar ko a litinin din nan sai da mayakan M23 suka zargi dakarun gwamnati da kai hari wani kauye dake kusa da Minembwe lamarin da ya sanadin rayukan fararen hula tare da raba su da mahallan su ko da yake dakarun gwamnati basu ce komai ba game da wannan zargi amma kan jiya ne wakilan gwamnatin Congo da na kungiyar M23 suka gana a Switzerland tare da amincewa da sabon shirin zaman lafiyar wanda zai sabunta yarjejeniyar da Doha ta jagoranci cimmawa
0: Uganda da Burundi sun gudanar da wata tattaunawa a Isra'ila kan bayar da jami'an soji domin shiga wata rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa da ake shirin turawa Gaza yayin da kokarin kafa rundunar da za ta kunshi kusan sojoji 20,000 ke ƙara samun ƙarfi Uganda ta amince ta tura kusan jami'an tsaro 1,200 yayin da Burundi ke ci gaba da nazarin ko za ta shiga cikin shirin a cewar jami'an dake da masaniya kan tattaunawar jami'an soji daga Uganda da Burundi sun ziyarci Isra'ila a makon da ya gabata domin tattauna yuwar bayar da gudunmuwar sojoji ga rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa da ake shirin kafawa a ƙarƙashin kwamitin zaman lafiya ta shugaban Amurka Donald Trump. Wasu 'yan bindiga sun yi wa wata tawagar sintiri ta Majalisar Dinkin Duniya kwantan bauna a lokacin da take kan hanyar ta zuwa wani yanki mai nisa a Sudan ta Kudu inda suka kashe jami'an wanzar da zaman lafiya biyu inji ofishin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar duk da cewa tashin hankali yayi yawa harahari kan jami'an wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ba kasafai yake faruwa ba kuma har kawo yanzu babu wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai harin a cewar ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta kudu wasu mutane bakwai sun samu raunuka cikin su akwai jami'an wanzar da zaman lafiya uku jami'an yan sandan Sudan wato Sudan ta kudu biyu da kuma ma'aikatan farar hula guda biyu mai magana da yawun majalisar dinkin duniya Stephen Dujarric ya ce jami'an wanzar da zaman lafiya biyu da suka kashe da kuma wato aka kashe kenan da kuma wasu uku da suka jikkata dukkanin su yan Habasha ne Sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent ya sanar da kakabawa Iran takunkuman da gwamnatin shugaba Donald Trump ta bayyana a matsayin mafiya tsauri game da nana ta gargadi ga duk wata ƙasa ko kamfani dake hulɗa cinikayya da ƙasar Michael Kudisin na dauke da ƙarin bayani
6: Yayin sanar da daukar matakin a Litinin, sakataren Baitul Malin na Amurka Scott Bessent ya ce daga yanzu za su tabbatar da cewa sun katse dukkanin hanyoyin da Iran ke samun kudaden shiga ciki har da cinikayyar man fetur. Sauran kafofin samun kudaden shigar na Iran da Amurka ta kakabawa takunkuman sun hada da fannin ta na sadarwa da na fasahar kere-kere da fannin haka da sayar da zinari da kuma sufurin jiragen sama da na ruwa. Bessent ya ce Amurka za ta ci gaba da kuntatawa dukkanin muradan Iran duk inda suke a sassan duniya. Har sai ta tabbatar da mayar da ita saniyar ware don haka ya buƙaci dukkanin masu hulɗa da ƙasar da su gaggauta ya ƙaurace mata gudun kada takunkuman su shafe su gabanin matakin na Amurka dai babban hafsan tsaron Iran Mohsen Rezai ya yi gargaɗin cewa muddin Trump bai ajiye aniyarsa ba to ba shakka Iran ɗin za ta datse duk wata kafar fitar da ɗanyen mai daga yankin Gulf da kuma ɗauki duk ƙasar da ke mara wa Amurka baya a matsayin abokiyar gaba.
0: To game da wannan sabon mataki Iran ta yi alƙawarin mayar da martani kan ƙarin takunkuman tattalin arziki da Amurka ta kakaba mata waɗanda ƙasar ta ce za su yi wa Iran mummunar illa ta fuskar tattalin arziki sai dai Tehran ta nuna ƙwarin gwiwar cewa manyan ƙasashen da ke hulɗa da ita za su ki amincewa da matsin lambar da Washington ke yi mata sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent wanda ya sanar da sabbin takunkuman ya ce ƙasashen da za su ci gaba da kasuwanci da Iran na iya fuskantar barazanar cire su daga tsarin hada-hadar kuɗi da ake amfani da dalar Amurka ko da yake Bessent ya ki bayyana ƙasashen da za a yi wa irin wannan mataki sannan bai bayyana lokacin da takunkuman za su fara aiki ba amma ya ce za a bai wa ƙasashen da abin ya shafa lokaci domin su bi wannan sabon umarni Amurka ta cire Syria daga jerin kasashen da take ayyanawa a matsayin masu tallafawa ta'addanci matakin da shugaban kasar Ahmed al-Sharah ya bayyana a matsayin abin tarihi yana mai cewa hakan zai taimaka wajen farfado da kasar bayan shafe kusan shekaru 14 tana fama da yakin basasa matakin cire Syria daga jerin ya fara aiki ne ranar Litinin bayan kammalawa a dun kwanaki 45 na duba matakin da majalisar dokokin Amurka ta yi an fara wannan tsarin ne bayan shugaban kasar Donald Trump ya sanar da majalisa a hukumance a ranar 8 ga watan Yuli cewa yana da niyyar soke wanda matsayi da Syria ta shafe shekaru da dama tana ciki sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce a cikin wata sanarwa an dauki matakin ne bisa la'akari da kyawawan matakan da aka dauka da kuma alƙawuran da al-Sharah yayi na cire Syria gaba daya daga ayyukan ta'addancin ƙasa da ƙasa karfe 8:10. Tattakin labarin wasanni kenan ga Michael ya sake dawowa.
6: To barkanki da warhaka Rukayya. To tawagar kwallon kafar matan Najeriya ta yan kasa da shekaru 20 wato Falconet kenan ta tashi zuwa kasar Poland a jiya Litinin. Dan fafatawa a gasar cin kofin duniya ta mata maki tare ta riga ta isa wannan kasa ta Poland din. To Falconer wadda da ya so biyu take kawai wasan karshe na gasar amma bata lashe ba, ta kammala shirye-shiryen ta Abuja kuma ta shirya tsabtan fafatawa a gasar. To Najeriya ta samu tiketin shiga gasar ci bayan da ta doke kasashe irin su Rwanda, Senegal da Malawi a yayin wasannin neman gurbi. To Falconer din ta doke Rwanda ne da ci 5 da nema jimilla haɗuwa 2 da sakai kenan. Ta kuma yi galaba akan Senegal 3-1 kana ta ci Malawi 3-2 jimilla. To tattaunawa dai ta yi nisa tsakanin Arsenal da kuma kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal ta Saudiya akan cinikin dan wasan ta Gabriel Martinelli akan kuɗin da zai kai akalla £50 million. To dan wasan kasar Brazil din mai shekaru 25 ya samu damar barin kungiyar ne wannan kaka bayan da coach Mikel Arteta ya bayyana masa karara cewa baya cikin tsarinsa a yanzu. To tattaunawa ta ci gaba sosai tsakanin kungiyoyin biyu a cikin sau'i 24 da suka gabata, kuma ana sa ran cin mai yarjejeniya a nan kusa. To idan dai aka cimma matsaya zai rage wa Martinelli wanda tun da farko yayi watsi da batun komawa Galatasaray da kasar Turkiya yanke hukunci ko zai yi wasa a gasar Premier League ko a gasar Pro League wata ko a gasar Pro League ta Saudiya. To rahotanni dai sun ce albashin da Al Hilal ke ta yin ba wa dan wasan a duk mako ya zarce fan $180,000 da ake bashi a Arsenal a yanzu haka. To Martinelli wanda ya koma Arsenal daga kungiyar Ituano ta Brazil a shekarar 2019 yana da saura watanni 12 kwantar agin sai kare a filin wasa na Emirates. Kakar da ta gabata dai ya buga wasanni 53 a dukkan gasa inda ya ci kwallaye 11 inda Arsenal ta lashe gasar Premier Ingila. To a tare da bai saka Martinelli a wasan da aka buga tsakanin Arsenal da Coventry a ranar Juma'a ta gabata, wasan farko kenan da Arsenal ta buga kakar Premier
0: da aka dawo haka.
6: Na'am. To ba a saka shi ba wanda ke nuni da cewa ba makawa wannan dan wasa
0: tafiya akwai wa
6: eh haka kuma dan wasa ne fa shahararre wanda dan kasar Brazil ne kuma kowa ya san dan wasa ne mai kyau. To amma dai ba san dalilin da yasa baya tsarin sa ba, kin san akwai salon da coach zai kawo sai yake ga dan wasa
0: ba daidai da wannan salon ba,
6: wannan salon ba kuma duk iya wasan sa dole ayi hakuri
0: haka
6: hakura da wannan dan wasa. To Erling Haaland kuma kin san Erling Haaland mai dogon gashin dan wasa da Manchester
0: daga baya ai naga ya datsa gashin
6: kuma ya nuna yadda akai komai da komai a tashar sai ta YouTube inda yake cewa sai da shahararren dan wasan nan Zlatan Ibrahimovic ya bashi shawara akan kada faka aske wannan gashin saboda nan karfin ka yake nan su dabarin yake. To amma yace yana so ne a ganshi a
0: matsayin
6: wani
0: sauyi
6: ba. To an
0: ganshi ka Michael Kudisin.
6: RFI.
0: Madalla yanzu kuma za mu je ga taskar mu ta labarin siyasa.
6: Masu sauraro barkamu da kasancewa a cikin shirin da ke mayar da hankali kan wayanar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya a takaice tare da abokinku Michael Kudisin. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin sake duba jerin sunayen kwamitin yakin neman zabensa na shekarar 2027 cikin gaggawa biyo bayan koke-koken al'umma. Cece kucin ya barke ne bayan sanya sunayen wasu mutane da ake zargi da halin kuruciyar bera a cikin jerin mambobin kwamitin yakin neman zaben su 108. Babban abin da ya fi daukar hankali shine sanya sunan tsohuwar ministar jinkai da aka dakatar Beta Wedu a matsayin director wayar da kan mata, duk da cewa tana fuskantar binciken hukumar EFCC kan zargin tura naira miliyan 585 zuwa wani asusun sirri. Haka kuma jerin sunayen ya kunshi tsohuwar shugabar asusun kula da walwala barazanar ma'aikata Ungozi Olejemi wadda ita ma yake fuskantar shari'a kan almubazaranci da dukiyar al'umma. Kungiyoyin farar hula da jam'iyyun amayya sun yi tirda wannan lamari inda suka bayyana kwamitin a matsayin wani gungu na tsaffin barayin gwamnati. Zalika an fuskanci kakkausar suka akan sanya ma'aikatan gwamnati masu ci a yanzu kamar shugaban hukumar tattara harajin gwamnatin tarayya Zak Adedeji a cikin ayyukan siyasa na bangaranci. Sanata Abdulaziz Yari ya yi fitali da sukar da 'yan siyasa ke masa inda ya bayyana da babbar murya cewa jam'iyyar APC za ta ci gaba da mulkin Najeriya ko bayan shekarar 2031 yayin da yake jawabi ga manema labarai a filin jirgin saman Abuja. Sabon Director General na kwamitin yakin neman zaben Tinubu ya nuna ko in kula game da kushewar da ake yi wa tsarin kwamitin. Yari ya jaddada cewa gwamnati mai ci yanzu tana kafa harsashin ci gaban ƙasa na dogon lokaci wanda hakan zai tabbatar da gagarumar nasara ga shugaba Tinubu a zaben 2027. Daya daga cikin jagororin masu hamayya a Najeriya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya yi kira ga Sanata Abdulaziz Yari da ya sake tunani game da amincewa da mukamin Sanata Rakta Janar na yakin neman zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu. Kwankwaso wanda ke wakiltar jam'iyyar NDC ya bayyana cewa jagorantar yakin neman zabe domin tsawaita wa'adin gwamnati mai ci yanzu yana nuna cewa Yari yana goyon bayan manufofin da suka kara tsananta radadin tattalin arziki. Ya buƙaci Yari wanda yake babban madubin siyasar Arewa da yayi tunani mai zurfi a game da tsananin talauci, rashin aiki da kuma tabarbarewar tsaro da suka addabi yankin su na Arewa maso yamma.
0: To madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
7: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa masarautunmu da dai sauransu. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku shirin na wannan lokaci. Masu yi magana na cewa shekara kwana domin kwanci tashi dai Allah ya sake kawo mu lokacin bikin ranar Hausa ta duniya wadda aka saba gudanarwa a kowace rana 26 ga watan Agusta duk shekara. Don haka a wannan makon ranar Hausa ta duniya ce batun da shirin al'adunmu na gado zai tattaunawa a kai. Sai ku biyo mu. To madalla, ranar Hausa ta duniya dai lokaci ne na musamman da ake amfani da shi wajen tunatar da muhimmancin harshen Hausa da kuma al'adun Hausawa. An kuma fara wannan biki ne a shekarar 2015 ta kafafen sada zumunta domin ɗaukakawa da kuma ci gaba da yaɗa harshen Hausa a faɗin duniya. Abdulbaki Aliyu Jari da ya fice a aikin jarida ne jagoranci asasa bikin ranar Hausa a duniya shekaru 11 da suka gabata. Mun kuma fara tambayar sakan taken ranar Hausa ta bana da kuma dalilin da yasa suka zaɓi taken.
8: Takenmu na shekarar 2026 shine al'adunmu a gobenmu. Za mu yi duba ne akan hanyoyin da suka fi dacewa musamman yanzu da zamani ya sauya da kuma ake da ilimi na kimiyya da fasaha na yadda za mu inganta al'adunmu da kuma tabbatar da cewa sun samu kariya, sun samu kulawa da ta dace a gobe. Yayin da duniya yake ƙara sauyawa, sabbin al'adu musamman na ƙasashen yamma na ƙara kutsawa cikin ƙasashe. Magamu yadda za mu alkinta namu, yadda za mu haɓaka su, kuma yadda za mu inganta su.
7: Ganin cewa an kwashe shekaru dama ana gudanar da wannan biki, muka nemi jin ƙarin bayani daga Abdulbaki kan nasarorin da aka cimma ciki har da karɓuwa gami da yaɗuwar bikin.
8: To alhamdulillahi, nasara akwai nasarori da yawa. Babba daga ciki kuwa shine lokacin da muka fara wannan biki mun fara shi ne a shafukan sada zumunta. Amma alhamdulillahi gashi a wannan shekara kusan ƙasashe 30 za su gudanar da wannan biki. Sannan miliyoyin al'umma suna ci gaba da nuna sha'awar su akan wannan taro da ake na ranar Hausa, inda za su shigo, inda za su taimaka da kuma inda za su shirya a unguwannin su da garuruwan su domin su tattauna akan al'amuran da suka shafe su da kuma inda za su ga su ma sun ba da gudunmuwar su wajen haɓaka al'adunmu da kuma ganin an samar da haɗin kai da kuma zaman lafiyar al'ummarmu. Alhamdulillahi, babban taron mu zai gudana a Daura, cibiyar ƙasar Hausa, kamar yadda tarihi ya nuna, kuma duka wannan abu kamar yadda na bayyana ana yin shi ne da zumba gana a samar da haɗin kai, kuma ya zamanto cewa muna ƙoƙarin haɗa hannu wajen taimakon juna da kuma wajen ganin cewa an samu ci gaba.
7: Wannan karin ma dai masarautar Hausawa a nahiyar Turai ta bayar da muhimmiyar gudunmuwa a bikin ranar Hausa ta bana, kamar yadda sakataren masarautar Dr. Mubarak Muhammad ya shaida mana.
9: To alhamdulillah shirye-shirye sun kankama domin gabatar da taro da ko wani biki na ranar Hausa ta yankin Europe. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi shine an gayyato mutane daban-daban daga kasashen Europe irin su ita kanta France, Germany, Italy, Spain da kuma dai sauran kasashe. Kuma muna sa ran mutane da dama, maza da mata, za su zo za su ɗebo yaransu da 'ya'yansu, wasu ma da jikokinsu, domin su zo su haɗu gabaki ɗaya mu nuna al'adu da yanayin cima abinci da yanayin shiga da dai sauran abubuwa. Kuma akwai masana da muka gayyata wanda za su bayar da tarihi na Hausawa da kuma gudunmuwar da Hausawa suka bayar da kuma gudunmu da za su iya bayarwa a yanzu a wannan sabon karni da muke ciki. Bayan haka kuma akwai shugabanni na Hausawa da aka gayyato daga kasashe daban-daban na Afrika, kama daga Nigeria da Ghana da Kamaru da sauran dai kasashe wanda suke da Hausawa, irin da kuma Niger. So babban abin da wannan taro zai mayar da hankali a kai shine bangaren ilimi na al'ummar Hausawa, saboda kamar yadda muka sani yaren Hausa yanzu ya shiga daga cikin jerin manya-manyan yaruka da ake magana da su a duniya. Ina ga shi ne kusan yare na 11 ne ko na 12 idan ban manta ba. So abin da muke so mu yi shi ne ta yaya za a yi magance matsalar ilimi, sannan ta yaya za a yi amfani da wannan zamani, kimiyya ta fasaha ta AI, domin a bunƙasa ilimin Hausawa, ko kuma Hausawa su ba da gudunmuwarsu wajen bunƙasa ilimi ga al'umma ta duniya.
7: To kowane hali ake ciki dangane da bunƙasa da kuma yaduwar harshen Hausa da al'adunsa a Turai, ga bayanin Dr. Mubarak Muhammad.
9: Babban kalubalen da yaren Hausa yake fuskanta a nan Turai shine, kuma wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a tattauna a kai, shine yanayin yanda wasu iyaye a nan Turai suke barin 'ya'yansu suke mantawa da yaren. Saboda yanzu hakan nan maganar da nake ma akwai wanda za ga iyaye ne mahaifiyar da mahaifin dukkaninsu Hausawa ne, amma abin mamaki za ga 'ya'yansu ba sa jin Hausa. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake fuskanta na matsala, kuma wannan haɗuwar tana daga cikin abin da ake so a nuna cewa muna da yare, muna da asali, kuma muna da namu tsare-tsaren da ya kamata a ce 'ya'yanmu da jikokinmu da ake haifa a nan sun koya, kuma sun taso akan wannan sanin cewa suna da asali, suna da tushe.
7: To da haka kuma muka nemi jin ta bakin wasu Hausawa da suka shaida mana ra'ayoyinsu game da abin da suke tunani a duk lokacin da ranar Hausa ta duniya ta zagayo.
10: Sunana Abubakar Sabu, shugaban kungiyar ɗaliban Hausa na kwalejin ilimi ta Aminu Kano, wato ako. Abin da yake zuwa raina idan ranar Hausa ta zagayo shine dukkan abubuwan da suke na tsantsar Hausa, ko kuma abin da yake na al'adar Bahaushe, to shi zan tsammata za a gani a wannan ranar. Masana da manazarta da suka shafi harshen Hausa sukan baje kolinsu kuma su nuna muhimmancin shi wannan harshe na Hausa.
11: Sunana Muhammad B. Umar Hankaka. Abin da yake fara zuwa kaina shine yanda ainihin al'adu da ainihin ita kanta Hausar ta fara lalacewa, musamman a yanzu da ake da mutane, misali kamar kaga da harkar fina-finai ne ake fasara, sai ka ji yaren ba daidai ba, to har mutane sun fara ɗauka. Yanzu kun ga shi AI ta shigo tana wani gwaranci a hankali gaba an karanta sake taimaka gurbata ita kanta Hausar. Tun da farko aka zubar da labarin, domin tun daga firamare ake fara gina Hausa daga sekandare har kuma zuwa sama. Amma abin alajabi shi ne kawai an zubar da wannan tsarin ba a yin kamar da su kansu iyayen sarrafa da ainihin abubuwan suka shafi zamani. Don haka in ba ya tara ba ita kanta Hausar

0: hukumin karya tattalin arziki da Amurka ke kagaba mata. Sabbin matakan Amurka na nufin kara dakushewa Iran hanyoyin samun kuɗi da kuma harkokin kasuwancinta. Yayin da Tehran din ke zargin Washington da amfani da takunkumin wajen durkusa wato durkushe tattalin arzikinta, inda tace a shirye take ta fuskanci takunkumin na tsawon shekaru, amma za ta ci gaba da haifar da tsaiko a fannin zirga-zirgar man fetur a mashigin ruwa na Hormuz. To yanzu za mu je ne ga shirinmu na nishadi.
1: Zamu faro da labarin nishadi daga tarayyar Najeriya, inda harkokin fina-finai ke ci gaba da tafiya a masana'antar Nollywood da ke kudancin kasar. Bayan da aka saki sabon gajeren bidiyon shirin fim din Toyin Abraham mai suna Alaka da Gen Z, wanda aka shirya shi tare da haɗin gwiwar jaruma Teniola Aledisi. Haka kuma masoya fina-finan fassara da na zamani na ci gaba da tururuwa a dandalin YouTube domin kallon sabon fim din jarumi Zubi Michael da aka saki kwanan nan, wanda ke daukar hankalin mutane da dama a halin yanzu. A nan kuma wani bidiyo na girmamawa ne ya dauki hankalin mutane da dama, musamman a shafukan sada zumunta. Bayan an gano shahararrun jarumai mata Buki Wright da Shefi Bello suna tsugunawa har ƙasa domin gaishe da tsohuwar jaruma Mama Rainbow. Sai mu je can kasar Amurka, inda babban labarin Hollywood na yau shine karrama shahararren shirin barkwancin nan na shekarun 1950 mai suna I Love Lucy da sabuwar kyautar Legacy Award daga hukumar talabijin ta Amurka, saboda gagarumin tasirin da shirin ya bari a masana'antar nishadin. A bangaren jarumai kuma an sanar da cewa fitaccen jarumin Game of Thrones wato Kit Harington shine zai fito a matsayin Gilderoy Lockhart a sabon shirin Harry Potter. Yayin da rahotanni ke nuna cewa ana gab da kammala zabar sabon jaruman da zai fito a matsayin James Bond. A bangaren cece ku ce kuwa, jaruma Hannah N. Binder ta fito fili ta kare Mark Ruffalo, biyo bayan zargin kyamar Yahudawa da kamfanin Paramount ya masa saboda adawar da ya nuna ga shirin haɗewar kamfanonin Paramount da Warner Bros Discovery. Bugu da ƙari, masana'antar ta Hollywood na ci gaba da fuskantar gagarumin ƙalubale na satar fasahar fina-finai da yayata su ta haramtattun shafukan internet, duk da cewa fina-finai irin su Spider-Man Brand New Day sun bazu ta haramtacciyar hanya ga miliyoyin mutane. Hakan bai hana su ci gaba da samun biliyoyin daloli a gidajen kallo ba. To sai mu je masana'antar Tollywood ta Telugu da ke can kudancin India, inda sabon fim din jarumi Reviteja mai suna Irmudi ya haifar da cece ku ce sakamakon cewa kungiyar malamai a Andhra Pradesh na zargin bata sunan malamai, duk da cewa fim din ya tara sama da rupi miliyan 400 a ranar farko. A halin yanzu kuma ana gudanar da taron gabatar da fim din Toxic a Hyderabad, wanda jarumi ya shina shirin KGF ke jagoranta tare da fitattun jarumai. Sai mu duba arewacin India, inda babban labarin Bollywood na yau Talata shine fitar da kayataccen tallan sabon fim din Haivan, wanda ya janyo cece ku ce sosai a dandalin sada zumunta. Fim din dai ya hada manyan jarumai irin su Akshay Kumar, wanda ya fito a matsayin mai tabin hankali, da Saif Ali Khan da ke fitowa a matsayin makahu, karkashin jagorancin fitaccen mai bada umarni Priya Dashan. Haka kuma kungiyar masu shirya fina-finai ta India da aka kafa a 1937 a birnin Mumbai na ci gaba da tattaunawa kan jangewar Ranveer Singh daga fim din Don kashi na uku.
0: To kamar yadda aka ji a kanan labaran yau, wasu al'ummar musulmi a duniya ke gudanar da bukukuwan tunawa da ranar haihuwar Annabi Muhammadu, wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi. Ana gudanar da wannan biki kowace shekara tare da addu'o'i a sassan duniya. Dangane da wannan rana, Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana yadda bikin ya gudana a Abuja da ke Najeriya.
2: A Abuja dai, babbar kungiyar agaji ta ɗariƙar Tijjaniya ce ta shirya wannan biki, wanda ya gudana a dandalin taro na Old Parade Ground kuma ya samu halartar ɗimbin musulmai. Shugaban kungiyar na ƙasa Sheikh Kabiru Ahmad Gusau ya yi ƙarin bayani kan dalilin shirya bikin a Abuja.
3: Na farko dai, mu tunatar da kanmu alkhairin da Allah ya yi muna na saman muna da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, da alkhairin da ya zo muna da shi. Sannan na biyu, jawo hankalin 'yan uwa da ƙungiyoyi da makarantu da dukkan sauran jama'a ya zama an jawo hankalinsu an hada kai sannan kuma muna unhwani da wannan dama mu yi addu'o'i ga ƙasarmu
2: yayin da ake gudanar da bukukuwan a sassa daban-daban a Najeriya a bana batun tsaro zaman lafiya da hadin kai na daga cikin manyan batutuwan da ake sa ran malamai da sauran masu jawabi za su mayar da hankali akan su a wurin wannan biki na'ibin babban limamin masallacin Sunusi dan tata dake Abuja Sheikh Ibrahim Khalifa ya yi kira ga shugabanni da ƴan ƙasa kan zaman lafiya
4: muna so a zauna lafiya a kowa da kowa da musulmi wanda ba musulmi ba da komai aqidarka dai a zauna lafiya aikin ka ka saba ko kai da shi ka je kai naka kowa ije nasa mai ƙasa mu addu'a shugaban ƙasa Allah ya kama hannunsa Allah ya sai da shi da mataimakinsa da ministoci da famsa su muna ayyuka masu kyau a Najeriya har yanzu ko ba mu tarife ba domin sanin wajen wata 8 in an kuskure a gyara in Allah ya kawo tunani mai kyau kuma a aikata muna fata Allah zai adalci da gaskiya da amana a shugabanni
2: shi ma shugaban kungiyoyin masoya manzon Allah a Abuja Khalifa Yusuf Habib ya buƙaci al'ummar musulmi da su dage kan koyi da Annabi Muhammad
5: lallai muna jawo hankalin yan uwa musulmi da su mai da hankali cikin tunawa da wannan wata mai girma ga mai falala gaske wata ne da aka haifi mai duniya da lahira fiyayen halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa yana da kyau wannan wata ayi ta salati ayi ta zikiri ayi ta yabon manzon Allah kuma ana sabunta mai yan uwa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
2: wasu daga cikin mahalarta wannan biki ga abin da suka bayyana min na farin cikin su
6: to alhamdulillah na dallali yau kuma na ji dadi Allah mu gode maka da ya nuna mana wannan rana da wacce mun dade muna jiran zuwan ta kuma Allah ya kara maimaita mana
7: sunana Maryam Abubakar muna murna da ranar haihuwar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah Allah ka maimaita mana Allah Allah ka zama mana wafi alkhairi a dukkan rayuwar da muke yi sunana Murjana gaskiya ina farin ciki maulidi na kowa da kowa da ina fatan yanda aka hadu kowa da kowa ya koma gida lafiya
2: yayin da ake ci gaba da bukukuwan Maulidi malamai na ci gaba da yin kira ga musulmai da sauran ƴan Najeriya da su rungumi zaman lafiya hakuri da juna tare da yi wa ƙasa addu'a kan matsalolin tsaro da suka addabi sassan ƙasar Ismail Karatu Abdullahi Abuja RFI Hausa
0: yanzu kuma sai shirinmu na gaba
8: rayuwata
9: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI a yau shirin rayuwa ta ya tattauna ne akan rayuwar yara masu tasowa a kasuwanni tun suna ƙanana har su girma kalubalen da suke fuskanta makomar su da kuma hanyoyin da za a bi don kaucewa kai yara kasuwanni tun suna jarirai yara dai na buƙatar muhalli mai kyau domin su taso cikin ƙoshin lafiya su samu damar yin wasa karatu da kuma koyon mu'amala da takwarorin su cikin sauki to sai dai kalubalen rayuwa kan tilasawa wasu iyaye mata masu sana'a zuwa kasuwa da ƴaƴansu tun suna da ƙarancin shekaru har su girma irin yanayin nan ne wasu yara ke shafe kuruciyarsu a cikin kasuwa inda suke cudanya da mutane iri-iri tun suna ƙanana ra'ayoyi dai sun bambanta akan batun domin wasu na ganin irin rayuwar nan kan koya wa yara juriya da sanin rayuwa sai dai wasu na ganin hakan zai yi mummunar tasiri ga tarbiyyar yara da kuma makomar su To koya rayuwa take ga yara masu tasowa a cikin kasuwanni a cikin shirin rayuwa ta na yau zamu tattauna da wani yaro da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana dan karami da kuma Dr. Ibrahim Umar masanin halayyar dan Adam amma kafin nan wakiliyar mu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi na dauke da wannan rahoto
8: rayuwa ta
10: Kasuwa wuri ne na neman abin dogaro da kai ga dubban iyalai amma ga wasu mata masu sana'a ita ce kuma wurin da ƴaƴansu ke tasowa tun suna jarirai al'umma na da mabambantan ra'ayoyi akan iyaye mata da ke zuwa kasuwa da ƴaƴansu
11: da ba a so su yi kuka a gida ko kuma su bar su a gida wani abu ya zo ya cutar da su haka
12: bayan da zan yi domin matana dole ne ta fita ba wanda zai kula da yaro kuma yaro ba za a iya barin shi kadai a gida ba don abubuwan da suke
10: yayin da wasu ke ganin hakan na koyawa yara juriya da sanin harkokin rayuwa tun suna kanana wasu kuma na bayyana damuwar su kan irin tasirin da hakan kan yi ga cigaban yaro wani yaro da ya taso a irin wannan muhalli na kasuwa ya bayyana yadda rayuwarsa ta kasance
13: a bai shafi karatu na ba ana dan da sauran yara muna tafiya makaranta Adam da mai mashin ya kai mu sai dawo da mu sai idan ya dawo da mu sai ya kai mu makarantar Islamiya idan aka dawo da mu sai in tashi in je shago a bakin kasuwa sai in je gurin mamana
10: ga iyaye mata kuwa zuwa kasuwa tare da yara ba wai zabi bane mafi yawan lokuta illa tilas salamatu wata uwa ce mai sana'a a kasuwar kefin jihar Nasarawa
14: na farkon shine yaran ba wanda zai ya kula da su a gida shi yasa nake kasuwa domin ga ina na tare da su ina watching nasu ina zabin nasu
10: masu fafutukar kare haƙƙin yara irin su Dr. Ibrahim na cewa duk da fahimtar halin da iyaye mata ke ciki yara na buƙatar muhalli da ya dace da ci gaban su
15: yaran suna girma ne da sauri kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaran ta ba sa samu yaran suna shiga halin da ba shi ba ba sa samun abin da ya kamata na yaranta a takeice
10: yayin da mata ke ci gaba da fafutukar neman abin da za su ciyar da iyalan su masana na ganin samar da wuraren kula da yara a manyan kasuwanni na iya taimakawa iyaye mata
16: RFI to madalla an gaishe da Maryam Haruna Abdullahi da rahoton nan yanzu sai zantawarta da yaron da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana dan karami
17: tana shekara 10 nake fitowa ni da mai fiya na kullun wata rana kuma sai ta tsaya gida ta yi aiki ni kuma sai zo mun shishiri ya kaya sissance mu shishiri ya ni da ita
10: zaka iya ga ya mun yadda rayuwanka ya kasance tun kana karami sun wasu abubuwa zaka iya tunawa
17: eh ina iya tuna lokacin da nake sai da su dawa su masara su sita su a tarugu ita kuma sai ta dinga sai da manyan manyan kayan mahaifiya na
10: kana ganin kasancewanka a kasuwa ya shafi rayuwar karatunka
17: kwata-kwata bai shafa ba saboda gana saba ne kawai ban tafiya ko kuma idan dai na dawo daga boko sai in zo kasuwa su dinga siyarwa ko kuma kafin tafi
10: zuwa kasuwan da kake yi ya shafi mu'amalanka da sauran yara manufa ta gefen wasa
17: bai shafa ba saboda kafin bayan mun dawo cere daga sai mu yi wasa sai mu je gida eh muna wasa a makaranta ni da sauran dalibai irin wasa kan wasa na bin mutum ya ko wasa na boyewa ko kuma wasa
10: to wasan me yake saka
17: yana sa ni ina jin dadi kai na yayi tsarari
10: to yanzu me kake gani ya bambanta
17: saboda ni na bambanta da sauran yara na iya dan iya taimakon kaina dan iya taimakon mamana da sauran mutane
18: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
19: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
18: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
19: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
18: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
20: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi kowa zai nasara
19: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Ibrahim Haruna masanin halayyar dan adam rike jihar Nasarawa Najeriya
15: a gaskiya abin da muka lura da shi shine yaran suna girma ne da sauri kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaran ta ba sa samu daga ciki da yawan su matan da ma suke zuwa kasuwa yawanci mata lauci ne yake kai su kasuwa suke fara zuwa kasuwa amma a gaskiya yaran yaran suna shiga halin da ba shi ba.
10: Waɗanne hakoki ne yara kan rasa idan kasuwa ta zama wurin da suka fi shafa ƙuruciyarsu?
15: A cikin hakokin da yara kan rasa, hakokin suna nan da yawa. A gaskiya hakokin suna nan da yawa. A farko, hakkin ilimi. Yaran suna rasa ilimi saboda ba sa samu je a kai su makaranta saboda wannan kasuwancin kawai suka dukufa da shi. Na biyu kuma akwai haki. Na shi yaro yana da haki ya yi wasa da yara 'yan uwansa, to yaran ba sa samu. Na uku akwai haƙƙin lafiya. Yaran most of them ba sa samun isasshen lafiya saboda yanayin yadda suka samu kansu a cikin kasuwar. Sannan na hudu haƙƙin kariya ma. Shi ma wani abu ne saboda gaskiya yaran ba sa samun haƙƙin kariya saboda ba a kare suke ba. Sannan na biyar akwai haƙƙin samun kuma iyali saboda sometimes da kika yaran nan sun girma yi auren su ma aiki ne iyali ba kai a takaice yana sace kuriciyar yaran.
10: Wani irin mataki kuke ganin ya kamata gwamnati da masu ruwa da tsaki su dauka domin tallafawa mata masu sana'a ba tare da cigaban yara ya shiga hadari ba?
15: A matakan suna nan da yawa. Babban matakin da ya kamata ita gwamnati ta dauka shine na fari gwamnati ya kamata ta kafa cibiyar rikon yaran ma itself. Tun san cewa gwamnati za ta iya rike yaran nan ta kula da su ba tare da an duba hankalin su ba. Sannan na biyu bada tallafin kuɗi ma iyaye mata din so that su zama independent a kasuwancin su. Za su iya su aje yaran su don a gida su je kasuwa su zo kuma hankalin su ma yadda na ga miki talauci ne wance yake kai su wannan abubuwan. So as a result of in gwamnati ta ba su tallafin kuɗi din to za su samu nutsuwa su zo na da yaran a gida har a kai ga wani gaci. Sannan babban abu shine wayar da kai. Na ƙarshe kenan wayar da kai. Ana ya kamata a samu enough of wayar da kai ma iyaye mata din da kuma sauran mutanen da ya kamata a yadda yake.
16: Tattaunawar Maryam Haruna Abdullahi da Dr. Ibrahim masanin halayyar dan Adam dake jihar Nasarawan Najeriya.
19: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99
16: wace hanya kuke ganin za a bi don kaucewa kai yara kasuwa tun suna ƙanana har su girma? Wani irin taimako kuke ganin ya dace a baiwa iyaye mata da ba su da mafita illa zuwa wuraren sana'o'in su da yaran su? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
1: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, barka da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da Kabiru Muhammad Dambauci, jagoran shirin a yau. A Najeriya, al'umma na cike da zulumi a jihar Niger, musamman bayan 'yan ta'adda sun saki wani bidiyo a kafafen sada zumunta wanda ke nuna mutane kusan 600, galibin su mata da yara da kuma dattije, waɗanda suka bayyana a matsayin masallatan da suka sace a garin Borgu ranar Juma'ar da ta gabata. Mahukunta sun ce suna ƙoƙarin ceto su, amma hankula ba su kwanta ba ganin an saba ruwa, ƙasa na shanyewa. Yanzu sai a gyara zama don jin kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka tsakaro muku a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon bawa Abdullahi Maska. A gaskiyar magana, zancen wai za a ceto mutanen nan da 'yan bindiga suka sace a Borgu ta jihar Niger duk magana ce kawai, domin irin haka ta sha faruwa. Amma babu abin da suka yi. Rashin tsaro ya jefa mu cikin halin kakanikayi a wannan yanki namu na arewacin Najeriya. Sai dai mu yi ta addu'ar neman sauki daga Allah subhanahu wa ta'ala. Salisu mai shinkafa son daga jihar Adamawa a tarayyar Najeriya muna kara kira zuwa ga mahukuntan jihar Niger da gwamnatin tarayyar Najeriya da su yi abin da ya dace wajen ceto masallatan da ƴan bindiga suka sace domin in ba a dauki matakin gaggawa ba mutanen za su iya galabaita a wajen waɗannan ƴan bindiga Allah ya sa a dace Allah kuma ya kubutar da su da rai da koshin lafiya Sanusi Madatai da magaran sakonka na inda kake cewa Arafai Hausa hakika na yi tur da wannan lamari wanda ya saba wa kowace doka ta dan adam da ta addini saboda haka ina addu'ar Allah ya mana maganin waɗannan miyagu tunda hukumomi sun nuna gazawar su a fili shi ko Abdul Kadir Umar cewa sara da sassaka baya hana gamji toho duk wannan shigartakar ana yin ta ne akan siyasa dan kada shugaba Tinubu ya ci gaba da mulki da yardan Allah sai Tinubu ya saki cin zabe karo na biyu ba za mu kare ba sai mun saki zaben shi to masu sauraro kana shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare kai ma kana bukatan a dama da kai hanzarta bayyana ra'ayinka a shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 2347663661 bari mu je ga ra'ayin malami na gaba Nali Garba Kamba Allah sa an dace kana dabda akwatin radioan ka domin ko ga sakonka na inda kake cewa Allah madaukakin sarki ya isar mana ga dukkanin masu hannu wajen hana al'ummar arewacin Najeriya rawan gaban hanzi shi a yayin da Idris Abba Jigai ke cewa haka kuma sai a samu ni wanda zai ce mu zabi Tinubu Allah ya mana maganin marasa imani Kumarai Isa Muhammad kai ma an dace ga sakonka ne a sace mutane 600 lokaci daya anya lalacin namu bai yawa ba a yayin da Kumarai Isa Muhammad ke jiran amsar tambayarsa sai ga sakon Alhaji Umar Foreba Gashuwa mu dai addu'ar mu a kullun Allah ka bamu da wamammen zaman lafiya mai dorewa a duniya baki da Kabiru Garba Aujara duk wanda yake ganin zai saki amincewa da gwamnati da jam'iyya mai mulki su ci gaba da jagorantar mu ga fili ga mai doki tunda sun gagara samar mana da tsaro Huzaifa Sani kaima ta sakonka nan a gaba na yanda kake cewa Allah ya kawo mana karshen mulkin jam'iyyar APC Aminu Umar Gwana Marde a Najeriya ne kawai farako la zai kwashi awa uku yana musayar wuta da ƴan ta'adda ba tare da jami'an tsaro sun kawo mishi dauki ba Allah ya kawo mana karshen wannan ta'addanci da masu daukar nauyin su Lawal Sade Daura daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya Kace hakika batun ikirarin ceto mutanen nan da mahukunta a Najeriya suka yi roman baka ne kurum muna roƙon Allah ga bayinka nan ka cece su dan alfarman fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musa Kaciya yanzu duk wannan abun a arewa yafi faruwa amma da haka jahilan cikin mu da gurbatattun malamai sun dage wai sai an ci gaba da rayuwa haka saboda son zuciya sai sakon Nasiru Muhammad Lahida yace Allah ka isar mana Imrana Madaha Banku daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso muna kira ga hukumomin Najeriya da su gaggauta ƴan ta'al'ummar da aka kwashe aka shiga da su daji masararo kadan daga cikin abun da zamu iya kawo muku kenan a shirin namu na yau yanzu kan a madadin daukacin abokan aikin mu na sashin Hausa na gidan Radio France International musamman injiniyan mu ne Ibrahim Tukurkefi sai ni Kabiru Muhammad Dambauci da na shirya na gabatar nake fata kun ji dadin kasancewa tare da mu
0: bari mu dan numfasa da wannan

madalla duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikin sa aka ji wani rahoto ya bayyana yadda matatar Dangote ta daga likafar Najeriya wajen ninka man fetur da kasar ke fitarwa zuwa ƙetare har sau bakwai. Uganda ta zama kasar Afrika ta farko da ta amince da tura dakarunta cikin sabuwar rundunar tabbatar da zaman lafiya a yankin Gaza. A yau wasu musulmai a sassan duniya ke bikin ranar Maulidi domin tunawa da haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman Ibrahim Tukur Kefi da ya sada ni da ku, ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin ke cewa mu kwana lafiya.

0: 9 daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirin mana dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Wani rahoto ya bayyana yadda matatar Dangote ta daga likafar Najeriya wajen ninka man fetur da kasar ke fitarwa zuwa ƙetare har sau 7. Uganda ta zama kasar Afrika ta farko da ta amince ta tura dakarunta cikin sabon rundunar zaman lafiya a yankin Gaza. A yau wasu musulmai a sassan duniya ke bikin ranar Maulidi domin tunawa da haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi. To kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. Hukumar kula da makamashi ta Amurka EAI tace tacecen man fetur da Najeriya ke fitarwa ya karu da kusan ninki 7 tun daga shekarar 2023, wato tun bayan da matatar mai ta Dangote da ke tace sama da ganga 1,650 a kowace rana a birnin Lagos ta soma aiki gadan-gadan. Rahoton ya ce ya zuwa watan Yuni da ya gabata tattacin mai da ake fitarwa daga Najeriya sun kai ganga 1,561 a rana daga 1,079 a shekarar 2023. Hukumar ta ce mafi akasari an kai su ne kasashen Turai da Afrika inda ganga 1,350 suka nufi sauran nahiyoyi. Akalla mutane 30 ne aka kashe lokacin hare-haren da 'yan bindiga suka kai kan masallatai hudu a karamar hukumar Burgu ta jihar Niger. Yayin sallar Juma'a da ta gabata, hare-haren sun faru a garuruwan Dekara, Benya, Sabon Gida da kuma Gidan Zana. Shugaban karamar hukumar Muhammad Nasir Abdullahi ya tabbatar da gano gawarwakin inda ya ce an yi garkuwa da sama da mutane 60 yayin da sojoji suka banzama dazuka. Masu sayan zinari daga hukumar Goldboard ta Ghana sun shafe makonni uku ba tare da kudaden gudanar da kasuwancin zinarin ba, saboda janyewar da babban bankin kasar ya yi na bada tallafin kuɗi kai tsaye. Kamar yadda aka saba a baya, lamari da aka ce yana da nasaba da shawarar da asusun bada lamani na duniya IMF ya bayar kan dakatar da bada tallafin la'akari da asarar da babban bankin ke yi. Prime Minister Mali Abdoulaye Meiga ya gana da shugaban Algeria Abdelmadjid Tebboune a Algiers jiya Litinin, a yayin da kasashen biyu ke kokarin warware takaddamar diplomasiya da ke tsakanin su. Ziyarar ta zo ne bayan rikici da ya shafi jiragen saman soji da Algeria ta zargi Mali da keta sararin samaniyar ta, wanda ta kai ga Algiers din rufe sararin samaniyar ta ga jiragen Bamako a 2025. Mai gara Tebboune suna tattaunawa kan kokarin sake gina dangantaka da kuma batun tsaro a yankin Sahel. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Uganda ta amince ta tura sojoji kimanin 1,200 zuwa Gaza domin shiga wata rundunar ƙasa da ƙasa da aka tsara domin tabbatar da tsaro da sanya ido kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Majalisar Dokokin Uganda ta amince da shirin wanda ke karkashin wani sabon tsarin rundunar da Amurka ke jagoranta. Rundunar za ta taimaka wajen kula da tsagaita wuta, horar da 'yan sandan Falasɗinawa da kuma tabbatar da kai agaji, yayin da Uganda ke cewa matakin ya yi daidai da dadaɗɗen tarihinta na ayyukan wanzar da zaman lafiya a Afirka. Mataimakin shugaban Tanzania Emmanuel Chimbi ya sanar da murabus dinsa daga mukamin tare da bankwana da harkokin siyasa. Matakin zai fara aiki ne daga ranar 4 ga watan Satumba. Chimbi ya sanar da matakin ne a wata sanarwa da ofishinsa ya sanar a Dodoma yau Talata, inda ya bayyana cewa ya yi amfani da tanadin kundin tsarin mulkin kasar wajen yin murabus. Murabus din ya zo ne kusan shekara guda bayan hawansa mulki matsayin mataimakin shugaban kasa. Ƙungiyoyin 'yan adawa a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo na ci gaba da matsawa shugaba Felix Tshisekedi lamba da ya yi watsi da shirinsa na sauya kundin tsarin mulkin kasar domin ba shi damar ci gaba da mulki. Masu adawa da shirin na ganin cewa irin wannan sauyi zai lalata tsarin demokradiyya da kuma bude kofar tsawaitawa shugaba Tshisekedi wa'adi na uku. Wasu musulmai a sassa daban-daban na duniya na gudanar da bukukuwan Maulidin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin tunawa da haihuwar fiyayyen halittan. A kasashe da dama ana gudanar da tarukan Maulidi, yayin da malamai ke kira ga musulmai da su ƙara koyi da halayen Annabi Muhammadun, musamman wajen zaman lafiya, tausayi da kyautatawa juna. Iran ta yi gargadin mayar da martani kan kasashe da suka amince da aiwatar da sabbin takunkumin karya tattalin arziki da Amurka ke kagaba mata. Sabbin matakan Amurka na nufin kara dakushewa Iran hanyoyin samun kuɗi da kuma harkokin kasuwancinta. Yayin da Tehran din ke zargin Washington da amfani da takunkumin wajen durkusa wato durkushe tattalin arzikinta inda tace a shirye take ta fuskanci takunkuman na tsawon shekaru amma za ta ci gaba da haifar da tsiko a fannin zirga-zirgaman fetur a mashigin ruwa na Hormuz. To yanzu za mu je ne ga shirinmu na nishadi.
2: Zamu faro da labarin nishadi daga tarayyar Najeriya inda harkokin fina-finai ke ci gaba da tafiya a masana'antar Nollywood da ke kudancin kasar. Bayan da aka saki sabon gajeren bidiyon shirin fim din Toyin Abraham mai suna Alaka da Gen Z wanda aka shirya shi tare da haɗin gwiwar jaruma Teniola Aledisi. Haka kuma masoya fina-finan fassara da na zamani na ci gaba da tururuwa a dandalin YouTube domin kallon sabon fim din jarumi Zubi Michael da aka saki kwanan nan wanda ke daukar hankalin mutane da dama a halin yanzu. Anan kuma wani bidiyo na girmamawa ne ya dauki hankalin mutane da dama musamman a shafukan sada zumunta. Bayan an gano shahararrun jarumai mata Buki Wright da Shefi Bello suna tsugunawa har ƙasa domin gaishe da tsohuwar jaruma Mama Rainbow. To sai mu je can ƙasar Amurka inda babban labarin Hollywood na yau shine karrama shahararren shirin barkwancin nan na shekarun 1950 mai suna I Love Lucy da sabuwar kyautar Legacy Award daga hukumar talabijin ta Amurka. Saboda gagarumin tasirin da shirin ya bari a masana'antar nishadin. A bangaren jarumai kuma an sanar da cewa fitaccen jarumin Game of Thrones wato Kit Harington shine zai fito a matsayin Gilderoy Lockhart a sabon shirin Harry Potter. Yayin da rahotanni ke nuna cewa ana gab da kammala zabar sabon jarumin da zai fito a matsayin James Bond. A bangaren cece ku ce kuwa jaruma Hannah N. Binder ta fito fili ta kare Mark Ruffalo. Biyo bayan zargin kyamar Yahudawa da kamfanin Paramount ya masa saboda adawar da ya nuna ga shirin haɗewar kamfanonin Paramount da Warner Bros Discovery. Bugu da ƙari masana'antar ta Hollywood na ci gaba da fuskantar gagarumin ƙalubale na satar fasahar fina-finai da yayata su ta haramtattun shafukan internet. Duk da cewa fina-finai irin su Spider-Man Brand New Day sun bazu ta haramtacciyar hanya ga miliyoyin mutane, hakan bai hana su ci gaba da samun biliyoyin daloli a gidajen kallo ba. Sai mu je masana'antar Tollywood ta Telugu da ke can kudancin India inda sabon fim din jarumi Reviteja mai suna Irmudi ya haifar da cece ku ce sakamakon cewa kungiyar malamai a Andhra Pradesh na zargin bata sunan malamai duk da cewa fim din ya tara sama da rupi miliyan 400 a ranar farko. A halin yanzu kuma ana gudanar da taron gabatar da fim din Toxic a Hyderabad wanda jarumi ya shina shirin KGF ke jagoranta tare da fitattun jarumai. Sai mu duba arewacin India inda babban labarin Bollywood na yau talata shine fitar da kayataccen tallan sabon fim din Haivan wanda ya janyo cece ku ce sosai a dandalin sada zumunta. Fim din dai ya hada manyan jarumai irin su Akshay Kumar wanda ya fito a matsayin mai tabin hankali da Saif Ali Khan da ke fitowa a matsayin makahu karkashin jagorancin fitaccen mai bada umarni Priya Dashan. Haka kuma kungiyar masu shirya fina-finai ta India da aka kafa a 1937 a birnin Mumbai na ci gaba da tattaunawa kan jangewar Ranveer Singh daga fim din Don kashi na uku.
0: To kamar yadda aka ji a kanan labaran yau wasu al'ummar musulmi a duniya ke gudanar da bukukuwan tunawa da ranar haihuwar Annabi Muhammadu wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi. Ana gudanar da wannan biki kowace shekara tare da addu'o'i a sassan duniya. Dangane da wannan rana, Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana yadda bikin ya gudana a Abuja da ke Najeriya.
3: A Abuja dai babbar kungiyar agaji ta ɗariƙar Tijjaniya ce ta shirya wannan biki wanda ya gudana a dandalin taro na Old Parade Ground kuma ya samu halartar ɗimbin musulmai. Shugaban kungiyar na ƙasa Sheikh Kabiru Ahmad Gusau ya yi ƙarin bayani kan dalilin shirya bikin a Abuja.
4: Na farko dai mu tunatar da kanmu alkhairin da Allah ya yi muna na saman muna da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da alkhairin da ya zo muna da shi. Sannan na biyu jawo hankalin 'yan uwa da ƙungiyoyi da makarantu da dukkan sauran jama'a ya zama an jawo hankalinsu an hada kai sannan kuma muna unhwani da wannan dama mu yi addu'o'i ga kasanmu
3: yayin da ake gudanar da bukukuwan a sassa daban-daban a Najeriya a bana batun tsaro zaman lafiya da hadin kai na daga cikin manyan batutuwan da ake sa ran malamai da sauran masu jawabi za su mayar da hankali akan su a wurin wannan biki na ibin babban limamin masallacin Sunusi dan tata dake Abuja Sheikh Ibrahim Khalifa ya yi kira ga shugabanni da ƴan ƙasa kan zaman lafiya
5: muna so a zauna lafiya a kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba da komai aqida ka dai a zauna lafiya aikin karkasa ba ko kai dai da shi ka je kai naka kowa ije yayi nasa mai ƙasa mu addu'a shugaban ƙasa Allah ya kama hannunsa Allah ya sai da shi da mataimakin sa da ministoci da famse shi muna ayyuka masu kyau a Najeriya har yanzu ko ba majalife ba domin sanin wajen wata wata takwas in an kuskure a gyara in Allah ya kawo tunani mai kyau kuma a aikata muna fatan Allah zai yi adalci da gaskiya da amana a shugabanni
3: shi ma shugaban kungiyoyin masoya manzon Allah a Abuja Khalifa Yusuf Habib ya buƙaci al'ummar musulmi da su dage kan koyi da Annabi Muhammad
6: lallai muna jawo hankalin yan uwa musulmi da su mai da hankali cikin tunawa da wannan wata mai girma mai falala gaske wata ne da aka haifi mai duniya da lahira fiyayen halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa yana da kyau wannan wata ayi ta salati ayi ta zikiri ayi ta yabon manzon Allah kuma ana sabunta mai yan uwa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
3: wasu daga cikin mahalarta wannan biki ga abin da suka bayyana min na farin cikin su
7: to alhamdulillah tunana dan ladi yau kuma na ji dadi Allah mun gode maka da ya nuna mana wannan rana da wacce mun dade muna jiran zuwanta kuma Allah ya kara maimaita mana
8: sunana Maryam Abubakar muna murna da ranar haihuwar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah Allah ka maimaita mana Allah Allah ka zama mana wafi alkhairi a dukkan rayuwar da muke yi sunana Murjana gaskiya ina farin ciki maulidi na kowa da kowa da ina fatan yanda aka hadu kowa da kowa ya koma gida lafiya
3: yayin da ake ci gaba da bukukuwan maulidi malamai na ci gaba da yin kira ga musulmai da sauran ƴan Najeriya da su rungumi zaman lafiya hakuri da juna tare da yi wa ƙasa addu'a kan matsalolin tsaro da suka addabi sassan ƙasar Ismail Karatu Abdullahi Abuja RFI Hausa
0: yanzu kuma sai shirinmu na gaba
9: rayuwata
10: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI a yau shirin rayuwata ya tattauna ne akan rayuwar yara masu tasowa a kasuwanni tun suna ƙanana har su girma kalubalen da suke fuskanta makomar su da kuma hanyoyin da za a bi don kaucewa kai yara kasuwanni tun suna jarirai yara dai na buƙatar muhalli mai kyau domin su taso cikin ƙoshin lafiya su samu damar yin wasa karatu da kuma koyon mu'amala da takwarorin su cikin sauki to sai dai kalubalen rayuwa kan tilasawa wasu iyaye mata masu sana'a zuwa kasuwa da ƴaƴansu tun suna da ƙarancin shekaru har su girma A irin yanayin nan ne wasu yara ke shafe kuruciyarsu a cikin kasuwa inda suke cuɗanya da mutane iri-iri tun suna ƙanana Ra'ayoyi dai sun bambanta akan batun domin wasu na ganin irin rayuwar nan kan koya wa yara juriya da sanin rayuwa sai dai wasu na ganin hakan zai yi mummunar tasiri ga tarbiyyar yara da kuma makomar su To koya rayuwa take ga yara masu tasowa a cikin kasuwanni a cikin shirin rayuwata na yau zamu tattauna da wani yaro da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana dan karami da kuma Dr. Ibrahim Umar masanin halayyar dan Adam amma kafin nan wakiliyarmu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi na dauke da wannan rahoto
9: rayuwata
11: Kasuwa wuri ne na neman abin dogaro da kai ga dubban iyalai amma ga wasu mata masu sana'a ita ce kuma wurin da ƴaƴansu ke tasowa tun suna jarirai al'umma na da mabambantan ra'ayoyi akan iyaye mata da ke zuwa kasuwa da ƴaƴansu
12: da ba a so su yi kuka a gida ko kuma su bar su a gida wani abu ya zo ya cutar da su haka
13: bayan da zan yi domin matana dole ne ta fita ba wanda zai kula da yaro kuma yaro ba za a iya barin shi kadai a gida ba don abubuwan da suke
11: yayin da wasu ke ganin hakan na koyawa yara juriya da sanin harkokin rayuwa tun suna kanana wasu kuma na bayyana damuwar su kan irin tasirin da hakan kan yi ga cigaban yaro wani yaro da ya taso a irin wannan muhalli na kasuwa ya bayyana yadda rayuwarsa ta kasance
14: a bai shafi karatu na ba ana dan da sauran yara muna tafiya makaranta Adam da mai mashin ya kai mu sai dawo da mu sai idan ya dawo da mu sai ya kai mu makarantar islamiya idan aka dawo da mu sai in tashi je shago a bakin kasuwa sai in je gurin mamana
11: ga iyaye mata kuwa zuwa kasuwa tare da yara ba wai zabi bane mafi yawan lokuta illa tilas salamatu wata uwa ce mai sana'a a kasuwar kefin jihar Nasarawa
15: na farkon shine yaran ba wanda zai ya kula da su a gida shi yasa nake kasuwa domin ga ina na tare da su ina watching nasu ina observing nasu
11: masu fafutukar kare haƙƙin yara irin su Dr. Ibrahim na cewa duk da fahimtar halin da iyaye mata ke ciki yara na buƙatar muhalli da ya dace da ci gaban su
16: yaran suna girma ne da sauri kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaran ta ba sa samu yaran suna shiga halin da ba shi ba ba sa samun abin da ya kamata na yaranta a takeice
11: yayin da mata ke ci gaba da fafutukar neman abin da za su ciyar da iyalan su masana na ganin samar da wuraren kula da yara a manyan kasuwanni na iya taimakawa iyaye mata
17: RFI to madalla an gaishe da Maryam Haruna Abdullahi da rahoton nan yanzu sai zantawar ta da yaron da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana dan karami
18: tana shekara 10 nake fitowa ni da mai ya na kullum wata rana kuma sai ta tsaya gida ta yi aiki ni kuma sai in zo in bushe shirya kaya sai san ce mu shirya ni da ita
11: zaka iya gaya min yadda rayuwanka ya kasance tun kana karami sun wasu abubuwa zaka iya tunawa
18: eh ina iya tuna lokacin da nake sai da su dawa su masara su sita su a tawugu ita kuma sai ta dinga sai da manya-manyan kayan mahaifiyana
11: kana ganin kasancewanka a kasuwa ya shafi rayuwar karatunka
18: kwata-kwata bai shafa ba saboda rana saba ne kawai ban tafiya ko kuma idan daina dawa daga boko sai in zo kasuwa dinga siyarwa ko kuma kafin tafi
11: zuwa kasuwan da kake yi ya shafi mu'amalanka da sauran yara manufa ta gefen wasa
18: bai shafa ba saboda kafin in bayan mun dawo cere daga sai mu yi wasa sai mu je gida eh muna wasa a makaranta ni da sauran dalibai irin wasa kan wasa na bin mutum ya ko wasa na boyewa ko kuma wasa
11: to wasan me yake saka
18: yana sa ni ina jin dadi kai na yayi tsarari
11: to yanzu me kake gani ya bambanta
18: saboda ni na bambanta da sauran yara na iya dan iya taimakon kai na dan iya taimakon mama na da sauran mutane
19: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
20: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
19: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
20: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
19: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
20: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
17: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Ibrahim Haruna masanin halayyar dan adam rike jihar Nasarawa Najeriya
16: a gaskiya abinda muka lura da shi shine yaran suna girma ne da sauri kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaranta ba sa samu daga ciki da yawan su matan da ma suke zuwa kasuwa yawanci mata lauci ne yake kai su kasuwa suke fara zuwa kasuwa amma a gaskiya yaran suna shiga halin da ba shi ba
11: wadanne hakoki ne yara kan rasa idan kasuwa ta zama wurin da suka fi shafa kuruciyar su
16: a cikin hakokin da yara kan rasa hakokin suna nan da yawa a gaskiya hakokin suna nan da yawa a farko hakkin ilimi yaran suna rasa ilimi saboda ba sa samu je a kai su makaranta saboda wannan kasuwancin kai suka dukufa da shi. Na biyu kuma akwai haki na shi yaro, yana da haki yayi wasa da yara ƴan uwansa, to yaran ba sa samu. Na uku akwai haƙƙin lafiya, yaran most of them ba sa samun isasshen lafiya saboda yanayin yadda suka samu kansu a cikin kasuwa. Sannan na hudu haƙƙin kariya ma shi ma wani abu ne, saboda gaskiya yaran ba sa samun haƙƙin kariya saboda ba a kare suke ba. Sannan na biyar akwai haƙƙin samun ma iyali, saboda some time da kika yaran nan sun girma yin auren su ma aiki ne. Iyali ba kai a takaice yana sace kuriciyar yaran.
11: Wane irin mataki kuke ganin ya kamata gwamnati da masu ruwa da tsaki su dauka domin tallafawa mata masu sana'a ba tare da cigaban yara ya shiga hadari ba?
16: A matakan suna nan da yawa. Babban matakin da ya kamata ita gwamnati ta dauka shine, na fari gwamnati ya kamata ta kafa cibiyar rikon yaran ma itself. Tun san cewa gwamnati za ta iya rike yaran nan ta kula da su ba tare da an ji an duba hankalin su ba. Sannan na biyu bada tallafin kuɗi ma iyaye mata din, so that su zama independent a kasuwancin su, za su iya su aje yaran su don a gida su je kasuwa su zo, kuma hankalin su ma yadda na ga miki talauci ne wance yake kai su wannan abubuwan. So as a result of in gwamnati ta ba su tallafin kuɗi din, to za su samu nutsuwa su zauna da yaran a gida har a kai ga wani gaci. Sannan babban abu shine wayar da kai, na ƙarshe kenan wayar da kai. Ana ya kamata a samu enough of wayar da kai ma iyaye mata din da kuma sauran mutanen da ya kamata a yadda yake.
17: Tattaunawar Maryam Haruna Abdullahi da Dr. Ibrahim masanin halayyar dan Adam dake jihar Nasarawan Najeriya.
1: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 0.
17: Tambaya a gare ku masu saurare, wace hanya kuke ganin za a bi don kaucewa kai yara kasuwa tun suna ƙanana har su girma? Wani irin taimako kuke ganin ya dace a baiwa iyaye mata da ba su da mafita illa zuwa wuraren sana'o'insu da yaransu? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
21: Me sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, barka da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da Kabiru Muhammad Dambauci, jagoran shirin a yau. A Najeriya al'umma na cike da zulumi a jihar Niger, musamman bayan 'yan ta'adda sun saki wani bidiyo a kafafen sada zumunta wanda ke nuna mutane kusan 600, galibinsu mata da yara da kuma dattijai, waɗanda suka bayyana a matsayin masallatan da suka sace a garin Borgu ranar Juma'ar da ta gabata. Mahukunta sun ce suna ƙoƙarin ceto su, amma hankula ba su kwanta ba ganin an saba ruwa ƙasa na shanyewa. Yanzu sai a gyara zama don jin kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka tsakaro muku a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon bawa Abdullahi Maska. A gaskiyar magana, zancen wai za a ceto mutanen nan da 'yan bindiga suka sace a Borgu ta jihar Niger duk magana ce kawai, domin irin haka ta sha faruwa amma babu abin da suka yi. Rashin tsaro ya jefa mu cikin halin kakanikayi a wannan yanki namu na arewacin Najeriya, sai dai mu yi ta addu'ar neman sauki daga Allah subhanahu wa ta'ala. Salisu mai shinkafa son daga jihar Adamawa a tarayyar Najeriya, muna ƙara kira zuwa ga mahukuntan jihar Niger da gwamnatin tarayyar Najeriya da su yi abin da ya dace wajen ceto masallatan da 'yan bindiga suka sace, domin in ba a ɗauki matakin gaggawa ba, mutanen za su iya galabaita a wajen waɗannan 'yan bindiga. Allah ya sa a dace, Allah kuma ya kubutar da su da rai da ƙoshin lafiya. Sanusi Madatai da magaranga sakonka na inda kake cewa Arafai Hausa hakika na itur da wannan lamari wanda ya saba wa kowace doka ta dan adam da ta addini saboda haka ina addu'ar Allah ya mana maganin waɗannan miyagu tunda hukumomi sun nuna gazawar su a fili shi ko Abdul Kadir Umar cewa sara da sassaka bayan hana gamji toho duk wannan shigartakar ana yin ta ne akan siyasa dan kada shugaba Tinubu ya ci gaba da mulki da yardan Allah sai Tinubu ya saki cin zabe karo na biyu ba za mu kare ba sai mun saki zaben shi to masararo kana shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare kai ma kana bukatan a dama da kai hanzarta bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 2347663661 bari mu je ga ra'ayin malami na gaba Nali Garba Kamba Alasa anda ce kana dabda akwatin radio ka domin ko ga sakonka na inda kake cewa Allah madaukakin sarki ya isar mana ga dukkanin masu hannu wajen hana al'ummar arewacin Najeriya rawan gaban hanzi shi a yayin da Idris Abba Jega yake cewa haka kuma sai a samu ni wanda zai ce mu zabi Tinubu Allah ya mana maganin marasa imani Kamara Isa Muhammad kai ma an dace ga sakonka ne a sace mutane 600 lokaci daya anya lalacin namu bai yawa ba a yayin da Kamara Isa Muhammad ke jiran amsar tambayar sa sai ga sakon Alhaji Umar Foreba Gashuwa mu dai addu'ar mu a kullun Allah ka bamu da wamman zaman lafiya mai dorewa a duniya baki da Kabiru Garba Aujara duk wanda yake ganin zai saki amincewa da gwamnati da jam'iyya mai mulki su ci gaba da jagorantar mu ga fili ga mai doki tunda sun gagara samar mana da tsaro Huzaifa Sani kai ma ga sakonka nan a gaba na yanda kake cewa Allah ya kawo mana ƙarshen mulkin jam'iyyar APC Aminu Umar Gwana Marde a Najeriya ne kawai farko la zai kwashi awa uku yana musayar wuta da ƴan ta'adda ba tare da jami'an tsaro sun kawo mishi dauki ba Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci da masu daukar nauyin su Lawal Sade Daura daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya kace hakika batun ikirarin ceto mutanen nan da mahukunta a Najeriya suka yi roman buka ne kurum muna roƙon Allah ga bayinka nan ka cece su dan alfarman fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musa Kaciya yanzu duk wannan abun a arewa yafi faruwa amma da haka jahilan cikin mu da gurbatattun malamai sun dage wai sai an ci gaba da rayuwa haka saboda son zuciya sai sakon Nasiru Muhammad Lahida yace Allah ka isar mana Imrana Madaha Banku daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso muna kira ga hukumomin Najeriya da su gaggauta ƴan ta al'ummar da aka kwashe aka shiga da su daji masararo kadan daga cikin abun da zamu iya kawo muku kenan a shirin namu na yau yanzu kan a madadin daukacin abokan aikin mu na sashin Hausa na gidan Radio France International musamman injiniyan mu ne Ibrahim Tukur Kefi sai ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata kun ji dadin kasancewa tare da mu
0: bari mu dan numfasa da wannan

madalla duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikin sa aka ji wani rahoto ya bayyana yadda matatar Dangote ta daga likafar Najeriya wajen ninka man fetur da kasar ke fitarwa zuwa ƙetare har sau bakwai. Uganda ta zama kasar Afrika ta farko da ta amince da tura dakarunta cikin sabuwar rundunar tabbatar da zaman lafiya a yankin Gaza. A yau wasu musulmai a sassan duniya ke bikin ranar Maulidi domin tunawa da haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman Ibrahim Tukuru Kefi da ya sada ni da ku, ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin ke cewa mu kwana lafiya.